0: major song.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Hey, we are here, bro.
0: Yes, sir.
1: Ni wo fi jo.
0: Atan wa yo.
1: Hey.
0: Kapie sonoro.
1: Iwo re.
0: Kani.
1: Iwo.
0: Iwo re.
1: So, ma ta pe ni iwo.
0: Oh, yes, sir.
1: Iwo mo.
0: Eh.
1: Kini idodo ye.
0: Ben, sir.
1: Eh.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Eh, mi o mo gu ta fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti wo fi jo.
0: Yes, sir.
1: Ti aye re o fi so so rere.
0: Dan wa yo Olorun.
1: Won ti ile ipaka re.
0: Kapesi o.
1: Won ni ile re o ni so rere.
0: Olorun so ni arebaleku.
1: Abajo.
0: Eh o.
1: Won wa toju emi aga.
0: Ben sir.
1: Si e lara. Emi aga.
0: Emi aga.
1: O le seun te gbe nse.
0: Ara o.
1: Aga ni o.
0: Ben.
1: O le kole.
0: Ara o.
1: Si e gbe ti ko.
0: Ben.
1: Aga ni o.
0: Eh o.
1: Na we soke.
0: Oh yes.
1: Mo kode.
0: E te na wa.
1: Isi aye.
0: Oruko Jesu.
1: Ta fi wa. Iwo re jo
0: oruko Jesu
1: isi aye
0: yes sir
1: ta fi ru re jo
0: adari wa yo
1: e kana mu torun wa ara daye keruja e kana mu torun wa
0: oh yes sir
1: isi ogun wo na fi jo
0: ayero yo
1: bayi lo liwa wi
0: oruko Jesu
1: oya go expire
0: ha be jo
1: go expire
0: ha be
1: go expire
0: ha be
1: e baje
0: ha be
1: e baje
0: ha be
1: e baje
0: ha be jo
1: na wa soke
0: o je na what here
1: gbogbo agbaye
0: bani sir
1: tan ba tin gbohun yi
0: eh o
1: wo bi o
0: bani o
1: wo li re lo gbohun re
0: yes sir
1: olajide
0: olajide
1: sina iyo mi
0: oh yes sir
1: oko to jesu
0: oko to jesu
1: wo li to ra anugba
0: confirm
1: ageru jama
0: jesu
1: e bi ese soke
0: o je gbese
1: e gege deru agede bi ja mo gede bi wo li
0: jesu
1: mo soro
0: oh yes
1: bi akikanju
0: jesu
1: ati akoni ninu emi
0: radio
1: akaraba aye
0: yes lord
1: ti won fi yon to da lara re
0: adani wa yo
1: oh
0: yes sir
1: oru akaraba aye ti won fi yon to da lara re bo se fo soke
0: ya ya ya ya
1: mo re jade
0: bigas
1: na wa soke
0: na wa na wa na wa
1: e ki betele wi
0: yes sir
1: e fo soke
0: ao
1: oru akaraba

0: Oluwawa.
1: Amen.
0: Edi owo ni kamu. Ni mi to ba wa. Ogudo di yemu. Emi. E ma ko. So seta. Oro ise abamoda.
1: Oro ise abamoda.
0: Kala baruta. Oro ise abamoda.
1: Oro ise abamoda.
0: Ti won fi eje eyan ti leyin.
1: Ti won fi eje eyan ti leyin.
0: To ti le ku ibi giga mo mi laye.
1: To ti le ku ibi giga mo mi laye.
0: Jodo. Mo gbo won Oluwa Jehova.
1: Yes Lord.
0: Oga so wa mi
1: fo wa ni o.
0: Mo gbo won Oluwa. E na wo yin si mi.
1: Na wa.
0: Yin na ki ada baru.
1: Jesus.
0: Oga yi.
1: Yes sir.
0: Oga yi. So le gbadua.
1: Kapeso.
0: So le gba.
1: Kapeso.
0: O de loju. O le pray.
1: O je gbadua.
0: Wa bayi.
1: Sare wa mi.
0: Wa bayi. Mo ti ri ori dada.
1: Jesus.
0: Omo jomi ni ya. Dem pray fo e. Ah.
1: Kapeso.
0: Baba re nko.
2: Baba wa.
0: Baba re wa. Eh. Ni bo baba re wa. What damilo kia kia one benile e rubi andali kata
1: yes sir
0: tani ji ande bayo
2: tani bayo tunde
0: iwo lo nje
2: ande bayo tunde
0: ande bayo tunde e ta lo ji ande bayo ye baba re lo ji ande bayo one benile bye bye o fi won le le ile won lo si nbe ah oga oga why to si nbe ile won ko ye won na eh oluwa ni bi mo se wu yi o ti lowori soro soke
2: ben sir
0: eh
2: ben sir
0: olowori ge dan mi lu
2: paro ba mi
0: olowori
2: ben
0: iru ba ni akata
1: yes no
0: mo gbe won oluwa Jehova
1: ka peso
0: hey
1: yes sir
0: oluwa so pe igba to lowo yeah oluwa so pe
1: yes sir
0: o toju obi
2: Benza.
0: Jewo.
2: Benza.
0: Atiya.
2: Benza.
0: Ati baba.
2: Benza.
0: O fi won le.
2: Benza.
0: Sinu ebi.
2: Benza.
0: O toju we.
2: Benza.
0: O de gbe girlfriend.
2: Benza.
0: Lo ilu oyibo.
2: Benza.
0: Kaka akiri.
2: Benza.
0: O tin lo lo nbo.
2: Benza.
0: Ya, e dide gbogbo eyan. E ma fo soke.
1: Ja soro.
0: Mo gbe won Oluwa Jehova.
1: Jesus.
0: Eni le fo soke.
1: Bale o.
0: Owo aye tin be lara re.
1: Oruko Jesus.
0: Ti won fi parogo lara re.
1: Oruko Jesus.
0: Owo ye gbe yi do.
1: Ka ya ya ya ya ya.
0: Oga. So ti ba mi soro ri ni. Eh?
2: Yes sir.
0: Anama owo.
1: Yes sir.
0: Ojo e ku re ko leleyi. Ke ti sa si ku e ku.
1: Ke to.
0: Ke to.
1: Bani o.
0: Tori to ba gbo koko ti mo fe so.
1: Yes sir.
0: Ah, aya. Oga. Eru ba di adani kahana.
1: Yes sir.
0: Ya mana tarubija.
1: Yes sir. God bless you.
0: Engineer.
1: Ego.
0: And you see cancelling me.
1: What do you see cancelling me, Lola?
0: Iti mori o.
1: Ego.
0: I'm a su cancelling.
1: Yes, sir.
0: See on your Tuesday.
1: God bless you.
0: Shutoribe. Mo fe pari se isegui.
1: Yes, sir.
0: Lojo mende.
1: Yes, sir.
0: Boda.
1: Yes, sir.
0: Boda.
2: Yes, sir.
0: Olo beya re.
2: Yes, sir.
0: Ati baba re.
2: Yes, sir.
0: Wamu wa wai pade ni pi Lola.
2: Ok, sir.
0: Sunday ma wabai.
2: Bande ma wa.
0: Olorun ni wa to ba je wo lo bi se wa wa se fe gbo se so koko ibe
1: yes sir
0: Oluwa wi pe
1: oh yes sir
2: ha
0: bode yi bo tin na wo ya fu ya fu
1: ka be so
0: nigba to wo wa lowe
1: ha
0: owo wa tan
1: yes sir
0: o wa mo na ile hello
1: eh
0: so ti le mo bowo se tan
2: ara sir
0: o mo
2: ben sir
0: o mo
2: mo sir
0: okay ha
1: ha
0: Hey,
1: yes sir.
0: Mo fi ti to bi orubura.
1: Jesus.
0: Iya re o ki saje o.
1: Kapeso.
0: Iya re o saje o.
1: Kapeso.
0: I repeat.
1: Yes sir.
0: Iya re o ki saje o.
1: Saje o.
0: Sugba.
1: Eh eh.
0: Iya re mo bowo se to.
1: Atani wa yo.
0: Enna wo yin gbogbo ayo fe.
1: Yes sir.
0: Kai. Iya re lo wi pe. Nigbe ewe ba wo lori igi.
1: Jesus.
0: Yo mo na ile.
1: Beni.
0: Enna wo soke
1: kai
0: enyi ta sami mejo
1: yes
0: hey
1: kai ya ya ya ya
0: ka e ma wo owo aso ni dedu rin le
1: oruko jesu
0: bo ti fo soke yi
1: deni o
0: owo ye jore lara re
1: amen amen amen amen amen amen amen oruko jesu
0: so mo to ma se fun mi
2: yes sir
0: ma re nse iya re o le mo fe wa sugbe o lo be won bi ba ti fi ele bayi mo sa lo le bo ba ti dele to ba sori re to ba ya re le sogbon ti mo fe wi farabalẹ gbọ daada o to ba se kini to ba ya re le sibedi ya re ati baba re soke oga fe kunle ko gbọ ti mo fe so wa sibedi ye wa gbe igi bedi yen soke ni abe in to ba ti ri nbe ma ba mi mu bombi
1: yes sir
0: ti mo mi o ba wa iwo ma mu bo so gbọ ti mo wi
2: yes sir
0: iwo ma se kini
2: ma mbo sir
0: ma sayre
2: ko
0: ma mu begede agbina
1: alagbara o
0: osu mi woli
3: yes sir
0: ma je mu ni sir
3: be ni o
0: yes sir endi ni ore osu yi yes sir oluwa wi gbe ki won fi si ojo ibi mi
3: be ni sir
0: ki so osu o osu keje ni osu mi
3: be ni o
0: ojo ibi mi gege ojo ketala oluwa wi gbe
3: yes sir
0: ore osu yi ore osu mi woli ni ko je ore ojo ibi eyi ti se 1300 naira 13 ni o abi be ko
3: yes sir
0: 13 ni o
3: 13 ni o
0: yes sir oluwa wi gbe
3: yes sir
0: gbogbo ene ba ni agbara re ma je mu ni o oluwa wi gbe awon ti o ba ti le se
3: yes sir
0: awon phone number to ba ti fun yin lai pe yi e ma send message me mo ma ko gbogbo ruko ye jade
3: yes sir
0: o ma ni agbara ni ojo ibi mi mo fe sise woli si oruko ye
3: o se je
0: mama gbe oruko ye mama sise woli si
3: yes sir
0: isi ojo ibi ire to ba koko ti enu mi jade ni ojo ibi mi gege on the 30 ori won lo lo awon to ba ti send ti won won ma send message awon ti send ye yes sir ipele meji ni
3: yes sir
0: ipele akoko iwo ti olodun fun ni ori ofe 1300 naira
3: yes sir
0: o le se nitori omo e yes sir mo me se o ma gbe tinu o ma je mo ojo ibi ni
3: yes sir
0: wa ni mo fi eleyi si ore ebun ojo ibi woli ore ebun ojo ibi woli ore ebun ojo ibi woli on the 30 number meji 1 ati 3 1300 lo send ye
3: yes sir
0: si account won ma fun yin la kan number ma je mu ni sir
3: yes sir
0: yes sir ti awon meje kan gbo mi awon meje yen
3: yes sir
0: won ma tete send message message won lo ma koko wole oluwa wi pe ki awon wonu ma je mu 13000
3: yes
0: 13000 awon meje yen ki no message won
3: yes sir
0: ni koko wole wi pe awon ti se o yes
3: sir
0: oruko meje akoko ton se 13000 ton ni ebun woli re o bede yin re o woli a le wa bede yin
3: sugbon
0: ebun ore woli yin ojo ibi yin re awonu edidi ojo ta bi yin lo 13000 yes sir ta ba ti send ye oruko awon meje yen ni mo koko ma pe lori afefe lojo birthday
3: yes sir
0: ti ma de ma ran ase si won won send message
3: yes
0: iye bayi la won se awon to ba se 1003 ta won na send message wi pe ore ebun woli ojo ibi woli 1300 awon wonu ipo yi lo eyin wo le sami ipo yen ma la ona fo ojo ibi woli ojo ibi mi yo la ona fo yo la ona fo yo la ona fo hello hello oluwa wi pe ki won ma ru ebo yen gbogbo ti gbogbo
3: gbogbo eyan to gbo
0: ni agbaye
3: ibi to ba se gbo
0: GTV
3: 05
0: 25 28 GTV 05 25 28 GTV 05 25 28 75 18 to ba ti se send oruko e o a ma make sure pe anda awon oruko yen awon oruko to ba ti wole a ma ma da oruko yen ni ojo birthday yo si dara fun
3: amen
0: number te ma send send it to.
4: Number you send it to.
0: Otini lowo.
4: Have it already.
0: Number be si ni pe number ye.
4: Start call that number.
0: 0801 0990 3143 0801 0890 0990 3143 MTN number.
4: First MTN number.
0: 0801 0990 0990 3143 Ebojo ibi woli.
4: Offer
0: go back to root here.
4: Offer your
0: koruko yi.
4: Send
0: yes message.
4: SMS.
0: Yes, sir. Mama,
4: I'll be calling
0: on
4: this
0: place. Ni ojo ibi mi.
4: The prophet birthday.
0: Lati ma gbadura for you.
4: Pray for you.
0: Ati le re.
4: And your household.
0: Yo se dara
4: fun. And shall be well with you.
0: To ba di July. On the 8th. Nine. Ati 10.
5: Ati 10.
0: Ilorin o.
5: Ilorin o.
0: 8.
5: Yes, sir.
0: 9.
5: 9.
0: 10.
5: And 10.
0: Ilorin o.
5: Ilorin.
0: E mura le.
5: Yes, sir.
0: Eyin ilesa.
5: Ilesa.
0: Yes, sir. 11.
5: 11.
0: 12.
5: 12.
0: 13.
5: 13.
0: 14.
5: 14.
0: E murale. E wa gbe ori oke.
5: Yes, sir.
0: Ojo meta.
5: Ilesha.
0: Ilesha. Wa gbe ori oke.
5: Yes, sir.
0: Ojo meta.
5: Ojo meta.
0: Awon sango nbo biba.
5: Oh, yes, sir.
0: Awon Olorin nbo biba. Eyin ilu toku.
5: Yes, sir.
0: Ore.
5: Ore.
0: Eyin ile oluji.
5: Ile oluji.
0: Bankama.
5: Yes, sir.
0: Modaka.
5: Oshogo.
0: Eri.
5: Oh, yes, sir.
0: Kakiri.
5: Bene.
0: Igbaroke. Ikeji.
5: Yes, sir.
0: Emurao.
5: Emurao.
0: Eja pade.
5: Yes, sir.
0: Fun ojo meta. Oma alagbara.
5: Alagbara, sir.
0: Awon ipade ye. 7 to 7 ni.
5: Kabisio.
0: Awa ma fi oru sise woli.
5: Yes, sir.
0: Oru. Ise woli.
5: Ise woli le.
0: Vijiko.
5: Ka.
0: Ise woli.
5: Ise woli.
0: Oma alagbara.
5: Yes, sir.
0: So wari 7 to 7. So ma ko su keje ni.
5: Bene.
0: Majemu.
5: Ka.
0: Meje la felo.
5: Yes, sir.
0: Edidi meje. La felo.
5: Ose Jesu.
0: Fitila la meje.
5: Yes, sir.
0: Ni la meje.
5: Bene.
0: La felo.
5: Oh, yes, sir.
0: Ago ipala meje. La felo.
5: Bene.
0: Ati agbelebu meje.
5: Oh, yes, sir.
0: La felo.
5: Yes, sir.
0: Ati akoti eri. Meje.
5: Meje lo.
0: Gbogbo e lo ma wa lori pepe. O ma buru
5: ke. O ma lagbara, sir.
0: Esa.
5: Sir.
0: Ma wa wo badua re ose nigba.
5: Yes, sir.
0: Edidi meje. Majemu meje.
5: Meje ni.
0: Fitila abela meje.
5: La meje.
0: Ni la meje.
5: Oh, yes, sir.
0: O ma ni agbara, sir.
5: Kabisio.
0: Fitila la meje.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidiri Market gba gititun ni ilu Ibadan ni bulletin gbon mi gbogbo eyin ara ile edide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin ato obirin e ja lo si bi pepe oni njimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadua si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday seri ti won ba nso nipa oju ere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re seri bi meta taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti an ba fun ni oju ere ibe lati mo da mo jo mommy ati daddy e ma bo e wa doju bole nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mi system itayo omo lojo bi ti murale e ba npe wa si bi e wa ba fun mic o ne e wa gbenu si mic bi asori yomi e wa gbenu si mic

Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention won obirin ta si die latojo Tuesday ni bi ta ti gba baba wa iko atiriju eledumare intercontinental provincial pastor babaka lejaye lati ijo redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City ni bi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji ni bi ta ti ni anfani si omi 77 an sumo be bayi gbogbo eyan omo olohun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogo meta support ye ki mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile yi gbogbo eyan omo olohun se ri nti won pe ni divine favor. Divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se duo yen mo mi e wa mu ika to gunju nu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi e gbo nti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki lewi ko ti si bi ogun se le bruto tabi la si bo to nla koja tabi idamu ti nti won pe ni oju ere olohun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor olorun jo mi maru nti baba yi ati mama yi la koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi olohun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase olohun emi na nse nbi mo wa yi in to ba mu ofo si waju gbogbo eyin ti won mo mo pe ni ola nre yi tabi ola ti ri soju kan na mo yi pe re pada pelu nti won pe ni oju ere olohun pe lato ni lo ki ola re ko mo lo waju in the name of Jesus Christ sey anointing oy idite je meji meji ni pe tori favor olohun wa ni ki nfo ese gbogbo awon mo olohun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi olohun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor ran olo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbe ni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere olohun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bi re eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye olohun loju ori be so tin ba ti bo sori facebook ni isin mami tin ba bo sori facebook sa ejo eyin te ba ni pef emu lowo o sasi to ba niyan iwo to ba ni cream ipara ni jebe iba sadi agbon ohun loje n fe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi o ba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo laafu o se dudu to mo fi weun olohun bo yo sise olobi je pe te ba ye nikan to dabi eni po mo gun omo te tawon eyan sari e won ni akuku mo ru o se ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi a mo te mefa se merin ti mo mo gbadua si o se a pade odekunle epaphras lori facebook laaro yi lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 pelu awe ta n ba lo yi olohun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo olohun ta si fi break loni lagbara olohun e ja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini ti lo soke die die si e gbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate enikan ni kin woli yen so

0: favor, gba favor, e gba favor in the name of Jesus. And you can get in the favor, gba oju ere. Ninu we Samuel 102 verse 13, oni ohun yo dide, yo si sanu fun si oni, nitori asiko ati si oju ere. O asiko ati si oju ere si, nitoto akoko na de, kibe akoko lati si oju ere si mi, akoko na de. Eje nfe nu so bayi wipe, with divine favor, there is no limit, no limit to what one can be in life. Pelu ti won pe ni oju ere, ko si eni to le so pe opere o mo to da o mo bi to le gade. Eni to ba ru oju ere giga ro lopin eyawo eni baba da oju ere nu mi. An to ba se bi asiko kan be teyan nilo lati kigbe fun oju ere asiko ba ta ba mu second half ni ati mu second half odun yi sa oba ajagba lagba oba ajo mode oba ajarugbo tin tin won pe ni favor olorun ba de asi yi gbogbo situation aye re pada mi mo bi to le dagbade wa wa dabi ani pe wo nikan lo olorun gbo ti e anu yan wa mo sise lo ni kongbe fun o eke baba da oju ere nu mi da lu awon omo mi bi aye mi dide ninu aye ti mo ba lo yi mommy ati daddy won ni ki nfo ese yin lojo sunday ni iyen ni o lead wa lo si convention convention yi to ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwe awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni to nbo olohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun jojun mi and gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbare ni to laye atorun awon eyan tin book e bi o ba fe dibe lato ni lo bo fe dibe lola e je menu po mi be yen e gbo mi sa mo ran o jade loni nibi tawon kan lo ti won mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade ko mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso ojina inu Jesu ni favor wa bibeli ni Jesu olugbala bere si dagba pelu ogbon ati oju ere lowo olohun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju ere ti o lodi won ninu e la wa tin bu mo da oju ere ni awon omo to bi ewun ti ya isosa inu mi si dadu kin to so ni pore majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi si dadu ko si nkan meji to le se yen fun ya yi ju oju ere lo
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo de olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah omo ti iloyun mo ni mo worry olorun fe confident time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni pe oni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ro mi lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o ye won ba o ku ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde won wa so seed meji meji meji dem go promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la kon pe ko pe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like ju nje je mo pe eyan le mo san ore le ifun lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe yi o le mo ru e bo le o le mo san ore majemu yanu re le asiri awon atayo niyan egbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bi mo awon wa bere si mama won san ore le won ni nigba ti o bi mo awon ni mo wori 2026 overtaking ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bua ke to na santa pahaya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity mo ru ebo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan re majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi ni so we mo iwo ti wo na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta side re awon kan se lana awon kan na o tun lo se loni ojo friday ojo jimo iwo to ba fe se ti e loni so iwo gba awon to nse iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kaju eni iwo to ba fe so re majemu e ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti wo na fe danwo ore ta fi siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je fun yin la count number church tabo ni da mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun tin bo mo ti fe ko dele ni ko to di july odun tin bo ko to di july odun tin bo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re si n ba we o wa awon omo mere ni to bi ko ti si kankan to lo nle mo ru e boti account number church 1966 36 38 73 bo le kan se mu ba iroyin 1966 36 38 73 Access Bank ni oko church na ni o gbe jade Comfort Life Mission International bi yan ba wole lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade sugbon First Bank ni yen e to ba wo First Bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni PEF tabo ni ose tabo ni cream to fi npara enikan ni gbogbo e mo ni eh ja ko pade e ko pade mi ni isin to ba ti di 630 lori Facebook TikTok ati YouTube kini di ko si bo se se laye tin so oju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi perf to nlo ara awon nkan yi ero ja re ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lo odo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo Jesu ni oju ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fi epo pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji eni tin gbo mi laaro yi manika bia di menu meno sataka aya iwo oju ere ti dadi e olori eti mami e ori loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won fi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se olori in the name of Jesus ti favor ba nbe la reyan wa mo pade eni ti o se lori ki n to define in ti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re Latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current English o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je mama yo pupa yo re to lo nba je ni roro mu si
1: mo wa kun la won ni ta ba ngbadura ka ma la la won ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe a ni anfani
0: a ni anfani lati ba soro Olorun lo mo mo.
1: Olorun wa se fun mi Thursday tolorun lasiko mo awon abeji na.
0: Ibeji le bi.
1: Okunrin kan.
0: Okunrin kan. Obin kan. Ah. E je ka won obin kokoko ki hallelujah na ya. Awon obirin na ye ki hallelujah.
2: Ore o Jesu Oluwa wa.
0: Gbogbo igba to ba wa church, make sure po wa pelu igbagbo to le. Ti o ba ti so ru nto ofe ru e boti. It's not a sin.
2: No way. Ire oni meji meji. Ti e le je omo, telomi le je owo, telomi le je ise. Ire oni meji meji. Ire oni beji. Ta lo le bagbara si ami, ki emi mi mo ko ran si o. In the name of Jesus. E ki be baba. Fun mi dobu dobu. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni a. Next week o an lo bi kan o. Mo ba mura la bagbera ngba de be. Won a se bi ti won ti fun won ni won fe fi wa je Good Samaritan, woman Good Samaritan of the nation. Gbogbo awon India, USA, Canada, gbogbo won ni a sa pe jo be. Hotel la dibiti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
2: ni bi on finde
1: abi nu aye to lele yi ibi to finde gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe UK la wa nikan la lo le ago kan oru si meji la si pari won jojo India won play fa won India kaluku jo won jo won pe Yoruba fun awa na jo mo wa ngo pe mi na la aroko aroko ki mo wa de bi
2: onre o mama le nwo ti an denge po ni lu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri won je ti won je ri le yin mo gugu ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami ma bo le si ami lojiji mo ni ko je yo laye e bi owo yen lori nash mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo ba re laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si ona eyin ni iyan tumo si wi pe aye ire oda bi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadua ni waju eni ti mo lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle Epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo eyin kiki ebo lori egbe owo yen lori ala to ro ko le wa si muse mama alagbado re bi mama ise tenubo itan won ojo ta mu won lo si ile Israel ti mama de lati Israel ni an romi alase won li mo ri omi alase ni ile Israel emi na ko iru ile yen emi mo lo ya ile yen si mi mo fun won ni ajiambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mi mo yo fun o se
1: Sit down.
0: Bi o ba ni deja re ohun olon lo ngbo yi olon ni ma se be e ja lo sori Facebook gbogbo eyin omo olon mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 20 ni tin yo ba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa oni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level eje wa ma lo kin to ma lo mo lo sori Facebook ejo emu cream emu pef emu oseyin eto ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epafras leti pade mi mi bayan charge agbawe loni o di two ka to break ara won nkan ta mo so ni favor on la ntoro e wa gbo o mama sunday ni fo eseyin se ri gbogbo ru awon yabai igba mo mo fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo sunday isin meji lase ikani 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo olodun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olodun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun kin to gbadua oro mama imama tesiwaju e lo la laaro saturday a tun se bebe elekeji ese bibeli ta ka iwe jeremiah chapter 7 titi wo chapter 12 so n ba wa ka bible bayi asiri oju ere na ni eyin omo olodun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo olodun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di wo ya modun ti jesu ba fa bible eseyin aye eyin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile eyin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo olojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si testimony number te si testimony yin sire 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: Ajamulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: egba oluwa gbo nikan ni ke ya fun mimo e ma pray lale laaro da ogun olowo to dabi ose duru to wa nuli esigbo e ma lo ka eremo e ma le mo gun fun yawo yin mo e ma si gbere mo esu ma gbin ipin ogun yin lara yin esu ba ti ba irin sere lara yin esu o mo dale ti aye yin e fi aye yin fun jesu e ko esu sile e o de serere agbo olani kan ni ki ja ni kule eni to toro mo lowo orisa olofo ojo to mo ye fe se wedding orisa olofo be ri omo pada se lati gba omo yen bayi en lowo soke wai eyi te wo omo me toro mo lodo baba lawo won gbe omo langidi ile olowo o to mo un yo mo se giri yo si mo sakwarapa agbo olani kan lo sure ile tolorun ba ko fun ni ki wo so ti ye yi omo tolorun ba fun ni omo alayo ni e duro di ori oluwa ke mo ba bebe lowo eniyan eyi me le fa sokun ninu ojo aye yin e ma besu mule e ma besu pin ile e ma besu pin ogun kesu mo ba gbeje lowo yin sugbon olorun yo olorun otito ni o ni egba ajaga mi si orun yin ajaga mi rorun eru mi si fuye egba oruko jesu gbo ti e ba ri to leju lo oruko jesu ni ka pe e ma so pe oro oro se n te ba poro ti e ba ni problem e ma so pe ori iya mi o iya re ti ku danu iya re gan tan pa inu boji to wa o ti jara sibe ki wa lo so ri iya mi o se lo pe oruko jesu ni ki gbogbo ku ko se kini o Omo wole ni oruko Jesu ni ki gbogbo awon ko ma jawo wi pe Jesu ni Oluwa Olorun nikan ni ke gbagbo o e ma wa sadu adede o e ja jo mo pray ena o mejeji soke e so pe ni oruko Jesu e fa so iponju ya ku lara mi aso iya baba mo ti bo aso osu
2: baba mo ti bo
1: aso ran
2: baba mo ti bo
1: aso gbese
2: baba mo ti bo
1: olori aye gba so iya lara mi
2: aso iya mi o le fa so iya bo wa mo aso iya
1: omo mi ri gba so iya lara mi
2: aso iya emi o le fa so iya bo wa mo aso iya
1: amen
2: amen
1: jesu oluwa wa ejo iya e wa se ma nipa omo to na roye ki lo je sin ma se omo yi ni
3: omo mele
1: se ijo mo wa bi na ni
3: be ni ajo wa ni njejo
1: ejo wa nje
3: nje san
1: ejo wa nje san
3: be ni oru ndalam
1: eme o lo ti se lera lera bayi
3: nijeta o se
1: nijeta
3: bene ana o se
1: njeta
3: majuma ana
1: o de se lana
3: bene
1: o ya ni ko kule si waju

Correctly. Oga de jise. La rajone. Sakba bia ti sakba to. Seble biko. Oga de juve ma boko lofa. O tu ma lanfani la ti ma gbe kini yen si yin leti jeze ma ngwe o ya dede yin tete lori le de spain gege bi ko je lo ni bi idije be ya agbaye ti lo lowo lori le de america canada te ma mexico mo ma gede kiyin e ku je takuta ko ojo ta na yen ami ayo meta sodo to wu kongbe kongbe le bi bori awon ota yin ori le de osha Meji oni mike, mike oya saba, mike loya saba. To lanfani lati gba wonu awon ni iseju. Merin dini ogoji 36 minute. Demo iseju. Moko dini adonu. 89 minute niye. Ye wari Pedro Porro. Ona para lori paramita. Lanfani lati gba bonu ko wonu awon. Eje ni iseju merin dini adorin 66 minute ke wa fe gbo ma kukurela o la mi oniran lowo assist meji daada lojo tana ba kona o ni ale Alex Bahena to je agba bolu nenu iko agba bolu Atletico Madrid o na lami oniran lowo kan assist kan ba kan na gogbe yin ololufe Cristiano Dronsa to Lavero Ronaldo si gogongo si wahala Tetele, teti tori agba bolu, eni omadu mokadi mokale logoji na, 41 years of age, tetele ori lede Portugal, rosinu idije ve ya agba yawon, mokede kenyi na, mokinyi kinyi kinyi kinyi, wikpe kori re, oti leja wikpe, inka fe loja idie, ojogu fe le, amade ba shugwa, kakakomo lori ojisi kotu. Mana mana yo pada sese ranse niyan o o pada sese ana ami ayo meji seyo kan o ni ko gba bo lori lede Portugal te won fi tu ko ya tenu ko gba bo lori lede Croatia ori lede Croatia amode ba sugbon se ori lede Croatia awon ni won koko lanfani lati gba bolu wonu awon o to di pe iko gba bo lori lede Portugal Loru majumene, wapada wala chenye, enye. Pelu ambia yo meji zayoka, ne papa shere ilu Toronto, lori lede Canada, ne wajyo anwe rolu wora, te wato egberu metali logoji, ati meri dini ogoji ni yo, 43,030, deri Iva Vrawe Perichi, Iva Perichi, ira wagbaba lomadu metali logoji, enye 37 years of age, uloko komeru le, Ori lede Croatia, enyan dede iseju metale ni adota, 53 minute, o to di pe Cristiano Dronsa to Lavero Ronaldo, CR7, o da pada fori lede Portugal, pelu goli wo megba si o, penaroro penalty, dede iseju meji din ni adorin, 68 minute, o ni yen ti lanfani lati waye, o to di pe tare, Guazalo Ramo, o pada fo bale, ori lede de Portugal then the day 90 plus 4 minutes in the air Ravelli out O chami oniran lowo assist o ti le je wi pe iko agba bo lori le de Croatia won da pada eya ni dede iseju meji le logorun 102 minute sugbon won wo gile won upside ni ki ma wa toyen ki ma fololo fun ki bo ko lo fa ki fa ko lo fa O ti wa doju shaka wi pe bi nkan se lo ikan ninu iko agba bo lori le de Spain te mori le de Portugal ikan yo pada ja wale o eyan ni pe lo ni ko merin din ni ogun si random 16 yen bemble bi ko joju awon mejeji ne won jijo ma lanfani lati koju ara won ni pe le oni ko merin din ni ogoji yen random 16 eyan to ba di ojo kefa
oṣu keje ta lampani lati ma benu re yi se saju ifesewo sojo tana yen eyan laarin orilede portugal te mo orilede croatia o ni rawo agba bolu omo bibi orilede portugal yen eyan ruben naves to ti kokko lampani lati soro salaye o ni egbo o ni gbogbo afojusun won o ni lati gbade fe ye agbaye na mo ni kilo fa bi ko o ni lati le bo lafu akegbe won eyan diogo jota to ti jala isi to jade laye eyan lojo keta osu keje keje odun to poja odun 2025 to jade de odun kan loni eleti diogo jota ati android silver to je aburo re te won jade laye eyan ninu jamba oko ye wa fe gbo lori owo yen ka ma kira wa pe akoju mana a tu koju mama akoju la turo modu to de wa laye kaye nebe kebe te kede ti lamba ni o lati tu ma be labe o me eyan loro to nene yen mo se kiyin dele alara ni mo kiyin dele ajero mo kiyin dele owa ran gu aga o ye ledua o gbogbo tu dowo re to ma je ka ga so lo ka ga so bo eyan laro to nene yen se ble bi ko mo tu fe ma bo ko lo fa ba lanfani lati fa ko lo fa ngboraye ka won temi le lanfani lati ma da ti won ma ko ma ba da ba ma o ye leti pe irode ti pe a cheche yoro o tu joju belewo ti o ma wa tara bi ko ne tara wo si wo bi oyin o ma ya mi piyan le ya jo kabara bo chekere o le lanfani ati da to fe le yoroyo semble bi ko chekere o se fa palu jago jago o se fo ba mu o ye yigi yaga yaga yigi oyin e west for boko lofa be somo ti eleti lo ko gbogbo awon mo ojo mi awon sabe mi ta jo ma metoto ni wa to ma fi do ti gbogbo ma fi kan se lapa bi ati lapa ton bere la to do number 1 ti lapa bi agbara ta se gbogbo bra broadcast elemente ba mi mo sino special apostle awotu yi mi gbo ko yin won ma batalio eyan kan chocho bi population china wa rakasi ni wa mo mo fula ni dagba eyan fufu lele ni mo mo ko sara sa wa ma barbecue te ma pizza eyan gagaga la won mo bo tin je assembly because o go mo gagaga ni janu omo ayode jayo la loko mi e wise for mr lagasikale awa toni joshua eyan me weda eyin temi la wa panu pamopo je ni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akoroyin re daraya le de yo ba ti aponbele ajo lohun oba lo pe ribe o je fada gege e wise for seku imboko lo fa eyin temi le lanfani lati feti ko loni kongbe kongbe bera latari gbogbo ile wa nigeria nbe gagagan o ti lanfani lati koro yiyan bode laro tuni o eyan lati nu iko gbe bolu barawo esi eyan ni ipinle kano gagagan niyan nenu dije nigeria premier football league saaju idije yen odun 2026-2027 wa kada ti lanfani lati foro lede wa ni atuto o ti ba igbimo wo lu ko ni ko agba bolu bara o si ba kan na won tun je ko di mimo won la won agba bolu to tobi mokale logun o ni won retain be won fi le niyan to ja wi pe won jo ma lanfani lati ma se semekwe ga solo ga sobo eyan ni sa igba bolu yen ti yo gbera so lojo keje de ni ogbon osu kejo odun ta lanfani lati ma benu re gege bi royan se to mi lowo aja abale be mo koloko omo ya mi ma ni igbe de be mo fe mo fi yan le se ki n boko lo fa o de papapa ipa gba bolu kun kalifas eyan ni lu owere ni ipele imo won ti kede re o wa ni won ti gbe agba bolu tutun lene aja abale bi emo koloko la tinu iko agba bolu ti ri kalabaro vase niyan mo so ni patare ediri ejona darado o gagaga lo pa agba bolu ye wa ni won gbe to lagbe yata gbe te patawata porogodo pelu adehun olodun marun ka olodun meji kon gbe kon gbe o gagaga ni ko agba bolu ku kalifa te won fi ni pe won fi pa mo logun yen o je jade yen mo bi yen la wo gedengbe ogba be mo tun fa o lo fa o di gore o di pele naija gagaga niyan nenu ipa agba bolu ti naija tornado se mo kede ja yin laye atana gagagan we pe won ti loluko ni tutun oluko ni gba kana fun ipa gba bolu ti Kwara United eyan Kabiru Dogo lowo ta wa we won tutun foro lede won ni egbo se ri papa sere ele ta mo se ba ko ko ele ta mo se ba ko gotongora
stadium won ni won ti bere si ni tuse o ko da gege bi won se foro yen si mi leti ta won gbe si mi leti beta gege na si yin leti won ni egbo won ni atuje ti won fe mu ba yen won do fe won na fe ko wa standard pelu tajo fifa gege bo se ja wi pe ijobo orile din yen we to be ipinle yen oje eyan Niger state government be won se bere se atuse eyan ni papa sere bakogo tongora stadium ti nbe nilu mina eyan ti so lulu ipinle ohun

commissioner enye foro to ni se pele re daraya ni ipele yen o ka de je ko di mimo o le gbo awo ri daju wipe gbogbo kan lo bo se ya ko lo enye alagba jacob baba yisa o lo soro yen salaye o ni gomina ipele yen enye muhammed umar bako lo je wipe o ti fowo si ise akase ya ki won de gbera so ni kokko ejeje eni to wa je alaga kabotamala won ipa gba balu naja tornado enye omowe abubakar abdullahi kuso o duwe igbese yen gege bi igbese to laka ki beta ele ti yo mu gba to ba ere daraya ni ipinle naja gogogo ni o gege boro yen po se gbese mi leti lo ni perenjogi omo ya mi mo ti

ayé ti gbe won kuro nenu idije league agbakuto lori lede wa Nigeria o ti din ninu idije league oni pele keji lori lede Nigeria eyan Nigeria National League te wa fe gbo Any ti wan se gomi igbakeji gomina ni ipele rede bayesa eyan dokita peter ape won ti gede re eyan sipo o kede eyan sipo awon eni awon eyan marun eleti yo je igbimo ti o ma bojuto iko agba balu bayesa united ni e o lo su mefa ni won fi bojuto won gẹgẹ bi won cheche keje yen eyan lojo tana la pa be yen lemi lanfani lati gbe sumeyin temi beta me tori ijoba akoko woni ma kan keke kene geyin temi le ma lo ko le ma da ti yin mo o ma ba di kire o ma ba da ba mo ngoraye o de papapa ajo ka ajo tin boju to bo lo labedegba eyan nile adulawo won ti je ko di mimo we pe egbo idije cup champions league se ma cup confederation ko ne ko pe ko jina ko da to ba ti nu osu kesan on gagaga ni o lanfani lati gbera so da mi suse ipa gba ballu region international se ma ipa gba ballu rivers united to je pe won lo kopa eyan ninu idije cup champions league won nilo lati tete ma gbaradi se ma ipa gba ballu tiri city le ibadan shooting stars oluyore warriors ile yin tun pe won se won lo kopa ninu idije cup confederation ko awon na nilo lati ma mura nkankan jeje se wa pe gbo kokoro kan to fe lanfani lati be yin ajaje lapa be yen ni wepe wa ti ma ipa gba ballu eleti yo se keji ipa gba ballu tiri city le ibadan ti yo lo kopa soju ile nigeria ninu idije cup confederation Chocó, sempre because any to ba lanfani lati jawo olubori any to ba lanfani lati jawo olubori laarin ipa gba ballu korodu city de ma ipa gba ballu ekalami wodo ninu idije president federation Chocó, awa eni yen gagaga ni o lanfani lati se ipo keji o ti yo duro eyan fegbe kegbe pelu ipa gba ballu tiri city le ibadan se won lojo lanfani lati lo kopa ninu idije cup confederation Chocó gege bi iroyin se to mi lowo lapa be yen mo je yin temi beta foda se kin boko lo pa ke lanfani lati gbo daaja won je ko di mimo won ni fe preliminary ra oni yo gbera so lojo kerin si ojo kefa Oju kasan odun ta wa e to je wi pe return le yo pada waye laarin ojo kokola sojo ketala odun ta wa gangan niyan second preliminary round yo waye ninu osu kewa eyan ojo

ogun osu kewa o se ja ni yan ko bejo de mo ti bi yan la wo gede gbe mo kawe sagba waju o dinu iko agba bolu lobirin under 70 tori le de wa nigeria awon agba bolu omo bibi le wa nigeria ti won jo obirin tojo ri won be laarin odun meta din ni ogun niyan o gẹgẹ bi iroyin se lo lowo ta wa mo so nipa flamingo awon ti bere igbese lori ati pe ki won le lanfani lati lo kopa enje ni bi ife ye agbaye tojo ri won be naarin odun meta din ni ogun gẹgẹ bo se ja wipe gire won ma lanfani

Idetin chene tomorrow. Ne nyani look ne make na ogo gaga ne. Gẹgẹ bo se ja wipe won ti kokọ lanfani lati se gudugudu meja ti yaya mefa te won te sojo ju gba won lati orile de gini igbese to wa kan oni pe ki won koju ipa gba ball orile de bene te won ba ti wa le jawo olubori ninu igbese akoko ati igbese keje abe ni to ba yan lo daada to ni aggregate to po julo oni yo lanfani lati lo kupa ne bi fe ye agbaye eyan to je ta won obirin tojo ori won be laarin odun 17 eyan under 17 fifa woko gẹgẹ bi nkan se lo fun ipa gba ball flamingo na labe oluko ni won akim busari o le mi je yin timi lo ni ferenjogi nitori ijoba akoko e ma gbagbe ki e je kin boku ikuku boku lo fa wepe yori lede moroko awon ni yo gbalejo idije ifeye agbaye under 17 lobirin yen eyen odun 2025 niyan bo je jade yan ko bejo de o ya mo tun fi yan le mo kawe yan sapa waju lo ni ferenjogi lapa bi niyan o dodo ipa gba balu golden eagles ile wa nigeria ne tori pe lowo ta wa yi awon na ti gbera o eje lale ana ni won ti gbera lo sori lede china lati lo kopa ni bi dije olore sore kan to ja fi wepe invitational tournament gogogo niyan eleti yo waye ni lu yuachan eyan lojo karun ti ojo kokola osu ta lanfani lati ma benu re ye idije yen o ni ajo ti boju to bo lalabagba lori lede china te won se agbateru re to ti ja wipe awon orilede bi melo kan o ni won fi wepe ti won lo lanfani lati ma se bi be oju ara won lagba be yen orilede china on orilede australia te ma tanzania awon ni o je pe o darapo mo orilede wa nigeria lati ma kopa eyan ni bi idije yen bo je je gogogo niyan o o de papapa rawa gba bolu adari gbugbu mo mo ile wa nigeria nenu iko gba bolu fly ego daniel daga ilejo ti je ko di mimo we po omo yi ma lo le re layo ati alafia lori esun eleti won fi kan lori lede norway we pe o wu wa ko to a se ma se eyan ibalopo siasia eleti won fi kan ejo ko to mi lorun eleti won pe o gagagan ni ilejo fi ni pe ko modun mokadini ogun yen o ma lo nle re layo ati alafia se be ba gbagba be ti gbagbe we po ti to bi osu mokala ele to mo yen o ti lanfani lati gba ballu nenu ipa gba ballu mode fk ele to ti lanfani lati lo dollar lori lede norway latari esun yen ele ti won fi kan sugbon gba ti won wa pari igbejo yen lojo tana se won ni po we mo yan kankan ipa gba ballu mode fk won ti video oro yen mule won lo mo yen yo pada sori papa yo bere si ni tabi elebe daada o jeje gogogo niyan ko bejo de o mo gbe sumayin temi beta nitori ijoba akoko e ja ku ma lo sile okere o ti le je wipe awon agba ball omo bibi ile wa nigeria kan won towo bo adun pelu awon ipa gba ballu kan nile okere amode bo sugbon nitori ijoba akoko inile lanfani lati lo sodo ti han e je lo sinu idije ele to je wore o ja gba ball leyin lori kan kere ta mo si Wimbledon lowo ta wa nitori pe Alexander Zverev o ti je ko di mimo o la se yori nlanla o gogogo ni yo pada bade fun ohun iyen na odun ta wa ye gẹgẹ bó wọn ṣe lanfani láti túbọ̀ máa ta bí elébé tẹ̀síwájú nínú ìdíje ele tó jẹ tàwọn agbábọ̀lẹ̀ lẹ́yìn lórí kan kéré tá a mọ̀ sí tẹ́nísì gangan gẹgẹ bí ọlọ́mọ ológun yẹn ó ṣe lanfani láti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ó lè mí jẹ́ yín tèmi bẹ́ta ó yẹ yín tèmi ẹja máa lọ sáà gbèrú yasgbó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá gangan ẹ̀yìn ti arsenal ṣe wà ń bẹ̀ ṣá ẹ̀yìn ti chelsea ẹ̀yìn ti liverpool ẹ̀yìn ti mayu ẹ̀yìn ti ac milan ẹ̀yìn ti barca o da dede yin ti Manchester City se duro nbe eyan ma galati ko Real Madrid se nbe lapa be sha oke oko si wala e je nkoko mo bere lati le adulawo gogogan ninu ipa gba ba lori le de Senegal eyan tere galayo gogogan ni e ne tori pe rawa gba ba lo laarin pogbon iko gba ba lori le de Senegal pape guye o ti je ko di mimo o ni ko to di po o le gba ballu bada fori lede Senegal o lo di gba ti won ba fowo osi iyen juwele won olukoni won o ni yen gangan lo n fi le lanfani lati pada
da bolu eyan forile de senegal e mo porile de senegal won jubu yakata je wo ese to wo ipa gba bolu orile de bejo to pada wa lateyen te won te si won lara pelu ami ayo meta si meji eyan lale je taniyan omodun meta de logbon na o wa je godi mimo o ni jeri ene to je oluko ni won lowo ta wa eyan papeti o o ni boboye o ni ohun gba olohun gba ti eto o ni sodi afo te won ba fowo si juwele fun awon oluko ni orile de senegal lowo yi lo n le fi lanfani lati pada wa gba ballu forile de senegal e ma gbagbe wi pe alaye na lo ku won so di o se won fi gba ife ye ile adulawo lodun 2025 o je je niyan ko bejo de o ya mo gbe body kuro lagbonrin ti be yen o dodo ajo ti boju to lu boblo alafese gba eyan ni ile wore ile ile europe niyan mo so nipa uefa won ti je godi mimo we pe to ba ni agba ballu to fowo bo enu abi to fa aso bonu ngba to ba nba orogun re soro eyan opponent e won ni won ni fun won ni fun re cardio won ni cheri gbogbo ele ti won lo ninu ife ye agbaye tin lo lowo e won lo je ogbon omode ti are are ajo fifa eyan eyan o je ani ivatino won ni ogbon omode ti eni won ni sugbon cheri ninu idije uefa champions league idije uefa europa league idije uefa le conference league won ni ko si nkan to jo be won lawon o le se nti won gege bi oro yen ti won gbe se mo lo ti lo ni ferenjogi mo ni ja yin temi lo ni ferenjogi ni o da papapa sandro tonali o ti soro salaye o legbo o ni egbo se ro luko ni ko agba ballu tottenham lowo iyen roba to disebi o ni alaye e lo koro si mi lori ni mo fi koyin si manchester united ni mo fi wo pe ah se ri tottenham yin o ni be laye wa nbe mo ti le se kire mo ti le ma je tinu eyin ti mo ti le ma se se menkwe o ni tori pe mo tu gba talaye yi o ni din niyan o o fi je wi pe o fi on koyin si Manchester United lo darapo mo iko agba ballu ti Tottenham eran ti wi pe milionu lona 100 pound o yen 100 million pound o ni iko agba ballu Tottenham se won fi gba laye lati nu iko agba ballu Newcastle o je je niyan ko bejo de o ya mo tu gbe body kuro lapa be agba ballu ma ni gbagbe ngba kana nenu iko agba ballu Arsenal eyin ti Gunners Alhaji Wade Kola Adejumo e ma le gbogbo Gunners ke lo suwo so lagba be yen baresi gbogbo keni eleji re mi gbo ku e o ya officer Chris lati A division ko shake abayo mi ta santi kasola alaye ti pada o ti pada retire o lo mo odun mokanlelogoji 41 years of age na o ti pada retire o legbo ibi ajode oni mo dupe pe okun bo gbe oroyin yen o je nbe lapa bile mi gbeyin se ntebe o ya ije tun sare lare kin bure lo sodo awon agba ballu olowo sinu ajade apere lokunrin tori lede wa Nigeria eyan di tiger gogogo niyan awon na ti bere igbese lati lo chekire lati qualify eyan buti dije elo to je tawon ajade apere eyan agba ballu olowo sinu ajade apere lokunrin eyan 2027 Africa qualifier gogogan won te sojo orilede wore orilede Tunisia won te sojo orilede Tunisia pelu 17 ami 17 si 14 gege bi iroyin yen se to mi lowo eya lapa bi mo lanfani lati jayin timi lo ni ferenjogi e je nfi yen le kin gbe body sapa waju e ma gbagbe ye pe to ba di lola o ni pa gba ball orilede Ghana ti o ma ko orilede Colombia nenu idije fe ya agbaye gogogan o se je niyan sugbon won ni agba ball kan nenu ipo agba ball orilede Ghana to je agba ball lowo eyin kojo opon alaye ti ni farapa o olon sanu ipo agba ball orilede Ghana re e mo pe ipo agba ball orilede Africa a pe wa o jo bi pe a fe pe pada bayi bi toro de duro Olorun sanu wa ni gege bi nkan se nlo lagba onbe yen o le mi gbe sumeyin temi beta iko agba ballu Manchester City won ti so radio ele ti won fi lo fokolo won se won fi ko owo to owo banta banta eyen million lona 64 pound
Eya 160 million pounds. Eya sorry tari Elliot Anderson. Lati nu ipa gba bọlu Nottingham Forest niyan. Won ni egbo e mo je abaji ni wipe aripo mo logo nlalaye. O nje gudugudu meja ti yaya mefa. A si mo wipe to ba dodo ti a gbadun e daada. Gege bi iroyin se lo lagba be yen. O le mi ja yin tin better. O ya dede yin ti Arsenal e pele. Se ro mo te ti foju sun ninu ipa gba bọlu Leicester City. Ezo Maresca baba ni rugbon funfun o ti gberu yin lateyin mo so nipa Jeremy Morgan omo te ti foju sun omo irawo agbabolu odo lejeleje ninu ipa agbabolu Leicester City lowo ta wa yin ki ma paro teyin won ni Ezo Maresca o fun ala re lo didi kowo lo o je pe lowo ta wa o se ko je pe ipa agbabolu Manchester City o ni Jeremy Morgan yo lo lanfani lati darapo mo ba kan na eyin ti Manchester ko ba la la Manchester gbegbegbe Manchester dododo ba mi oye depo ni

0: Ken State ti ape kuro re nje ko wa si nilo Abuja o lojuma lojuna ati ri daju pe ibasepo alaafia ohun iduro re o nbe laarin awon orilede to je ile adulawo papa julo ti won fi si apa iwo orun ile adulawo nigba to nsoro lasiko ti won si so loju egun ibudo awon ni ojobo nilo Abuja are tinubu eni ti igbakeji re iyen igbakeji are ile wa senator Kashim Shettima leni to soju fun o je ko dimo wipe igbangan jati ajo ECOWAS ohun leyi ti won juwe o gege bi oju fun ile adulawo lo mo je apere lanla o leyi ti o tubo mo ki okun isokan ohun ibasepo to nbe laarin awon orilede to wa ni ile adulawo kikini ohun ko ba tun le dan si o gbo balance re abi lo ni so ki daily post lo seri e laaro toni omi
1: e ri o ma ba de ni ye adeyemi tin se arakunrin ti won fesun kan ipo nse afihan ara re gege bi aderi agba ajo kan ti won pe ni Director General of the Presidential Foreign Intervention Promotion Council at the Presidential Economic Advisory Council o ti takworo olohun o seun ti o da o gege bi o se kede oni se ri olori awon osise si are ogbeni faja ogbemi femi gbaja bi amila o mo nipa iyan sipo ohun yi adeyemi lasiko ifo wa ni lenuwo gba ti ori ara alagbe ka iyen ni ile ise mo ma woran ko lana o je ko di mimo olori yi tin be ni waju ile ile ejo ni yo si sa boye ohun je bi abo ohun o je bi o je ko di mimo oni ejo eleyi ti oni se pelu didibo keke bi osise ijoba ati awon esun miran eleyi ti won fi kan ohun ohun o nbe ni ile ejo oni sugbon be ba bi ohun o ohun o sa ipo ohun o sasise gege bi esun ti won fi kan ohun ohun inu we royin the vanguard ni royin ohun wa
0: oda o tun lo loko kejeje bo ti ko wi e lojumo to ni o omi bo ba nbe wo ske ye wo ni o tele odi wo ninu we royin punch to jade lojumo tun ni ipinle kwara ibe ni mo ba le ka si bayi o won ni Abdulrazak mo ti jeje iduro re ayika o fun eka eto idajo ni ipinle kwara gomina ipinle kwara mala Abdulrazak baba mo ti jade si bombo bi o tin te pele mo ifaraji se joba re ohun isakoso re ni ipinle kwara lati pese ayika to dure fa won osise leka eto idajo o fokenke oro won lasiko ti o se abewo ti ibudo eyi ti won ni construction to nlo lowo o to je ti justice Seyidu Kawu court house leyi to nbe nilu ilorin ti sololu ipinle kwara gege bi kini ohun bo ti foju ogan buro ninu atejade yi ti won fi lede o ni ojo bogba ti woni ti se igba keje akowe leka iroyin se gomina iyan Mashood Agbola o gomina o ma fi idunu re han lori ibi ti ise ohun to de duro papa julo ile alajata mo si multi story judicial complex ohun be lo mo juwe ise akase na o gege bi igbin jo lati tumo mo kin ko senu re leka eto idajo o go balance re abi lo ni so ki omi punch lo seri e laaro to ni fa
1: ile ajo giga papo eleyi ti wa nilu Abuja o ti jeri si ije olori eleyi to nbe ninu egbe oselu ADC lana odi oni ti se ojo ajoba ohun ni adajo musalimanu se idajo oni seri David Maki ohun ni alaga papo egbe oselu awon nigbati Rauf Aregbesola to je akowe agba egbe oselu ADC eto idajo ye ohun ni won fi wagile won fi wagile esun kan eleyi ti omo ile igbimo asoju sofin leke abejide eleyi ti o pe to fi n pe iyan sipo awon eni woyi nija ile ejo ni awon esun eleyi ti abejide gbe wa si ile ejo ko lese nle adajo diman o wa gba wi pe se ri awon ti won je olori ninu egbe oselu ADC ye awon gangan ni ojulowo olori egbe oselu awon daily post lo so di mimo
0: ode o ti di wo ninu wero in the nation to jade lojumo to ni omi bo ba ngba wo ske ye wo ni o ebi npa ni ko mo se fi ife so o
1: ebi npa ni oko mi ni ebi npejo
0: ah agba kan Ibo la tun ja si anyways ibire ni. All the war ninu wero in the nation to jade lojumo to ni ilu Benin ibe ni mo ba le ka si o. Won ni oba Benin baba mo bere si ni gegun fun gbogbo awon ajinigbe te ma won ti won wuwa janduko ti won si nsoro bi agbon ni ipinle Edo oba tilu Benin kabiyesi uku opolopolo ewu are keji baba mo ti jade si bombo o.

0: eka abo pada lati eka ipolowo oja wa egbe polowo oja ti yin na wa ke fi gugu ara saje bi sese for diamond 8.7 fm ni le lorin yin la wa olorun be pelu wa eyi eja tesiwaju loko keje je odiwo ninu wero yin daily post to jade lojumo to ni ipinle oyo ibe ni mobile ka si lojumo to ni won ni sharafadi ali o mo ti tewo gba form ti ajo inec gege bi omo oye ti o dije dupo fun ipo gomina labe pepegbe oselu apc ni ipinle oyo alagba sharafadi ali o ni ojobo ni omo ti tewo gba form latodo ajo eleto idibo apapo ile wa nigeria ta mo si inec labe pepe egbe oselu all progressive congress lati je omo oye fun ipo gomina labe egbe oselu apc ni bi eto idibo gbogbo ti o waye ni ipinle oyo bo ba dodun 2027 ni bi ayeye eyi to waye ohun won ni senator na ni o ma si so loju egun alagba michael adedeje gege bi eni ti won jumo jo dije dupo ohun nigbati o ntewo gba form to je ti ajo inec ohun eyi ti won fa le ali lowo o eni ti o se igbakeji olusiro owo ta mo se national auditor iyen deputy national auditor ninu egbe oselu apc ni ipinle oyo alagbagbenga olayemi o mo juwe omo oye fun ipo gomina gege bi eni tolorun fi opolo pipe to mo fi jinkire ateni to ni erongba rere fun ipinle oyo lati woko ipinle ohun de ebute ogo o gba balance re daily post lo seri oro laaro to ni omi
1: ajo asobode lorile de na Nigeria ti a mo si custom won kede pe apapo owo tun lo bi trillion meta o le ohun ni 3.35 trillion ohun ni awon rigba laami osu kini si osu karun odun ta wa ninu eye won tun je kodi mimo won ni awon egbogi oloro eleyi tun lo bi 24.3 billion ohun la won tun rigba laarin gbedeke yi kan na won je kodi mimo yi pe awon mu ki eto idunadura eleyi ta mo si eto okowo eleyi ko rorun laarin orilede ye ati awon orilede yoku sugbon ti awon tun gbogun ti awon igbese fayawo sisu lulu owo ni ponpo fifeyinwo owo lo si awon bi ti ko ye ati awon iwo odaran miran iyun lawon orilede Nigeria nigba ti won te waju gege bi alukoro won iyun Abdullahi Maiwada bo se kede lawo oni oni wipe awon igbese wonye ohun ni awon se gege bi aseyori laarin osu kini si osu karun odun ta wa ninu eye di punch lo so di mimo
0: ora e ja ma lo si abala keje eto ita pe ni abala lami to tori pe lami to awon ti sengere sapa bi barrister paul ajiroba customer dada ni gbogbo ojo jimo agbolenu bi jata jata ojogbon oni la kaye ni bolorun ti e ti wa ko laaro to ni dansiki no bade ni baba wo wa laaro to ni oda omi
1: na
0: egbe wa wole anbo eyan ara le

0: finance. So, eka bo pada lati eka ipolowo oja wa oro kan yara le lati ba wa da sentin be nle ibe ba ti po wole suku ni di apoti radio yin o ko yin ibe ba ti npe e mo soro ko ba kun be ko be tire e mo se akolo ni tarata seni kene iwoye ti yin loni sansan on la fe gbo 0913655695 WhatsApp line le share wa na nbe nbe. Hello, eka ro.
1: Eka ro.
0: Ese o
1: oruko temi ni Oloyi Tayo Abas.
0: Lati
1: seri inu mi dun fun program te bi wa la
0: lati
1: loba.
0: E ti daruko bi e tin soro
1: oni oruko temi ni
0: e ti daruko yin lati bo
1: lati tatere
0: eh eh oya
1: eh so inu mi dun fun program te bi wa le nipa awon loba loba
0: eh
1: inu mi si dun bi la metona se down ti oro yen nigba laye john nigba ti a wa ni young eh awon oba won ni agbara si alejo ba wo lu oba ti gbo won ni country si bi lo o den to fe disi bo won ko to lo nlu la won eme wo ba ma fi tun oba leti ilu turo o de gba yin gba na sugbon gba ta won lo se lu de na da gugu e ba yin gaske ni wajo la ti yan ti e ba ti won ba le fun awon oba ni agbara gbogbo nkan to nsele yo ni ma sele at least awon oba awon na mo awon eyan ti ma ngbe awon na mo ilu won o de nse on to dara nigba na so awon oba ti na won se on to dara sugbon won ka won ko eje kan fi won sile kan ma se eto won mo se n tubo lati aye john wa sibi from 70 years back here mo se se
0: e seun fun iwoye eyin oloye adupe e seun gan e ja tun gbo iwoye telomi na. Hello, e ka ro WhatsApp line le o se wa nbe nbe 0913655864 on the WhatsApp line, ile share wa 0913655695.
2: E caro mi lati pastor mo kilometre wa lori oro agunbaniro ko si ohun to buru nibe ti a ba le gbe asa ile wa wonu eto agunbaniro wa koda nigba ti mo nwo ti won wo aworan AI ti won gbe jade yen o wu mi lopo ti ijoba ba le se e je ki a gbe ohun asa ile wa ya ju bi a se ngbe ti awon ile oke ju ti a se ngbe ju ti awon ile oke re lo ogbeni Ahmed Banjo lati airport la yin seju kan barrister Paul answer nipa adire ta ba de nso nipa adire answer nipa awon southwest ta ba so bi pe a fe so isin we ilu di adire a ri bi pe we are talking about Nigeria in general in je le ro pe lilu adire yi fi sapa bi kan ju bi kan lo
3: won le adopt other two dominant dressing lifestyle na be awon ibo ni mo se wan dress awon hausa na ni mo se ma dress.
2: Fun isin we ilu sa
3: eh ben olo ni di three major dominant
0: isiru lo se bi orilede wa na la fe sin e pa fe lo sin orilede
3: se ri e ma ye ka tara wa especially Gen Z generation tradition wa asawa if you get lo wo opolopo e ma binu for the mo fe so I stand to be corrected e lo wo most of obirin between the age of 15 to 30 years now e lo mi o le gun yan pandedia
0: komo
3: pando e ma pe ya do anu pando
0: e pe eya gun yan ko si lemo
3: elomi o le ru amola elomi o le onje wo ni o jejo onje yoruba na
0: o na le nka yi
3: leyin domi
0: be lo mi o le ba yo tun ro yo jimi
3: so asaye ti n kuro asaye rice answer yi se onje wa ni leyan dudu ni tele so as I hate you kuro
0: o tin kuro gradually ara alaabia fe yin na sa
4: so din da like your ring
0: esio sa
4: eh like your chest so yin sa je pe o da to ba ti ran ko ni fitin dada be ti ko mo be be joba to ba ti approve baba na security ko wa nu e ko ma yin ko ma flag ko ma lo po Atpasta gele bi ki ajo soja eri kan to se kan bo frag so ajo soja wa ko ran ko ni fit dada call the fee, don't go to that, to that. That just occurred to fight you,
0: yeah?
4: And your cage, mobile job, security, diamond, about some job, security, or toy, young cool. I don't know. Why? The country, what just left us hope? Get me go what? And young cool. Demo.
0: Oda, e se o baba bo dun yin.
2: E se.
0: Adupe.
2: Won ni awon ejira papo lati ni afojusun nipa awon isoro ti o se se ki a ma koju to bi ojojumo lawon eyan padanu emi won won ni onje meji gun o pe mo. Awon ejira papo lati tun edu etun oraje wa se to bi nkan o rorun. Owo epo, owo gasi, won ni nkan o rorun fa won mekan na. Ka ma ti wa sa awon iwa ijinigbe ati iwa janduku. Kolorun ko bukun ile Nigeria no yebu Abaya Yusuf lati Sale Agaka.
4: Hello, ba logo kini je bayi ni oba won ti ko kini ku lodo ti wa la re lo mi fi sese ku si ni si awon sandale oba kan mo do oba kan ni ifelodun ti mo lo sodo won in ti delu o le si ni ka won de wa pade o wa pade wa mo ani kilo de ni o lohun ti mo pe eyan re kan bo to ba pe eyan bu ni ba nbo ni o lohun ti so pe ke da pada e ra o to ran sandale o ni palace to won o ti le kun re ri won sa da loju ni ko ta sandale re ni sandale o ka lu ku ti ta ilana sandale o kaluku o ka sare de ni joba pe ohun lo fun ran baba ile kene wo fi ti dile se to ba mo o joba ka so pe ni ta gbe se ri koni awon joba la na wa fi le oba kan ni oba lade ni o ni wa wa mi ni olun lo n fi se to abo le fun ara ohun lo so su to fi pa awon ile to abo e ta ko tori olo ijoba anija awon loba loba wa awon ni won ni poropo ndupo kan tin de ni lu o ma ba le o ma ma gaji ani ti aba fun ka se magazine se ara ma le gbowo wo ni magazine da e wa pe oru magazine to ba to lo ma lo fe gba body won wa fun wa mi jo ko ani te gba eh ra won ti ro lo ki awon ijoba wa kun gbe to ya lo ba lo ba lo ko pa lo nko ma se to lagbeje ara re olorun ni ba
0: oda e seun fun iwoye ti yin adupe omi da tin da gbe ni gbe ni lori odaja tun won elomi tin benbe WhatsApp line le se wa na benbe lanfani lati tari ati
2: se se ambe won ni e kare karo abi e ka oda e lo
0: ti
2: ati alejo ni tawon awon o feran ka ma paro aso yen o aso adire wa fun awon apa ibi kan ni ile adire ko wa fun gbogbo eniyan kan se atunse fun aso yen ko wa fun gbogbo eniyan kan se atunse fun aso yen gege ba ti so pe won gbe yewu
3: won gbe yewu na
4: hello e karo
0: e seun
4: mo ki la mi to ati basketball ati te wa no studio
0: e seun adupe
4: lori aso NYC
0: e mo ti da ko yin
4: ah la wa lati tanke no soro
0: a ngbo yin o
4: mo ni lori aso NYC e mo fe so
0: o ya
4: ekeri aso kaki yen ati t-shirt yen o ni spirit to ma pass na awon youth to ba wa nbe mo ti experience e nigba ti mo wa ni Cross River na kora mo ti lo staff ni Cross River but there is spirit you want make you look gallant or make you look fit again not mo wo picture kan lori social media mo wa ri bi wa mo boyo no fe lo ni abo nko o adire ni mo wa ri awon meji leyin won wa ti pelu NYC awon yen look more serious than awon to wo Kampala emi wo pe awon ba kan hard die mo ya ko je lojo kan no mo wo generally be kan mo scrap kaki yen it makes them look cute and more serious.
0: Oda e se fun iwoye ti yin adupe
3: eni to ba orientation camp ati ago marun ni awon soyo ti wa pelu koboko ati kondo
0: fere o ti eti
3: so wa do e wa ago mejo lo ji tele mo wa lucky lati je platoon leader igba e ma sun ni boya one ko ni abi two loru by 4:30 mo
0: dey. E budo ti dide nle.
3: To ba ti gbo pam pam pam pam pam pam oni mo won fun fere ye ni
0: igba ye
2: o ni o ba won sa ka oni yo mo ta lati alori awon ki wa ni agbara mi won ni lilu adire le dai eleya meya mi sile to pe are wa je yoruba won ni other me think that pe to ye no se paro aso oni government need reliable leadership and accountability
3: awa ladire no si tag to bo aba ni gbogbo ina won ka se testron ni
2: I don't want one.
5: Oruko mi ni Alhaji Musa Ola.
0: A gbo yin.
5: Eh, eta ko tudo Olorun lere to awon loba loba awon baba wa te so. Eh, se ilana to gba yan awon loba loba tele se won fi ni abi. Eno pa baba wa loba loba to yan tele. Ninu ti le ni won ti mo gege bi oro teni ka so koja. Nibo gan nibo mi wa ni falomu nibo mi wa ni agbojida won le ijoba le yi ti o si tuba ti o si tuse se be ni won mu nisin tori awa na o wa lowo joba o wa lowo awa ara ilu na wa ni o pa to laju iye jamu
2: oda
5: elomi ninu awon loba loba yi ilu oyinbo won o ti lo.
0: Hey, ojo ti lo e seun fun iwoye ti na e ja mo lo fun taro tun ni oko pataki lo barista Paul Ajiroba a mo ri yin ba o e seun gan ni olarwo jo ye wole lo ko ti mo ba de ago mewa laaro ni la nfa lati pade omi dan tin da gbin gbin lori odan lori etuta ko ni e ba wa da si lago mejo san a jo mo mu kan le lori gbedu extra in ko ni se wa awa la mo gbe on to da si yoda fun wa iko wa ni pa laanu wa o ati awa ti won yo sha nu fun
2: o gba ti gbagbe omi dola yin ka je ni ajibade lo ko ti mi
0: ofe ibi giga ya

0: daro to ni ohun alejo mi na le ti gbohun ohun malam otupopo layen ka Ibrahim ti won je Kwara Central Senatorial candidate fun egbe osilu PDP ni pele Kwara e wa ja kese sona ka te pepe itolu ni rabaji gan ati ni regede fin tori pe awon eyan tan gbo wa nle e won ti joko ti apoti radio won gbagbagba ki wa le ohun ta fe yiri wo lori eto ta pe ni ona bayo ti egbe osilu PDP ni pele Kwara ti won se onigbowo e ri wipe ni nkan bi ose tori koja ti okan ninu awon ti won je asoju egbe osilu PDP ti an gba won lalejo lori eto yi won soro nipa wipe eni ti se omoye labe pepe egbe osilu yin won na ti gba certificate of returns sugbon iroyin tun fi lede wipe eni ti o je bi se bi deputy governorship candidate fun egbe osilu yin won na won na ti gba certificate won e je ka won ra le mo ibi ore deduo lori e
1: e se atokun mo ro pe ibere te bi mi e ibere so se pataki ni ka soro lori e tori awon eyan to n gbo wa ni atile ni ipinle Kwara e je ki n gbe bayi
0: eni sole
1: pe ni ipinle Kwara PDP o ni faction en tele mi be
0: agboye
1: ni Kwara state egbe People's Democratic Party o ni pat ko ni faction
0: ki se pe ikangun kan wa bayi ikangun kan tun wa
1: won do awon eyan kan wa ton doro ru nitori pe won fe ma post awon kini kan seri ero ayelujara lati ma da awon confusion se mo pe te ba lo opolopo awon tin da confusion yen le opolopo awon emegbe APC ni won nbo lori yen o
0: esun ni yen o
1: esun ni mo ni mo so te ba bi post wa lori social media
0: mo nbo na malambo tu popo lori eto na bayo yi mo nbo sa eje n sale so eleyi gbogbo oro ti a ba yanana lori eto yi agbudo mo ni eri mo je mi so fun
1: atokun o ti to odun 15 abi odun 16 sin ti mo tin se eto leri ategun ti mo tin wa sori radio lati wa soro gbogbo eyan to n gbo mi nile mo pe nkan ti mo ba ti le so lori ategun mo le ri fun ni
0: eni so nle
1: ehn so ti ba so fun yin pe ko si faction ni Kwara tori ibi ti faction o ba wa ni egbe oni state chairman ni titi e ni faction akoko yo ni state chairman ti e ni faction ekeji yo ni esco ni state yen be na bi be ko ni Kwara egbe PDP yo kan ni ni under leadership honorable Yusuf Adamu Bawa gege bi state chairman under leadership Malam Ablai Abdulrahman Kaode gege bi secretary state at awon executive won to ku
0: okay
1: so ta ba nsoro nipa PDP ni Kwara eyan le se nto wu o le gbe nto wu jade amo ni Kwara ko si faction egbe PDP ayo kan ni gbogbo nto wu ke ma ri lere oro alelujara gbogbo nkan to wu ke ma ri ni photo abi kini kan emi nfashi ko so fun gbogbo ololufe PDP ni le pe ni Kwara state to faction si ni Kwara state PDP ayo kan ni de akoko ni PDP lo ni ni Kwara state eni ti o DJ fun idibo ni 2027 gege bi governor ni Kwara
0: labe pe egbe osilu
1: labe egbe PDP to je pe gbogbo en to ba digbo ni PDP ni Kwara eni ti won fe di fun oun ni engineer Bola Kalekau Agaka oun ni governorship candidate wa asiti lo Abuja egbe ti fun engineer Bola Kalekau ni certificate of return e je clear rin yen o meji ni o
0: eni so nle awon ara le ngbo yin
1: nitori pe egbe PDP se won pe PDP ni faction ni national Kwara lati ni koni
0: be
1: awon kan na le ko ra won si yara kan ni koro kan ka won na ma issue certificate lati egbe faction ti won fa won to ba wu won egbe kan le yen lo wa o
0: se ni pele Kwara ina
1: ni pele Kwara e mo gbo awon ti mo ma so won ti ngbo ti mo so yen
0: okay eni so nle
1: egbe PDP fun won engineer Bola Kalekau ni certificate nigba to won fun won certificate tan won fun won ni form ti won o fill to wa lati INEC ipe be ba ti fill e ba ti gba certificate yin tan e fill gbogbo data yin sinu form yen INEC ki ko form yen fun faction meji enikan ni won ko fun se n gbo mi
0: agboye
1: eyi to tele ni pe o wa ni code ti INEC o fun wa ipe gbogbo data yin o ile eyin te je ojuluwo PDP o ohun le fi upload gbogbo data yin o INEC ti fun wa INEC o ni feyan meji gbogbo awon sakusaku to ba n pira won ni pe awon na se faction ta ba fi doro ru ta ma won tin sponsor won ta ma bi tun won lo ati bi tun tin bo ta si mo pe ibuti o fo ni o jasi o ti e ti jasi be nitori pe atokun ko ni di yan jija o nigba ti ba bi to ojo melo meji nisin INEC o upload awon ta ni o di je Kwara nkaluko mo wo ko re kakiri emi wa nfasiko yi so fun yin

0: ati gbogbo eti to n gbo wa lati le pe igba don ba fi upload en ti o dije nko ara tori pe code ta fi upload data wa sori inec portal awa ni won fun won fe lomi te ba ri awon yen ri pe won sare kiri won protest inec won sare lo court en ti oni wahala mo protest kakiri en ti oni problem mi protest awon tohun tori ke ibi to ron lo kin la mole ko ye gbogbo awon ara le alajilade azani tin gbe photo kakiri ko si bi tin lo mo so be tori pe ri pe awon atawon eyan won tun ojo nibi ti won lo ni faction won awon ni won protest line pe ah e fun wa code e fun wa form anigba awon nan sai lo court le yi won bi lo court to hun to je pe oro to ti pari lati bere ni amo se mo yi pe inu ile aye awon kan wa sere awon kan wa sise awon gan moju to tun won se won se lo awon gan won sere na ni eni tin sere njo mi na yo ro pe se lohun se oro tawon yin unu ki ma lagun jina nbe in fasiko yi so fun gbogbo en tin gbo wa lati le yi pe engineer abaraka lekawo ohun ni gomina tegbe pdp o digbo fun ni kwara ati gbogbo omo ipinle kwara ohun ni eni ti o je abesigawo re ti o je deputy re ohun ni cos fawenu
1: reverend
0: cos fawenu ohun ni ayan ninu egbe oni na la unveil re oni jima
1: loni
0: gangan la on villain ni party secretariat ti gbogbo aye ori bayi pe eni ti o ba engineer Bola Kalekawu gege bi igba keji re ta jodigbo fun won ni 2027 o reference cos fawenu ni mo ti soro ticket fun yin baun ni Kwara ni PDP engineer Bola Kalekawu ni candidate PDP ni state ti o ti ni faction PDP gbogbo en ti o ba digbo ni Kwara state patapata arara lu ni atoloselu ni atomo egbe APC to fe digbo na ni in ti fe so yun ni tele tele n gba ramo so to baya ba mu omo egbe APC nbe to fe digbo fun Engineer Bola Kalekawu ka bo gan won ba le pe igbo ton ba ti di won Bola Kalekawu ati Cosua Wenu na ni won di fun ni 2027 so ticket wa ta gbe lowo nisin ohun niyan atokun se ri nti fin oro fin daru ma won loju awon elomi ma ro pe bi egbe PDP bi egbe mi se ri ni PDP ri egbe PDP o ri be egbe to leto ni
1: e sawo
0: e seun njo ta fe yan omo oye nu egbe PDP ta yan gomina nbi en ta fe fa kale ni se mo pe yan kokon ni wa yan kokon ni wa bo ninu egbe ti wa tori pe nkan kan be ninu egbe oselu to se pataki isin be ninu eto aye gbogbo awujo to ba ti wa asaju gbodo wa enikan gbodo wa ti o ma saju ti o ma je oga gbogbo mi ti o ba ti soga wahala ni ojo mi mo be ti emi mo njoko lere aga oga but ki yi soga kilofa nitori bo se nti pelu awon omo leyin re ni ojo joga awon tin wa ton wa gomina nu egbe PDP won je merin aso gbangba gbangba leri radio atrue jade pe egbe PDP o zone governorship si senatorial district kankan gbogbo omo Kwara boya Kwara south ni o boya Kwara north ni abi central any right lati wa gomina nu egbe PDP eyan meta jade lati Kwara central eyan kan jade lati Kwara south ama gbogbo won bo se jo jade yen ni won padọ jo joko ti won wo pe nu egbe wa yi eni bayi ni eje agbe kale ko so oju wa ohun Engineer Bola Kalekawu gbogbo won na jo faramo
1: agboye nbe laarin
0: won laarin won koda won ko sinu iwe to post ati gbogbo eyan ri pe gbogbo wa yi ta la nwa o la faramo pe Engineer Bola Kalekawu ni o jade ti o soju wa nu egbe PDP se mo poron won wa jo kora won si balu lati Abuja ngbe eja lo bara le soro ko mo pe gbogbo kini iya jo se ni balu kan lo gbogbo wa ba be se nde won lo le egbe gbogbo eyan mo egbe enikan kan o gboro jawo in ta se yi gbogbo wa la jo se ojo te wa lorun ni ki lo fa ojo meta merin si marun la wa to ga wa bi joko labuja ta fi n foro jo mi ti roro pe ta la le lo laarin wa ta fi la se yori bo ti e je pe gbogbo eni to jade nu egbe PDP patapata lokan ti wa bale pe ticket ba bo so wo re yo wole nitori pe ati jo ati wo ipele ri oro gomina o awon yi kaju osun won si le soju wa gbogbo won si faramo pe be e le e ri pe Dr. Bukola Saraki wa lo eri Twitter abo wa lo eri Facebook o wa ko sibe pe loni o Bola Kalekawu mo endorse o ti ba bi dijo keta o tun pe rara o ohun ko mo endorse mo o ali ni mo tun endorse e le ri be ibegbe te ba ti ri be ni won ma se ro pe begbe ta won se ri ni bomi ri egbe wo lati ri be egbe APC ni gomina mala abrahamana abrazak ni Kwara won lo iri Facebook won si ko sibe pe ambassador Yaya Sadiki ni omo ti mo fe ko seyin ko gba ipo fun mi o ohun ni mo endorse ninu egbe APC in Kwara atokun awon etan kan wa to wa nbe ma so fun yin
1: amo malamu tu popo o loro te n ba bo
0: atokun yin bo gbo yin pada sibe
1: ikun o fe ke yabara kuro lori ila to ni se pelu oro egbe oselu yin egbe oselu PDP
0: mo fe
1: na le n ba bo e mo ya ko lojo
0: yin ya ko nbe mo fe bi wera won ni yin kan ko nbe nisin gbogbo eyan tin se APC ni Kwara loni tu won pariwo pe equity fairness Kwara not la fe lo oguro ni won daja tegun mo ti so yi oguro ni won
1: esun le fin kan won
0: esun ni iwa so iso di re fun yin nisin te gbo en to ba fe jiyan re ko jiyan re nti mo fi pe won lo puro ni pe ni jo ti gomina lere atekun to te ya se ri ki kaluku won na ni pariwo se yamba se won be lo Kwara not ni won pariwo e gbo tin so gbogbo awon tin pariwo lo ni pe ah nitori kwa na ti lo da ka lo ni ibe ni equity ibe ni kini kan injo ti gomina te ya se ki jade gbogbo na nfo jade won lo pade ni airport won tin ya photo pelu re won ti lo ka mole won ti mu lo le gomina pe lo dupe fa wa le gomina se kwa na ti ni won wa ton se yun
1: te se leri fun ten so
0: atokun bi mo ni jami yan e fa se se gbogbo atokun
1: ko
0: se
1: ori ategun la wa
0: e wa we ategun oro temi na so ori ategun lo wa
1: e tori otuko
0: ohun ni mo fi so
1: la mo soro kan le kan
0: gbogbo e mo gbo e mo gbo
1: mo so le kan mo ni ohun ta ba mo so loye to ani
0: atokun
1: e ri mo je mi so gbo lo
0: wa gbogbo won wa ibi to tin juo to tin tele yamba kiri pe ah ambassador yi lo daju o gomina ti se bebe ohun lo ye ko fun won gbagbe eni ti won tele ni Kwara tele pe equity justice ibe lo ye ko lo won tele mo laarin wakati kan segbenu e wa lawon eyan ni binu ki lo je kin ya lo be ohun ni pe oro ansare lere ategun ko ojo kan soso ti doctor Saraki ti jade to ti so pe ko so pe mo fa kale o ko so pe mo fa kale ka u kale o gege bi gomina o oni gbogbo awa emi ati gbogbo awon ti nwa gomina nu egbe wa ajoko afikun lukun gbogbo wa resolve pe Bola Kaleka o ni o se gomina wa o si ya photo gbogbo o si gbe sibe etonu egbenu ina ni mo fi so pe awon mi tan ba wo pe todo won ori ba se nto loju won yo ma wa dabi igba to je yi pe ah ka ma runa si kiti be na wa dabi todo wa ko le dabi todo yin because a leto ni mo fi so fun yin pe inu egbe PDP ta wa nse engineer Bola Kaleka o oni gomina wa insha Allah ni 2027 reference comes for wenu o no se gbakeji re pelu ogun olorun
1: ni e wa je nbere lowo yin gan e kini egbe oselu PDP ro dagbanrin bi te fi wa wo pe reference comes for wenu lo ye ke mu gege bi eni ti o je igbakeji oludije fun ipo gomina legbe oselu PDP abadodun 2027
0: atokun igbe idahun to nbe leri ibere yen to meji si meta
1: e sawo
0: e je n so bi e o kan meji nbe alakoko ninu eto oselu ti wa nti wa ta nse se mo pe ni Kwara ta wa Muslimi mbembe
1: Beni
0: omo egbe Christian mbembe
1: Beni
0: Beni abi beko
1: Beni
0: to je esin to fese mule ta le so pe ni Kwara o ni te mo ro Kwara ti wa la nso yi awon elesin to wa nbe niyan baba fe to dada baba ti menji na Bola Kaleka wo to jo mo lo ni tin je Muslimi eni ti o se gba keji re Christian lo gboro je eto akoko nu e tele mi
1: agboye
0: bo asisi mo nse lati daada na niyan ninu egbe wa baba ti mu enikan to je gomina to ba se pe ba se nsoro yi to ba se pe omo egbe Christian lo jawe bori ninu commerce oyo ta se tin je egbe wa ni PDP eni ta wa ti o se gba keji re Muslimi ni oje se mo pe qualification number 1 number 2 reference cause fa wenu ki kan se Christiani tori gbe ba se ri muslimi ta so ke muslimi ni ta le mo le define e be la ro mo gbe christian mi ta gbe christian da le mo le define e ki se christian ti o mu titan ti o fe mo fo fence government house e gbo ti o mu ti yo tan christian to dan tin se mo to ju re to eto ijoba to mo nti lu nfe to mo ki la le se ti iberu olorun wa lara e to mo ki la le se si lu ti lu o fi dagba soke ohun ni reference cause fa wenu reference cause fa enu jajoji ninu egbe PDP omo egbe PDP samu ni won koda won ni chairman ni Kwara South Senatorial District ko to ri pe won di deputy governor yi oluberu olohun ni ti oro dagba soke ilu mumu laya re to si ma nfo kan tele pe ba ba fe develop lu yi o ye bayi la se le se se mo pe another qualification nitori pe ba si nse eto ilu tin je bule laari bi gomina ba wa ni central bo se fe wa yi nisin ni 2027 inshallah deputy o wa ni Kwara South eri ki mo so fun yin pe amu deputy to mo Kwara South ke se deputy ti e ji laro te ba ni oke di omi to je pe o ti mutu yoko mo tin se mo tori ire eyan te ba fe mu agbodo assess e daada pe ru nkan ta nfe ko sele nlu nja le ba lowo e ke se deputy ti o je pe ma se iwo ohun won eni ti nkan ye ni apiki re itu mo to ni ni pe possibility ba ba wole election ba ba mu speaker yo lo Kwara North te we definition to ni ni e so as ri pe o ti pin o ti yanju oro yen o daru so in to be oro choice reference cause fa wenu ni kukuru ohun
1: ora eyi eja rin sowo waju eyan ara le lanfani eyi number ti lanfani lati pese lori eto ohun re o 0913655695 whatsapp line le se wa na nbembe e ma fi atejise yen ma fi sowo be kesi ma ran ti fowoko yin si a ma ba yin number si waju alejo wa iyen malam otupopo ola yen ka ibrahim ti won je Kwara Central senatorial candidate fun ebe oselu PDP ni ipinle Kwara oda eja fofere ka lo sori ibere mi tori awon agbabo won ni ani tori awijare ki to tan leno baba soro nipa ise idagba soke ilu eyi agba wipe baba soro nipa ise idagba soke ilu o gudo je yi ti yo la gbogbo ekun gbogbo to so ipinle Kwara ro e wa ja wo oju wo leyin fi wo baba soro nipa awon ise idagbasoke pinpin ise idagbasoke si ekun jekun si agbegbe ileto nipinle Kwara ati wipe kini erongba egbe oselu yin iyen egbe oselu PDP ki leyin fe se yato bi olorun ba kadara wipe ki eku ida isakoso a ipinle Kwara ko bo sowo yin
0: atokun ni gbogbo state everywhere arun kan wa to mo to nse gbogbo opolopo state imbenu solution tin PDP version nisin te ba ti ri state kan te ri capital city lopo lopo state capital city man develop ju awon region mi lo generally bi se ma sele nu be dosun be dogun be don do koda be de Lagos most of capital city in man develop ju awon region mi lo nkan ta so yen developmental deficiency ni in ti oro te so mini ni pe baba wo oro eto dagbasoke o concentrate ni central ju Kwara South ati Kwara North lo be ni that is nkan te ara gbe jade se ri ni Kwara North 75% of Kwara North rural area ni
1: sugba awon eyan mo so wipe gbogbo ekun patapata ni won ni iriri ise idagbasoke
0: e ma gbo nigba ta wa mi ma sare debe into
1: drum mic eni sole
0: be ba ho Kwara South about 65% of Kwara South rural area ni. Teba o Kwara Central, 20% abi 25% Kwara Central rural area ni. By assessment, general development ni Kwara State, only percentage ti te across the region meteta. Nkan ta le fe se mule to daju ohun ni pe Kwara South, Kwara North, won ni di se dagbasoke to yato si ba se wa nisin. Ti ojo balance. Mo da won bere yin legbe kan. Kwara North and Kwara South won ni di ise akanse ise dagbasoke se wa ninu party wa ati se assessment because lojo ta nbembe awon idagbasoke kan be ta ora ju sawon be yen to se follow up nisin ta si le ri pe loni nsin remain gege bi eto idagbasoke to wa nbe sibe sibe awon nkan kan wa ta gbagbo pe asekun gbodo wa lati develop re ati se categorization gbogbo tin je region medeta awon to force hamlet awon to force village awon to force city awon to force to ye ko to wa ni category town gbogbo categorization yen lati se ta de wo pe in toto to ye ohun ni kan ni special developmental agency for our region mejeji kin mo mean by that Kwara North developmental agency Kwara South developmental agency inu egbe wa nbe nu ta fe create ta ba create a fe ko je pe ownership wa latodo awon ton wa lati be assessment ni ma saju development iru awon nkan wo lo ye ka develop Kwara North ti o fi le pa ba ninu dagbasoke gege be ru itan ri ni Kwara Central agbodo mo oro pe mo kan fe lo be mo fe lo develop Kwara South ohun ko eyan tin lo be gbodo mo kini mo fe lo se lowo ba wa se wa gege be omegbe PDP ati se assessment across ati mo infrastructure developmental gap to wa laarin awon region yi pelu Kwara Central asti makila le se lopo lopo ibe e je ke n fi la pe juwe kan
1: eni so le
0: awon region kan wa ni Kwara North to je pe e le ri CBT center don tin se jambu me ton ba se jump ton ba se jump be won se travel lo bomi ni inu awon assessment lo je ka ri pe ko boju mu to be so in be nu awon kan ta capture ta ri bi pe lati develop Kwara North ati Kwara South to awon nkan dagba soke kan se pataki lo fa ta fi wo pe bise yo ba se iru en ta mu Kwara South ko wa se deputy o se pataki bise yo ba se iru en iru quality en ta mu ni Kwara North ti o se speaker fun wa o se pataki eh ni fe kin ya bo ma tun ya
1: n o fe ke ya mo fe ka duro lori oro
0: oro re na ni eh mo reason yo mo ya leko kan reason ti mo fi ya ni pe ta balance oju awon eyan anything lo state assembly ibere ta bi ra wa ni pe nje nta n lo nse state assembly gan ye wa ta ba ni Kwara South to develop leni ta ba ni Kwara North to develop lawon level kan a koko bi ra wa pe sha ni representative ni national assembly ati state assembly ni a koko bi ra wa pe awon ta ni nbe kini won se lati fi develop odo wa o da ta ba wa ni speaker to jade lati Kwara North to wa lo odun meje ati abo abi odun meje gege bi speaker Kwara state a bere lo wa pe awon iru ran development wo ni o sin Kwara North ta believe we o je Kwara North o leyin to ti gbe lo be eh mo ridi mo fi bere be
1: Kennedy
0: ni budgeting system ni state tori pe oro capacity ati ta lo fe soju se pataki ni budgeting system ni state bi ijoba apa ijoba state tin je executive to ba fe se eto suna ni state lodun kan yo wa se budget tan pe ni executive budget yo gbe lo si state assembly ki state assembly only pass e si law e je kin so fun yin o wi pe gbogbo reto suna to ki gomina o se ti state assembly o ba buwo lu ko to be ko na naira kan be e mo mo so fun yin wi pe to ba se eto suna lapejuwe ki gomina so pe mo fe na 10 billion lodun yin to wa gbe lo state assembly won pe kini kan ni appropriation share the appropriation yen ni share ti state assembly ku won ye wo pe nje won pin dada ele te ni olo central yi ele te ni olo north yi ti olo south yi so represent awon arabe so meet up pelu development awon arabe nfe awon wo iwe yen won sa appropriation yen until to ba di appropriation act to won sign yen pe afowo si o le na owo yi bayi ni gomina to le na naira kan be a wa bere pe lodun meje ti won tin gberuwe won wa state assembly kini speaker nwo ni be ninu we ti won gbe wa ta fi ri development se Kwara North ati Kwara South to fi disin se mo gbe bere nu ni mo se so pe oro ofin sise o ka won dojo ko nbe agboro le so pe ki la se to le ki be o develop la fi so pe eleyi ta nse yi ninu ijoba titi wa a fe allocate percentage budget sinu right from beginning ni ipe ta ba fe se eto suno lodun kan o iye percentage bayi ni odun Kwara Central iye percentage bayi ni odun Kwara North iye percentage bayi ni odun Kwara South ta ti jo wo lati bere to ba se pe 1 to ba 100 billion la fe na a so pe 40% la pejuwe 40% la pejuwe abi 50% a ti pin inu ta pin yen assessment ta ti se fun awon gap ta fe fill nbe la fi se awon la fi fe ti se distribution yen o so oro pe state assembly o kan de eh bill o de loni abi ofin o de leni abi budget o de leni ko ti da sugba won ti pass e ke se ni Kwara mo ni mo se so fun yin pe awa gbaradi lati make sure pe gbogbo nta ri to da bi deficiencies lawon region kankan ni Kwara South ni Kwara North ni ona wo la le gba ta le bi di ke kan se pe edigbo fun wa e kan ja de be agbaradi ni lati mo pe awon nkan ko kan be je so fun yin awon communities kan be koda ni Kwara Central ta wa ke se pe gbogbo bi Kwara Central se wa ke se gbogbo na lo fi feel impact be baka Ilorin West Ilorin East Ilorin South ati Asa Kwara Central lo wa bo rural area ni Asa ni Kwara Central development in be ni Ilorin West Ilorin South ke se the same thing pelu development in be la Asa agboro kiyesi yen na ka wo pe ara Asa gogo gege bo se je rural area iru awon development ru lo gboro ba ti o fi le pa ba ntin je local government meta to ku ni Kwara Central ntin je original equity nu ntin je original fairness nu ke se fi go head gomina le wa lati Kwara South ko mo develop Kwara South gege bo se to ati bo se ye gomina le wa lati Kwara North ko mo sise development Kwara North gege bo se to ati bo se ye bo egbe oselu to n fe ka ra lu digbo fun gboro le joko lati wo pe iru eni ti o wu ka ba gbe sibe ko mo soju wa o working document afẹ fi develop Kwara re ati Kwara North ati Kwara South ati Kwara Central se mo pe me ba lose election opolopo awon eko ati ogbon ati iwoye kan be ti yan ni lati ni o se wari a se pada si drawing board a wo sotun a wo sosi ijoba kan se nkan lo lai lai but to ba ri be to ba wa be in to let of won lu abi yan ni ko lo joko pe imboloku ta ta imbolo lo seku si ta ki se dada gbogbo yan ajoko awo a funra wa assess re a bi awon eyan a wo pe awon area baya ni lati develop nbe awon area baya ni si lati develop nbe awon area baya ni lati develop nbe ohun lo fan ti mo nso fun yin pe Kwara PDP kan se ntin bo wa tin bo wa bere fun pe edigbo fun mi o gbogbo nto jo mo development across oni se pelu agriculture ni oni se pelu artisan ni oni se pelu transporter ni oni se pelu farmer ni oni se pelu gbogbo ntin je non formal sector ni o abi kini kan o a se assessment o ti ye wa ati mo iru approach wo la le lo fun respective informal sector lati make sure pe all round development ba Kwara baba se yen o mi pe ati prepare niyan ni mo se so fun yin pe oro development tan so across region meteta tan so ni Kwara Kwara PDP gbaradi fun o si ye wa yekeyeke ati ti gbe blueprint kale ipe bayi la fe rin le ona bayi la fe gbele igba bayi la fe gbele igba a wa se nkan kan laarin ara tori gbogbo nta se kon mama so ra tekun nisi awon asiko kan be ta won kokomo ovil bo la se be ma se assessment periodic assessment laarin ara wa atawon tan se ri tan lori fun tori pe nta fe se yi ke se pe joba wa fe o fe se joba le omo gbe PDP o fe se joba le omo gbe Kwara lori omo Kwara ni so ohun omo Kwara se pataki ninu joba ta fe form yi even jo won omo egbe lo tori pe eni tin se gbe 15 abi 20% ninu 100% ni eyan to ku Kwara ilu ni won so ohun ti won yen o se pataki ninu ijoba ta fe se ju ta wa ta so pa n te gbe gangan lo ko si nkankan ti o fa le ni ta ba so pe ninu egbe kan a fe yan omo oye o wa di pe awon kan bo se gbe kan won ni G20 G10 la won awon kan bo se gbe kan won ni anipa ko si nkan to fa to ju pe nijo ti ijoba n se sise bi won tin se opolopo eyan won wa involve directly bo se kan wa involve to and this game mama ya
1: ife
0: ya
1: lo be won fe ke
0: ya iya fun ra re ni kini yen se ti ba tin so lo temi tin ri bawo la se nto bawo la se fe ko ri yo mo wa fi han mi bo la won o se se da to enu mi mo wa fe mo lo na be pe o si ye ki n so gbogbo atele ife ko mo ya lo baun le kankan yo mo re lo be o ke se ti tabuku ke se ti tebu kaka foro jomi to ro ka le ri bi tan lo ni nto fa ni
1: ara malam otu popo olayinka ibrahim ti won je Kwara Central senatorial candidate fun ebe oselu PDP nipele Kwara awon na le n gbohun won lati iseju bi melo kan ta atugori ati eto fun ti aro yi ona abayo la peto yi o kini ona abayo bo ni ipinle Kwara yo se tun sun wa bo ti gbogbo nkan yo mu yesi ju bi o ti wa lasiko yi lo eja ma lo si ohun to ni se pelu oro ijoba ibile Papa soro nipa ijoba ibile a mo wi pe ijoba ibile ese kuku o sumo awon ara ilu peki peki sugbe je nkoko bi yin bayi na malam otu popo olayinka ibrahim igbele won wo oju igbele won wo leyin le fi wo ipo ti ijoba ibile wa ati pe pataki ijoba ibile gan ninu isakusu isijoba
0: e se atokun
1: mo fe ke pe lori e tori ibere mi nbe labe agbarin ibe
0: ko da iyen mi ko se nkan ti ma soro pupo lori e nitori pe isejoba ibile ta kan ninu isejoba titi wanti wani she understand tan pe ni local government system wege be se so awon ni won sumo ara iluju tori pe lati be lati ri 193 ward lo wa ni Kwara ibe lati ri eni kokan tin soju ward titi e ohun lo sumo ese kokuju oni ru system ijoba ti ijoba apapo latoke to fe ko won se onu system to won fe kan run awon ise akanse kan be to je pe baba tin se lowo ijoba ibile lo ye ka ti ma riru sise be se rinu ijoba ta fe se gbogbo categorization yen lo ti wa pe baba digbo ta yan won ti o mo se chairman local government ta yan won ti o mo se councilors ni ward won o la won se de mark ise ti won mo se lati dagba lati gbe dagba soke ba ilu latese kuku baba yen ijoba apapo tin je ti state to lawon commissioner re o lawon ise tun won ma se gege bi state baba yen omo oye fun house of rep tin cover boya local government meji ni abi local government kan ni cover ni o ti ni dede ru ise ta ni yo ma se gege bi to represent baba yen won ti o lo senate meteta ti o lo senate lati senatorial district kankan o lawon ru ise ben tan ma nse lojo ta wa njoba o sele ben tori pe ba ba nse awon ise kan a ma nje ko yato si ru ise ti state government se to da ko ni je pe ise kan na ni gbogbo wa nse igba ta ba fi jo gbo papapo idagbasoke yen o mo je bakan na ki se ninu egbe wa ki se ninu ijoba sise titi wa la wa tin si ijoba ti gomina o so pe senate o gboro se nkan kan ni state ni senator ati representing to ba bere leni to ba fo kosale leni a si dado ko sele ninu ijoba titi wa in ta wa ma nse ni pe awon tin ben senate lodo wa emi se director of project and empowerment fin Dr. Abubakar Bukola Saraki ngba ton ben senate president emi la don prepare budget ise tan se ba ba ni se ta fe se to ba ni se pelu ministry kan a lo joko pelu commissioner yen ise bayi la gbe lowo ta bi si budget o awon wo leyin ni awa ni ru bayi okay eja se ti wa bayi awon bo le fe se tin si area bayi ni eja se ti wa si bi bayi ko mo ba papo so that development yen yo le lo papo ni jo tan se solar ni kwara n bi bayi emi ni mo moju to solar Dr. Bukola Saraki lati national assembly mo lo joko pelu commissioner ni NI of energy ni ati jo wo le fi ri pe nigba yen tan se solar won won mo nkun ni order blue ati ash awon fiti wa ni ash nikan awon mu gbogbo tin je dual carriageway nilu awa so pa awon single lane la o ma se ajojo ko soro lo fa ta fi achievement yen se ba ba riru e mo ninu ijoba toni ki se fort en kankan in tin sele ni pe ko si synergy laarin isejoba fun lu lati si dagba soke synergy gbodo wa laarin gbogbo tiers of government to fi de local government system ibi ti mo ti lo niyan ajo se po gbodo wa ka mo kini kalu ko mo mojuto ninu aye to wa tin dimu so dagba soke o le ba wa
1: ora gege bi egbe oselu PDP kini ate igbele won oju wo leyin fi wo ikoju osun ati awon ise akanse leyi ti awon alaga ijoba ibile ti won ti gbe se nipile Kwara eyin gege bi egbe oselu alatako gbogi oju wo leyin fi wo
0: awon ise wo
1: eyin o ri awon ise ti won se ni malamu tu koko
0: te ba ni ti mo ba so pe mi orise ton se te ba ni mo so pe mi orise ton se yo da bi gba to ye ke mo fa awon wala bi mi orise ton se ni se mo pe eyin ni oju wo ni mo fi awon tin ise ti won se emi o mo
1: eh ra won performances won
0: emi ni won perform boy so fun mi mi e kan so fun mi
1: pe eyin na so ba ni eni e so pe won perform eyi teyin ba ri ni keyin o so fara
0: emi tin ba ri ti so ni seyin ri ni teyin ba so fun mi pe won se nkan ba yin wa rate in wa rate sinu expectation mi pe njo wonu ti mo ro pe ko won se abi ko wo be in mo ni oro mi mo ti mo so ke se ki mo fi downgrade won pe won se o be ko o tan pe ton ba so fun yan eyan le mo mo boya won ti we ready won ti sorry boya mi o gbo program yen boya won ti lo ri facebook won ti sorry boya mi o ri eh eh but tin ba nkan ti mo ba ri won ni mo ma assess but lokan mi mo mo pe ni bi local government gboro se operate ninu eko ta ko ati ninu iwoye ta ni oni system ti local government gboro fi operate to se re pe ti operation yen ba lo be o ye ka ki mi funra mi ko ye kin ye ko se so fun enikan ni iloko to mo pe ah ise ba yin lo that is not to say won sise it is just to say im emi o really feel the impact yen to mo je expect at local government level
1: ah oda eh oju opo itin bu na wai wai malam o tu pupo layin ka ibrahim sugbon akoko ten wo ye ri pe o tin ko wa ni papa mara lokokan ejeji ko to di pe won fun yin lafani lati soro ikadi fun ti aro toni nkan kan be ti mo fe bere lowo yin oro to ni se pelu oro eto abo ni ipinle Kwara e ri wi pe oro tin ko ni lominu gba ni lasiko ti awaye oju wo le egbe oselu PDP fi wa ti wi pe kini igbaradi egbe oselu PDP lati mu kin ko yato lagbon eto abo bọlọrun ba kadara wi pe ki ikuida isakoso ku bo sowo
0: atokun
1: egbe oselu PDP
0: emi ma nso lopolo gba ti ma wa si bi bayi pe oro oro eto abo ki soro ta ma bi soselu gbogbo en to ba fe soro nipa oro abo ni Kwara ko ronu dada pe in to se awon yen ko se en ti o le ka so if e ilu ati bo se ri yen ni ko fi soro nipa ero itabo and that is why anywhere tan ba ti bi mi lori to abo ti mo kokoko ma nti si waju niyan ba ba fe soro oselu ta ba fe oselu se nkan oto eleyi kan everybody o si wa ninu nkan ti gbogbo omo Kwara le ni gboro mu gege bi okokodo pe o se pa se ri egbe oselu PDP tan ba bi wa ni pe kini first top priority ninu agenda Kwara PDP insecurity ni pe kini ta ba se meeting mewa ninu gbogbo mewa wa yen oro ti o mo jade nbe oro eto abo ni tori ko si asaju kan ti o mo asaju ninu ilu tinu re gbodo dun pe won gbe awon eyan abi won pa awon eyan oro tan so e soro Kwara North nikan o ki soro Kwara South nikan o gbogbo n tan so yi temi ba so mo Kwara North awon ti won gbe ni Kwara North eyan ni won o omo Kwara ni won o adehun ta se pelu won ni pe a da bobo emi won ati dukia won so gbogbo en to ba fe bo sori apere yen o goro ma ro pe number 1 tori pe bi ti o ba ti si security gbogbo yo affect gbogbo nkan dagba soke toku opolopo nbe ibi nbe ni Kwara loni to je pe bi joba ba te lohun fe ti to dagba soke sibe ko le lo lati lo se sibe ko si gogan to fa toju pe ko se to abo nibe o buru jai pelu dede 11 toro eto abo to je ni Kwara leni o se pataki kin ki awon omo awon ise ologun pelu gbogbo akitiyan to won se lere oto abo ni Nigeria ati Kwara nitori pe awon kan na fe mi kan won kale pe a da bobo yin emi ti won na nlo si o se pataki ka ki won awon ara ilu mi na nbe to constitute vigilante abi gbogbo community policing ti won se ton fe mi ti won kale lati da bobo awon eyan won o ye ka ki won gbogbo awon ton ti ku Olorun foriji won tori pe gbogbo wajo wa ni Kwara ni a tokun ba se nsoro loni oni ni 3rd abi of July
1: beni
0: ni o ti di osu marun leni ti nje 148 days ti won ti ku eyan 176 ni Kayama ni woro ni Kayama into mini ni pe eyan 100 kan ati 76 won ti wa ninu gbo fun over 5 months ninu won omodun metala omodun mejila omodun medogun iya agbalagba 18 19 won be ninu won iroyin fidi e mule pe koda awon mi ti ku sibe to fidi bi mo se nsoro yi a roju to e won se fe pada wale san pe ko se nto gboro joko to gboro rorun sun lori run kan be opolopo gba tin ba wa yedo man gbadura fun ijoba to wa ni tale ni pe kolorun ku won lowo ka won na se nkan to e kon se kolorun wa firan lowo e ku won nitori pe ntin joro bandit abi insecurity ke se nkan anybody gboro rejoice leleri so ke se nkan ta wa wa to yedo abi ta wa lo bi kan ta mo wa so pe eh kini kan o gboro mo touch wa gege bi omo eyan ni mo se so fun yin pe tegbe PDP ba se 100 meetings le oro iselu yi ni gbogbo 100 meetings yen loro insecurity o ti jade nitori pe top most priority ohun lo je egbe PDP ti se opolopo ilana se mo pe do ategun la wa awon kankan be ta le mo so oro insecurity tori information ni opolopo ilana to fiyan lokan bale pe baba implement ile be se mo an fe se yo in tin je bandit ni abi insecurity o kun Kwara patapata mo fi da yin loju be pelu iyonda Olorun nitori pe baba se n se titi wa agboro mo fi oro Olorun kun emi ta fi n se emi ta fi plan e Olorun na wo mo wa lara nitori pe emi wo la fi plan e emi keke gbogbo tin je Kwara o wa secure at anything lo koko le lo soko e pelu rorun ba se n se ngba kan ri anything lo odo ko le lo sodo titi e ba se n se nigba kan ri anything se se owo ko se se fun agbe ko roko e lo ohun ni awon to babara sawa ta fi gbe wa opolopo awon eto yen kale awon eto won yen mi o ni so lori ategun amon nkan ti mo fi n da omo Kwara loju ni pe ijo omo egbe PDP won se eto takun takun lati ri pe number 1 ti joba yen ba ti de 2027 inu nkan to kokko fe moju to gbara to ba ti de oro insecurity ni Kwara ni Olorun a de fun wa se
1: ami oda eja sojo po le fun awon ara le eyin ara le oro kan yin eyin be ba ti pe wole suko ni dia ko ti radio yin o ko yin ibe ba ti n pe wole e mo soro ko ba kun pe ko be ti e mo se akolo ni tarata seni keni ti a o neta won neta nti oda si wa ngba mo wa gbagbe e wi pe ona abayo ohun la pe to yi ti egbe oselu PDP ni pinle Kwara le ti won se onigbowo e 0913655952 ni number tell anfani lati pe si kini ona abayo kini iwoye ti yin lori gbogbo oro ti alejo wa ti won ti ba wa so lori eto laaro eto ni yen Malam Otupopo Olayinka Ibrahim ti won je Kwara Central Senatorial Candidate fun egbe oselu PDP ni pinle Kwara e ma gbagbe pe WhatsApp line le se wa na nbe nbe 0913655864 hello tani nbe loju layo
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: aki engineer Otupopo
1: e se won ko yin
2: orúkọ mi ni Kọmi Sanusi Babatunde láti Ìbákòkò.
1: À ń gbóyún.
2: Ṣé rí nǹkan tí mi kàn fẹ́ rí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ jẹ́ kí a nígbàgbọ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara ibi òòrùn tó wà nílẹ̀ yìí ó tó aṣọ́gbẹ kò sí ọ̀nà tí APC fẹ́ gbé gbà wọ́n lọ nílẹ̀ yẹn yẹn ni. So ibi tí SEC mọ̀ tó báyìí kí wọ́n lọ náà ni pé ẹ rí i pé gbogbo àwọn torí mo follow program yẹn láti ìgbà rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tó ti fi parí. Gbogbo àwọn tó fi dórí gọ́fẹ́nẹ́ṣìpù wa ni tó fi dórí sẹ́nẹ́tì tó fi ìfún gan dẹ́kútì ìdọ́gbàjọ́ wọ́n ìnagúrẹ́ tẹ̀lé ni àwọn ò ní dẹ́kútì ìdọ́gbàjọ́ yóò máa bo fẹ́ǹsì So what a fan
1: ẹ ṣe mo ti sọ ẹ dákun mo bẹ wa lokọ lohun iwoye yin lori ohun ti be nle yi ni ẹ ma sọrọ ko ba kun gbe ko be ti rese ni kẹni yọ da fun wa ti a o ni ta hello tani tun be nbe
3: hello
1: e ma ka ro
3: abele ke ri ta ba ni lati pa loko
1: o ye ni so nle
3: mo ke ti gogo e ku ta fun ka ti ika ti nbe bo le to yo yi ti pe eni ijawa ni oke fashion so a ni pdc loke
0: bẹ́ẹ̀ni
3: ọkọ̀ náà ni wọ́n fi fún ohun kàwé ní certificate of return àyè tó gbọ́ tókè náà wọ́n fi fún àwọn aláàjì ní ìtọ̀ ẹ̀dàpọ̀ bá yanjú lọ dáadáa
1: ètò ìpínlẹ̀ àádọ́rùn. ẹ ṣeun fún ìbéèrè yín mo lérò pé ẹ gbọ́ wọn dáadáa
0: mo ti gbọ́ wọn màá sáré clear àárín kan ibi tí faction bá wà gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lókè ṣe pé kò sí dáàtún náà mo sọ pé faction wà nù pdp lókè everybody náà ló mọ̀ but àwọn faction tó ń sọ yìí àwọn kan sọ pé àwọn wà ní kóòtù nínú wọn àbí ṣe rí faction àkọ́kọ́ wọ́n lè wà ní ọ̀dọ̀ wọn ní yàrá wọn nílé ẹgbẹ́ wọn kó wọn kọ certificate of return fún alhaji ladi gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ ó di mẹ́ni faction kejì lè wà ní inú ilé ẹgbẹ́ wọn ní wàdátà kọ́kọ́ certificate fún kalẹ́kàwó ṣe mọ̀ pé ó di méjì ṣe mọ̀ pé ẹgbẹ́ faction àmọ́ ta ni umpire ni inec ni ò ní faction àbí inec yẹn wá gbé form tí wọ́n fi fílì gbogbo data wọ́n wá gbé fún faction kan gbé fọ́ọ̀mù yín rè ẹ fílẹ̀ wá ń jẹ́ ti engineer kalẹ́kàwó ẹ sí ni mẹ́ni wọ́n wá fún wọn ní access code pé bẹ́ẹ̀ bá fílì gbogbo fọ́ọ̀mù yín tán o intel fi upload ẹ̀ sí rí data wa ní káwọn ìtọ̀hún náà mú access code àti fọ́ọ̀mù wọn jáde kò sí ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó kan tẹ́lẹ́gbẹ́ débi tí faction wà òun ni certificate of return tí kálukú jọ present yẹ fún ọmọ ẹgbẹ́ wọn tó believe pé àwọn làwọn wà ní right way but inec tẹ bá lọ wo porter inec lénìí ẹgbẹ́ alhaji abdulrahman tó jẹ́ national chairman ni apdp tí kalẹ́kàwó wà tí dr abaka bukola saraki wà òun ní bẹ ní porter inec gẹ́gẹ́ bí recognized chairman gbọ́rọ̀ yìí ntòmínì ni pé umpire tí ó dájọ́ lérí ọ̀rọ̀ wípé ta la gbà wọlé tí ó bá dìgbò ta declare o ti ń jẹ́ inec o wọ́n upload sí orí platform wọn yìí pé ẹgbẹ́ faction ti abdulrahman èyí tí engineer kalẹ́kàwó wà tí dr abaka bukola saraki tèmi wà òun ni èyí táwọn recognize bíi pdp wọn àkọ́rùkọ àwọn tọ̀hún síbẹ̀
1: ẹsẹ̀ nípínlẹ̀ kwara
0: national ibi tí faction wà kò sí faction kwara
1: ó yẹ nìsúnlẹ̀
0: òun ni wọ́n gbé ṣe report àwọn pé ẹni táwọn recognize ni n tó mìnì ni pé gbogbo information táwọn eléyìí bá fún wa lágbà òun lágbà gbọ́ torí àwọn ládámọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tí ó wà ohun tẹ́tíkì lábẹ́ òfin wọ́n wá release asset code fún wọn pé tẹ́ ẹ bá ti ṣe gbogbo fílì fọ́ọ̀mù yẹn tán ẹ upload ẹ̀ sórí data wa sórí portal wa pẹ̀lú kóòdù yìí number one ni pé faction kejì tó jẹ́ ti tani muturaki kò wá recognize lọ́dọ̀ inec orúkọ wọn ò sí ń bẹ̀ number two ni pé wọ́n fún wọn ní access code pé ẹ fi upload rẹ̀ ibi tí yàtọ̀ wà láàrin ti national so national party lè issue certificate of return àwa náà gbà ẹlòmínà lè gbà ìyẹn ìṣe problem party ni wọn ti ṣe yẹn but n ti ń jẹ umpire gangan tí ó sọ pé n tó fi ní ká recognize o gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ òfin o àwọn group yìí la recognize òun ní group títí wa ìyẹn ti tó láti fi jẹ́ kẹ́ni body
1: body tó bá rẹ̀. ẹ jẹ́ àtún wo ẹlòmíì tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ hello.
2: hello ẹ káàárọ̀.
1: ẹ ṣeun ẹ ṣeun.
2: ẹ pé tó ta ni mọ̀lá láti takunde mọ́ni.
1: à ń gbọ́ yín.
2: mo kí mọ́lá ibrahim sí kókó ọlọ́run mọ̀tẹ́yìn síwájú nípa ọ̀nà àbáyọ ẹni kí kílọ̀ nà àbáyọ ọ rà pé ojú tèmi fi ń wo ìgbésẹ̀ táwọn ẹgbẹ́ pdp ń gbé kwara yìí àwọn mú ọ̀nà àbáyọ wọn mú wa pé kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé sísẹ̀ntẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ti ń gbégbèsẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ti ń ya ọmọ òye wọn ń yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ nípìnlẹ̀ kwara báwọn ti ń ya ọmọ òye wọn ìlú lẹ sì ń bá sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ yìí ìlú sì gbọ́dọ̀ wá tí ó fi fàyà balẹ̀ kó lù ú bí ìpọ́dọ̀ wọn ní bàbá rẹ̀ ti fẹ́ máa wá bẹ́ẹ̀ mi ti ń wà pẹ́rẹ́ yìí o tí wọ́n tò kalẹ̀ lọ́mọ òye pẹ̀lú àwọn tí ó bèrè lórí fíìlì yìí ṣé ọba ní parọ́ bẹ́yà sí wọn yorùbá wọn tí ń ṣèjọba lọ yorùbá lè fi gbàgbàgbà pẹ̀lú wọn o because tá à ń wò ni pé wọ́n láwọn tẹ́ mẹ́wàá kan wà nísìnyí ìgbésẹ̀ táwọn eléyìí wọ́n gbé pẹ̀lú ìjọba èyí sì yàn kékeré tábà pọ̀rọ̀ tan ara ló kù nínú apc kẹ́lẹ́ yìí ní ń kó ara náà tún gbọ́gbọ́n ní dá láti ṣe primary méjì níbo la fẹ́ yà sí bẹ́ẹ̀ tí a fẹ́ ìwúra fẹ́ mójútó ẹgbẹ́ tí ń ṣèjọba lọ́la ti gbọ́dọ̀ wo àríkọ́sí lára rẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé tó bóyá ìtàn ti bájọba dé bóyá ó ti sún ẹni bá àwọn ọmọ tí wọ́n sì lórí rẹ̀ mọ́ àmọ́ tẹ́mi fojú wò pẹ̀lú ti ṣẹlẹ̀ ń kó ara yìí o ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ pdp ń gbé ọ̀nà àbáyọ láti tẹ kwara síwájú lọ́wọ́
1: ada ẹ ṣeun fún ìwòye
0: tí ó sọ ẹni tó pè nísìnyẹn ṣe gan ẹ kú wa tó tónu ẹnìyẹn sọ̀rọ̀ kan I ma je kin ya ni o je so be tele tele but to dupe ni to pe ti so ma so se ri egbe APC pelu eni ti won pada so pe won yan lo moye nisin tori pe list to jade meji meji ni e ri former and now awon ta kokon yan lo moye ni to po ama won ti a to so pa yan nisin ni iyen o se buko kan mi gege be omo egbe PDP awon lo kan but o raise oro kan to wa very important ti no information ta si gbo ta won kan prepare litigation le already won lo court lori e tori pe ni nkan ta won ofin faye gba won so jade pe right honorable speaker danladi o se primaries meji ikan fun house of assembly ikan fun guba
1: ama won te ni won so ise won ni eri fun
0: won tin so na nu se be ni be gbo te nkan pe ni sin
1: eh tori e ri pe aso na pe gbogbo n te yan ba fe so
0: eh won ti so won n to won so ni mo ni tin bon ti so won le mi gbo le mi na fin report mi fun fun ni response le ri e eh eh when you be eyan to pe wole nsin awa la fa igba won yan kan pe na
1: nbe ni
0: eni to pe wole in to bo lo so
1: e boya ohun le ri fun
0: o le yo mo le yo le ri fun mona eh eh yo le ri fun mona amo inu ti o da wa loju ta de ri ni pe ninu egbe PDP ti wa o e le riru e o normal ki egbe gege bi egbe joko kan wo pe oselu ta fe se yo koda to ba se pe lagbaja yi ohun lo so pe ohun fe je kini sa le je ki lagbaja yi lo contest ofin fe ayegba ko sa buru ninu yen nkan ta nso ni pe ntin je egbe gboro ni akojo so papo lati jo joko lati wo pe bayi lati jo fe se ki se pe ma wa so pe bemi se fe se re iya to niyan to wa laarin egbe PDP ategbe mi yogun to wu kan le mo so pa awon na wa kini ni kwara ijoko papo pe oke o governor ta la fe yan yo laarin ara wa bayi ni eja yan ohun ni nkan ta nso olorun ha de fun wa lase yori
1: ara eja to welo mi ti nbe nbe ojo ti lo hello
4: hello e karo
1: e seun
4: oruko mi ni Abdul Fatah Ipatek lati Gerewu.
1: Oh ya.
4: Ah mo ki brother ti o wa nbe yen won ku lakai lati di doro kale. Se wa ri awa mo daada lati ku eyan daada ni won. Amo lodo ti wa o egbe ti won lo ohun lo keko wa lo mi ninu. Nitori pe ibi ni a o ti koko wallahi yan daada ni won. Awon egbe ti won lo egbe ti o da ni won lo.
1: Eyin e ma ja soro. Mombo mombo na Fatek mombo Fatek e ni suru alejo wa yin de ni suru mo fe ke tabuku oro te lo yen o ti lagbara ju lori ategun eh eh o ya
0: mi nu a
1: o ye ni sunle
4: you get in the Simba Wata, you
1: know,
4: or
1: to go
0: to the show. That's a go from Beffum.
1: Ojotilo,
0: Ojotilo, ta ba wa soro yen yo wa ri Fatek wa ri pe ha asegbe PDP legbe gidi lo to egbo nitori pe se abasedo ya seriki se ko se campaign office ni ngba tan koruko re pe won ni o jade won ti gbe sori gomina ti gbe sori kini pe ya seriki ni lo o si dijo keta abi jo kerin o si ni ko ri be mo olorun lo mo yen ton ti fi oye yun lori ni nu kwara APC ewo legbe gegbe ninu mejeji emi temi wa joko yi e ri ge mi o tara nisin se mi soro Moshood Mustapha ngba ti mo debi late kan nitori pe ko si issue laarin mi ati Moshood Mustapha tori pe ko si ja ko si wahala kankan egbe la wa nse inu egbe wa lati ma wo pe ibi bayi la fe se in ta ba jo agree si won la se to ba dibinu le to mo ri pe asegbe gegbe na nse
1: ara eh
0: tori gbogbo e lo ni oro leri ni mo so pe asiko yo le ko le allow mi kin amo da particular kini ti Fatek reason e mo mo pe egbe gbe eyan wa le to fe gbo renu mi lori e
1: eh o da boya
0: ba jo ojo mejo eh gemi o dale
1: malam ojo ti lo to ba de ojo mejo eh bo ba se se boya ibi 30 munu sugba atejise kan wa lati odo Segun Unique Man lati agbegbe Alalbosa won ni e karo eku eto won ni ejo omo party wo ni alejo yin bi won ti fi atejise on ranse nu
0: wala bidibi ni
1: eh eh won ni I love the way he talk. It's like he's very brilliant. Number two, when he say ipolongo ti bere ni abote pari iketa ni pe won ni awon fe ki anything she omoye labe pepe egbe oselu ti yin na pe kawon na wa sori eto yi lati wa so ohun ta won na ba ni lokan lati se fun awon omo ipinle kwara order
0: omoye lemi na mo wa na mo ye igba te introduce mi gele wi
1: be ni Kwara Central
0: Senator candidate o mo ye ni
1: eh mo la mo e se ga mo lo fun taro to ni oni se olobe se gugu en te ba wa fi fe je seun seun bi owo ju ona ona ba yo la pe to ye mo wa gbagbo wi pe iwoye alejo wa malamo tu popo la yen ka Ibrahim ti won je Kwara Central senatorial candidate fo egbe oselu PDP ni ipile Kwara ati iwoye egbe oselu PDP ati teyin te pe wole o yato gedengbe si iwoye Diamond 88.7 FM te mo ti atokun eto ya mo bi obe ni besu atele ti abenawo ni ba ni alo kamabo la ni de ba nkan ni se wa o awala mo gbe on to da se ipile Kwara ko ni baje o lagbaro Olorun e ja mo fele se lo bo ba tu di ojo mejo nipa anu Olorun a tu mo pade mo gbagbe o ipile Kwara yo goke agba orilede Nigeria ko ni baje ona abayo yo da fun wa o do ojo mejo o
5: omo Kwara se gbagbe aseyori egbe oselu PDP nipinle Kwara ebi o pawa ni Kwara lasiko egbe oselu PDP alaafia joba lasiko PDP awon loja ntatajiri lasiko PDP omo Kwara nkole mole be lan rale mole gbogbo omo Kwara ngbe nkan rese awon baba se baba rere ninu ile won loni iwa nko iru ati makaruru ni opaku tele sijoba awon to wa lori alefa iro funfun balawo ni won fi ndari wari baribo omo Kwara eti yin da e ma ja jasiko to ida mu awon ara abile kan si o satileyin fun egbe oselu PDP igba yo san wa sire ikede yi wa lati office alukoro egbe PDP nipinle Kwara PDP power PDMP oloye

0: ni ẹja ma kira pe e ku dede akoko yi gbogbo bi tete lori ofi ati ayo ati anfani tete bo wa lori eto ta pe ni alibasira le lojunu ile ti e n tele wa bo ni ati opolopo odun ati opolopo aye lori eto ohun ngba pe pelu binu miriam alaji sheik abdullahi birinde ti e ma n pade amo saju gbogbo bi mi se ma n so adupa wo lowo ile eko to je medina to elimi academy ti won wa ni di ape nilu ti lorin ta je ke lanfani atori ofe lati mo gbo ito yi yen ni gbogbo gba ati lore kore te fi lanfani lati tun ma gbo wa adupe pupo lowo won ati awon lase ati awon tun je akeko ni ogba ile eko yi gbogbo pata na la dupe fun e ma wa gbagbe o pe lori facebook e le lo si albasira the insight albasira the insight lori facebook lati wo live and direct loni atutire bi se wa eja n kokko se bayi kin lo si odo ustaz wa yen afa wa Ibn Miriam Alhaji Sheik Abdullahi Birinde kan ti ko wa mi salama si gbo won ranle
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to bi e se gbo yi lose to koja te ba gbagbe yin te ba nfi okan te fin te wa lori eto ta pe ni albasira lose to koja e ri pe isele karubala ni won menu ba to poju ninu awon oro ti won so isele karubala yi won so kuku awon to sele to je pe ojo mo ni gbagbe ninu iwe tan ni so eje n pada sodo ustaz wa futoni ka wo kini won toni fun wa lori eto ohun albasira futoni ibn miriam alaji sheik abdullahi birinde bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulir rabbil alamin sallallahu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-muntajabin وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين اللهم لوني غوغو به لوني غوغو إي لوني غوغو غوغو أدا بدا سودوري ikati ge ko ma rasulullah asaji wallahi asaji wallona organisin ogalola ogalai lai iketi o lopin ola ti o lopin albaraka ti o lopin ko ma sele sohun ko tun ma sele sawon ara ile re imam ali ni fatima ni hasan ni ati husain ni ko ma ba won leyin na an tojo aromodo ma won to fi ke meji lata nabi wi ko lo je ko ma ba won gbogbo ati awon ti won je sabe loju annabi ati leyin re tan si du to ti won du po se ye gbogbo won lapapo olodun je ki o lo mo ba won awon afaal ta gba ta won sabe o ti sima to fi wa di oyin tan soro gbogbo won afaal re gbogbo afaal daada olodun ikere olare ori ti tan ri ta toro fa annabi ati awon ara ile re olodun ko mo ba gbogbo won lapapo awon tan gbo yin bayi lasiko yi olo olodun ati ikere ataanu re atori si aje nje tan olodun ko mo ba gbogbo yin
0: amen
1: ko si mo ba yin gbe laaro losan laaye ati loru ati gbogbo yin je wakati olodun je ke mo wa ninu ore yi
0: amen
1: so awon oro ti asi fe bara wa so le ni ta ti bere nje ejo ni oro karbala toro ashura ni ati so ge bi atokun se so ati so ron pa isele yen gangan yo nti o si tobi nnu sele aye ti o si n to le tobi ju lo mo ti o si nkan to le tobi to ma na ni sele karbala musiba nla ni agbako nla nla ni adanwo to tobi ju ti muslimi ti ri leyin annabi o na ni adanwo sele ashura ati ni ojo ashura ni karbala gbogbo yoku ta ba n so pata won na le je soro amako toyi awon ona to gba sele in loju okara eyin o wa ni wa pelu seni ni jo na lemi kankan ba wa njo na ni en to ye kin wa pelu ni yi ko lohun ma muru eni be lo le ba useni na ko ibi to wa nu eyin o si ni ma so pe useni ate bi anabi to sekun ko o won le bi pupo awon o se da won se le se ba won se le se ba won enu kun ni wi be abi ko lohun o pa po ma won to lo le pa omo anabi to lo rin idile anabi ni ojo na isele teyin o le ko mo ya tan na ni o buru jai o koro pupo koda o koro ju iwo lo eyan ba je wo o le lalafia ti wa ma je amele yi keyan kinu pe egbe temi mu o egbe yazidi ni o yazidi ko lo won sale kun ibi lele re ke egbe awon to lo le run e bi anabi yan lo hun mu ko gbo lo fe dasi best ni keyan wa legbe anabi sallallahu alaihi wasallam ato won atawon ara le re keyan wa nbe ni jo na olohun ojo re mo useini ni so un ya tan bele mo fe useini mo si jan wota re na un ye se baun imani of harama albara'at wal wala'u ni o jawon bi okan o wa mo kan ni un ye se mo ya tan nu kufru ati islam un ye ya tan so lori be awon won wi opolopo oro lati fi se ibomi ju isele karbala anabi woma koroma anabi woma koroma gbogbo tira islam lo so be anabi se wahala o sunkun omo eyi to bi won ku mi ma fe na pa anabi o fe leyin ileyin ti omo bibi ni yato si ileyin ti esin ha pa anabi ba te wa bi mo ni bo le se wa te wa ri leyin re o ka gbe awon ta wa wi na lawon awon wa se esin won bo ni o ba se ri bo ni o ba se je esin tanu jota na bi kuna lesin otan anabi se ntoro omo omo di fi ntoro omo ke si wo bi a nipa taye bi emi re anabi ko si ntokan pelu aye ta pe ka ye oda kan yo raye won raye sise kan se lo le bolo anabi wan sun kun omo ba se ma in tuni ni po ni waju olohun gbagba ara re se tuni waju olohun bo si je ke anabi olohun ma so pe toro kin fun o o wan di ko n kile asa nabi ko won ni leyin won ni ni omo kan ti o jogun layin ohun yi to n ba lo anabi sunkun le ko lohun to wa da lo ike ati do lohun ati fun olore ba se se pelu baba re njohun baba re.

0: Tolong sefuni, anabi Allah bayi injo Ashura, tolong sefuni, anabi bayi injo Ashura, tolong sefuni yi. Kaya ini emang toro le, lasi kuna, aku sinta toro ni jona, ibanu jela ama ni ni jona. Ibanu jeni ojo, ibanu jeni Ashura. Allah bayi kama anabi Allah toko jalba ni jo Ashura, Ashura se pataki be. Allah wa kama anabi Allah be, ye toja di no, toja di lenu eja. Eyin anabi Yunus a iti zolong gbadura re le din kan bayi le din kan ba gbogbo e pato olorun wa gbadura ti won o wa je ojo ashura abi ashura ti yin ko ojo ashura ti yin ki lo sele ah se mi ntela anabi Yunus ani abi ntela anabi Musa mo gba anabi Yunus la anabi olorun gba Musa la anabi olorun ama sheria re ke se sheria temi sheria re pelu gba ti eni sheria temi sheria Muhammadu ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in to wa sa nabi ni ojo ashura ni agbako musiba ti o siru re siwaju ti o siru re leyin mo to fi di oni e le ri musiba to musiba ojo ashura ni ile karbala elo etotaka etuitaka ko si muslimi mumin ni original to jo mumin ni olohun ni tooto ti o gbon pasele ashura ti o ni e fo danu a e gbodo dun be ke ronu kini nsele to into se awa ni jona la wo marki anabi to jade nu eja alhamdulillah olohun gbadua re na ni amo olohun gbadua ta nabi na ni jona ni tori pe ti o ba si sele ashura ni a ro question ta nabi gbe wa na ni gbogbo kaluku nse kaakiri ni ore to ba nabi njo na ni wipe iku to le ti Hussein ati gbogbo ebi re to ku laye ti won ku yen o fi han wa pe ah Islam yi pe meji o abi Muslimi pe meji o ti o je ka ton tera ka ton ka abuko sin bi pe Muslimi ke si meji ko sabu ku nbe to ra wa ka wa tan fe gbe ni ri pe ta ba ti ni awon Muslimi ke ori si meji nke to pe da bo won pe akoda to e kan Islam o kan Islam e ti wa ya ku nu Islam ni se Islam okan islam won na wa ni ta nabi se to gbe wa to soro re to ton ni yo ma lo leyin mi pelu ara ali mi islam original nu ke isi islam mi ta won kan mu jade ninu re ah wa ke ran ke fe ri nisin yi te gbo yenu lai lati egbo ati mo rasulullah nko egbo yi ku to pe ah bo ti e ka se bo ti e ka lo bo ti e ka lo ni ba won sabe se salaye re na awon olo sabe authentic won ninu islam authentic inu ama ka fi won saye won ipo keta ni won wa won o si ipo keji sa nabi awa ni ba wo se ti wa ba nabi atara ale re se so la wo se ti wa ko si ja kankan be bo se ko mo glass ze ni kankan gbe soju lo ya toto glass ta gbe ta fi won wa nabi ati islam na lo ya toto ama islam kan won ni se mi wa ronu bayi ele na o fi han pe islam gan o ti o fi lalafia ni gbogbo kalu ko se ronu bakan na ironu o le jora won ko mo yan meji ironu bakan na ko sese ni bera ko saburu n bera ara so lo ko iko le gba nabi isade esin musa gan meji lopin si bi si si ma ri nanu sadducees pharisees e bo se wa no bibeli awon meji ni won ta type na ore ni won amon ni ronu ototo ko besin je anabi mbelaye anabi rosu anabi musa mbelaye anabi musa fa ile tan meji lo pin si an kan para lo an kan ba sa bi lo so ko si n to je tuntun ni be so isele ojo ashura yen a ma ka yo si ma dun wa inu wo si ma baje nitori ife ta ni sanabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so kamo da wa lagbona pelu ife ta ni sawon ota ara ile anabi ara ile lagbodo fe kullu as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba anabi ni mo bere lowo yin olodun ni kin bi yin be pe e ba le fe na mi a fe ke fe ara ile mi owo ya tanabi ogba lowo gbo muslimi anabi jise islam anabi soro islam ojiya islam ojagun islam olorun ni so fun won pe wo gbo woya taye e ba fe fun mi lo woya e ma lo dana wa o e ma so pe wo le n wa se n bo wa bun mi o Quran lo so gbogbo eyi un olohun ni ma bere leyun eyin to bere lawon ni pe al mawaddata fil qurba elat eyin mu'mini eyin muslimi owo ya te san fun mi ni taye ni pe ke feran bi mi ke feran ara le mi ba alquran ni se sonu en to wa lo le dayan lona te wa pa nipa binu e ta ni ofa to le ni 100 meji ni nbe lara re ohun nikan lori esin e ti pegbon e ti paburo e ti pomode e ti pa agba e ti pa gbogbo ntin se mi tin be lara o benin kan le seku won lo 32 gbogbo 32 ta wa wi pata eja nabi ni ron lara gbogbo won e wa pa won ni pa pupa e wa tun usein tun wa ka subulu le lori esin e ti yokuta e tun wa gun e tun wa re edu edu te du te fi yo ori soke won wa yo ori soke tan won wa yo won wa ho he gbogbo won lapapo ibi olohun ko mo ba won won wa jo won wa yo si pa awon ti loni awon reyan anabi loni ori won na won gbe kaakiri gbogbo ile islam kaakiri kese yun nikan bo wara ara ale anabi to ku pata gbogbo 32 to ku de to je family anabi tin be pelu useni jona won gi gbogbo won lori won yo ori gbogbo won kuro lara won won lo won a fi bogi won fi bogi e to fi boda fi boda mo won yun na won fin se fa ari ka kiri pe awon jagun islam awon reyin islam lo awon reyin awon reyin awon to olohun loni e bi anabi lo to olohun awon asaju na li janna lo to olohun anabi n so fun yin pe eri asan ati usein ni sayyida shababi ahli aljanna awon mejeji ni asaju gbogbo en ti o wa aljanna papata usein asan ati usein ni ohun le ge ori e ohun le fi bogi te njo won o fi ma be lasan na won ni ko won tun wa desin jo won ni ko won fo gbogbo egun re yanyan won fi pataku esin won fi ba gbogbo ara won yanyan won flatin re mo lele e ni da mama pipa ka ipeni ti ogba muhammadu gbo ipa oto olorun ni won pa useni keferi gan islam won ni ka pa baun na islam won ni ke ge ori en te ba jo jagun islam won ni ge ori e ka to pa laye useni ya ju e ba le won du so edakun point me yo kan ni te ba gba fun kayo e ba gba fun ashura tinu yin o si baje fun isele ashura e ma kon awon to se o be ba kon to se n to bo wa si temi nu e ba kon to se e si nbe njo na amo bi tolorun o to yin sinu tatara eleyi gbogbo n to ba ni se leyo atako awon oro oro kan na fe fi bo asura mole e ma ba won so mo ka won afa ko kan ti ma nka nu tira ti won tin ka kun won dake kama wa ba ran bi tin won fokan si lalike ama tori olorun wo to won pelu yazid ni eni bi yazid o ma mawia so me ba won pe to pe emi o ni kun se ni won a kun ta re tori islam to n se run to n kya we to n gba odo bi tin gba lo odo olorun nu tori no but of master salatu no no o bo ba salatu o ni run kafa kun min azim shani annakum man lam yusalli alaykum la salata la en yara ali anabi o ti to fun yin fari gbe en ti ba salatu fun yin ko nirun mo mu shafi en ta ba salatu fun en ya useini hasani fatima ya won ali baba won anabi so je baba ya won family on na ni only family ni won family to mo olorun tun so no crime ki mo fo won mo kan ga kan ga awon to olorun fo mo kan ga kan ga ti o se en to mo ju se en lo mo ni jona le pa nbe se pa yen na kodo mo owo ti e po mo odun kan won ta lo fa ko to ari won pa won pelu ebi pelu ngbe won o je fun jo marun won o je won oro jeje fun jo marun won o je oro mi fun jo marun won pa won nu ogbe gidigidi won pa won nu ebi gidigidi bo ba fe pa okefiri gangan to pa eyin na te ba fe pa bo le se pa ti o buru to baun e gba muhammadu wo ni awon to se ogba nabi gbo ara won mo sabe nu won to to ara won to lo kon islam nu won to to won o fe se won are ready ati se anybody to ba ti se anabi atawa ara le re ko se ni ta ready ati se ara le nabi nko number 2 le anabi ani allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad utita Allah sallatu fa annabi atawara ali muhammadu sallatu fu muhammadu atawara ali muhammad awon tan sallatu fu no ko ribe la won to lo le pa useni useni lo n fe kayila awon to wa pa tan digun wa digun ja di gugu e wa ari nu won won wa ki n leyin useni ku won to pa eyin ko won go ki irun awon ogba irun abadi badi wonu na onu ale wa pa e ti fe bi pa fun jo marun e fun gbegbe fun jo marun o wa da yi la won ko olohun o mo pe mi fi irun sere akoko asiko kwasiko ni mo kino useni ana o wi jade pe olohun o mo pe mi fi irun sere akoko asiko le mi si mo nki mo fe kirun fun wo olohun awon to wa pa ti n ba jagun lowo won gbo to so awon na ju nkan jale awon kan nu won won wa kirun le useni won kirun tan won tan pada sibi tan ti wa e e ma kwi wa kinu olohun mo ngba bi yet ko le pa si ko sese kankan islam nu ngbila ruge islam baba re lo fe fi han pe to islam mo pe meju eyin eyan te ba ma islam ti mo ri yi ki baba mi gbe wa islam ti baba mi gbe wa le leyi won si ja se won to ri ke authority ti wa lowo won lati re alifa alakoko na ti gba joba o fi de re keji o fi de re keta o fi de re maawiya o fi de re yazid so lori be karo yi wa en ti o ba tele ara ile ko mo kun ota ara ile yin lo buruju en ti o ba tele ara ile ko mo kun ota ara ile o ba ti le te be o ti guard imani re o guard igbagbo re ayi mo kan re ati mi o tele won yin sa ni tele won na ni o pa dal ki a mo mo yanju re assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ti be te n gbo wa ninu ile ona le ti gbo yi eri pe bi keto mo da ke mani sugbon to amupe tun ti keko kan abi meji meta ju be lo lori to foto ni eja wo boya tele re nikan ko ti ri pe a mo lo foto ni lori 0913655592 eto ta pe ni alibasira re pelu ibn miriam alaji sek abla ibirinde 0913655592 na loju opo ti e fi le pe wole ke to ri pe won fi number of stars wa sita me mo gbagbe o loju opo Facebook bo yeyin pe ke to darapo abi ssn darapo ti mi si rara e kan lo si ori Facebook lori Albasira the insight Albasira the insight te ba ti lo be e ri wo life and direct ni be e je won ni wa bi salam aleikum
1: wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: o ko yin bele tin pe wa
1: o po mi ni Abdul Fatai Patek lati Jerewo
0: oya an gbo yin sa
1: eta ko odo na mo e wole nse ni bo arin kan ni mo wa ba bi o wa ye mi to ke nse ni ki won ni o so pe Islam pe meji meji ni o wa ye mi
0: mo su mi pe meji
1: meji sorry pe mo su mi pe meji so meji ni o wa ye mi o so pe Qur'an ni gbo ajo lo ni
0: oda oda ibere ni Qur'an e yo kan la nlo so ye baun anabi yo kan gbo agba po irun ka ti ma ra nuna gbo ajo nki àwọn ojú táwọn fi ń wo ànábì àti ẹ̀sìn islam àwọn kan ń wo ànábì àti islam túrú ojú táwọn sàbí fi ra ànábì àwọn kan ń wo ànábì àti islam túrú ojú tí àwọn ará ilé ànábì fi ra ànábì àti islam ibi ìṣe mùsùlùmí ti pín sí méjì nìyẹn níjọta ànábì ti kú gangan náà ni ìpín méjèèjì ń kọ iná ló ṣẹlẹ̀ so n ta gbà lérò nìyẹn islam ẹ̀yọ̀ kan ni àwọn ojú táwọn fi ń wo ànábì àti islam kọ ojú ń pín méjì ojú ará ilé ànábì ojú àwọn sàbí ànábì assalamu alaikum
2: oda le ti gbo yi oda fun ibere abi nkun te ba tun fe bere abi afikun e le pe ustaz wa leyin eto sori 0901 536 0148 le pe ustaz wa si leyin eto ta pe ni alibasira loju no fun toni pelu binu miriam alaji sek abla ibirinde na le gbo adupe o ile eko modena to ile mi academy tambe ni di ape ni lo ti lorin adupe yo ma juyin si logo tolorun olorun ma gba fun yin bakan na lori Facebook e kan lo si alibasira the insight e ri wo life and direct nibe e ja mo lo fun toni titi ose ti bo ta ma pade lori eto ta pe ni alibasira liloju no number ustaz wa le kan si 0901 536 0148 ile atanolo ni fiwale olariwaju ogun ni yo pe bi ti loruko temi adanlo o ba wa o do se tin bo lori to ohun o

0: Ami, mo ki yin kaabo pada gbogbo eni to ngo eto yi lasiko yi akanse lape o le ma waye lola o le ma waye lotun la nitori ipade adura ti o waye lojo Saturday yi o le se ngo o a nitori na mo ki pe eku ikale e sare gba number yi sowo bi eyi ba tin wo pe bawo le se ma debi ipade adura yi ni ibi ta juwe ofa garage te ba ti do fa garage ni bovas ile epo bovas to wa ni roundabout ofa garage ye e so wi pe ijo CAC Freedom City lenlo eto wa loju ona ile eko King Step School o popular dada be ba ti debi oju ona yi ibele ti ya CAC Freedom City e ma debe be ba wa get e dada e gba number ye farabale ko le o o ne 0916490581 e gbo le kan si 0916490581 Check in to pele kan si 0916490581 Number yen ye daddy mo ki ku ohun lataro e si ku kale ni yara igbon satengun yi
1: ese sa
0: ah number ti mo pe yesa e ma nso kini kan pe
1: to wa lori number yen
0: to mo tun fe
1: be da fun yin to wa lori number yen ni pe number yen wa fun awon to nbo latona jijin
0: okay
1: ita se lo iru olodun ba mi awon yan wa lati mokwa elelo ma jale keji abi
0: be ni sir
1: alakoko ta se lo awon yan wa lati mokwa lati jeba latona awon radio olorin yi e gbiyanju o olodun o de mo fun yin se
0: amen
1: ile ise yin o ni jona
0: amen
1: e mo to bi si ni
0: amen
1: awon eyan wa lati badan awon eyan wa latona jijin
0: awon ipele to yi wa ka
1: so gbo ofa gbogbo ebe omo kore wa so gbo lo nkan o ni baba idi to mo ni koko lo sise oni se na ko to yo owo oni baba mo mo ti mo fe fi sise mo mo ye to gori e oni mo ni oni omi wa lamu n to so mi ya o lo mi wa lamu sa ah eni kan gbo mi wo na ma ni eri wa ni boss to ro oni o n fe ki boss ma lo kaakiri ko lo mo ko awon eyan opolopo awon eyan lo ni ero lati se nkan fun yan bo won ti dana ogun o ti se
0: ko ti sagbara ye
1: ko ti sagbara o wu o wu oh number yi n to wa fun ni pe iwo to nbo latona jiji abo debi kan baya no lorin ni won na tin bo o wa de bovas of garage yen
0: ni bile
1: ko
0: bovas
1: ni roundabout yen o wa mona mo ko pe number yen ko ti enisi eni olokada to ba ti ba ni bi ile epo bovas to wa ni roundabout of garage yen so pon lo si church freedom city to wa lona school king step bo ti e fona school king step si wo du ni ki se aimo fun oloko
0: freedom city
1: ba ni freedom city oduri ki se aimo fun
0: oloko
1: number yen ise number e gbadua fun wa
0: okay
1: owo omo woli lo wa ko de wa authorize lati pray fun yan omo woli ni ehe so ki se number
0: kojuwe ona
1: kojuwe ona ise to ngba niyan
0: okay
1: juwe ona lo wa ni section yen onikaluku pelu section ti eni so ko hun juwe ona lo wa fun e gbadua fun mi ko ni down
0: god bless you amen sir oda eti mo ni mo fe bere ko to di pe tun mu wa lo nu oro Olorun oni wipe eni elomi o mo pe akini baba yi gbe mi enti mo fe bere nbe ni wipe bawo le ti se bawo le ti nbo Olorun oba so to ngbo tori gbogbo awon ipade adura to nwaye na la ngbo eri pada wipe Olorun se bayi Olorun se bayi ti o si duro titi dasiko yi
1: baba ko si to ngbenu mi ju Jesu lo eni to ngbenu mi o jaye atorun lo eni to ngbe

0: o jaye atorun lo o ni ju eyi to hun se la wa o se number 2 ti ipade adura iba ti se copy copy ko lagbaja se pade
1: emi na gbodo se
0: owo olorun orin olorun o ni ren se ko mo fun olowo moto bọlọrun ba so pe lo jise kan yo satileyin fun so koni soro kolohun o ni emi a se eniyan ti nfi seke so o ti promise wa na lele pe o ti as did so fun mi pray lori oke kan lori adua yi ka to ri pa nbo olorin oluwa so fun mi pe ti o ba fi ma pe ojo meta ka ma mura fun awon eri to soro gbagbo so gbogbo eni ba ti e wa tele yi ta ba fi ri sunday monday tuesday
1: leyin ipade adura ye
0: o so fun mi ni o so to su to koja fun mi ori be o
1: de
0: so
1: nbe
0: gbogbo eni keni to ba tebe la go meje role ola ta ajo gbadura mojuma ko to pin ojo meta ka ma mura le de eri to soro gbagbo
1: ami jesu olohun o se
0: yo je so en ton be no mi niyan ase na npe
1: o ti ye mi sa lo ba tan o ti ye mi oda mo mo pe daddy atun fi awon nkan kan si wa leti ni atinu bibeli lori bibo lowo ogun to le eyi to n gba gbogbo nte eyan ni sonu lowo eyan ke eyan to wa jana olorun ba mu eyan mana
0: kini ogun to le ogun to le logun te eyan ti sa gbogbo ipa ale nikan so pe olorun debi kan pastor yen so pe ko mo sare ka pe ko le da fohun en ti baba ni baba ri lo so sugbon ni bi kan nkan kan tun ma sele ni mo so pe ki mami ja pade role ola be nikan ba ti so fun yin pe ke so retinu lori irin ajo ayan mo yin emi so fun yin pe e si wa ninu agenda olorun
1: to olorun o so be
0: olorun o so be in to olorun o ba de so be niyan ba so won le cancel olorun won wa tunko ja be si o gbe pin to da waye iya re so pe tori pe mo bi pelu ibanuje o lo mo ibanuje ni ojo kan jabe si dide mami to ngba mi be eyan ba fe bolowo ogun to eyan o dide ni eyan ni jo su lo to le ti rin e ti sa ipa sibe sibe e tun tun igbagbo yin se ninu oluwa ogun to le o ni idi adua to le be eyan o babo o ni idi igbese to le o ni idi woli to le gba te nkan mete ta iba sele olorun to le o wa sise olorun to le olorun to lagbara olorun to le olorun to lagbara dasi oro aye mi o ojo nlo so ogun to le nigba mi o ma je ke eyan lanfani ati lo ile oko bo ko ni jobi mo ogun to le ma je ke eyan rewa ke eyan ni gbogbo nkan to ye ke eyan ni ko si ni loko gidi ogun to le ma gba ngba mi to ma ani eyan gbe oyun sinu fun odun meji ko de ribi o de se scan won de so pa won ori nkankan ko de ri nko su e
1: omode wa mi
0: omode wa mbe olorun to le de se to le bori ogun to le emi asi o le bori e eyan bi ti e na le mi na mi lagbara mi nipa mi je nkankan sugbon mo mo olorun kan olorun to le to ma gbe ogun to le mi to ma se ogun to le o ma fa so ogun to le ya lorun eyan be eyan ba nja ogun to le yo fi gbogbo n to ni yo jise jiya lati tomo baba sibe sibe ko ni jeri omo isida kan ma je ko mo rona lo tabi ko mo tun rona lo ko tun mo pe ye laje eni kan fi picture omo e han mi o ni o lo n bi omo e mo ni ko le jeyin o lo ni mo ni ko le jeyin o ni ko le ti mo so pe mo ni eni yi ti wa n bi giga ko si bi ta o ti soro eni ti won mo lorile ede o ni photo re re o egbon re re baba re re o ni omo yen goke bo won jori ti ya ero o wa n toju aburo ya o kole fa aburo ya o ra moto fa aburo ya
1: o wa ro nkan ki nkan si ya
0: o debi kan na so fun eyin mama eyin baba e di ajo gbadura lale ola lago meje now ogun to le nigba mi o mo je ke eyan ni certificate to da lowo bo ko ni ise to da lowo ogun to le mo je ke eyan ni ise to da lowo bo ko ni na won customer to se fi yan gan ogun to le ni ogun fi kan yi kan ogun to le ni pe ma sare ko ma debe ogun to le to buru ju ni pe yo mo je gbadura nkan mo le si
1: ti o fi wa mo su o
0: yo o mo gori o bo se ngori oke logun o mo gasi bo se ri woli lona o mo daru ogun to le ni
1: so abiku to so logun de ki
0: abiku o wa so logun awon baba yen ki se pe won ni pe won gbadura won lo ase tan lo le yin lori na na lo lori enikan tenikan si leri sugbon to ogun to le o ba ti ise ibi tawon eyan tin leri iwo oni ni nbe afi ka bo so yen lorun ara wa ka jo pade ni ago meje role ola ka bo so yen ka ku onu yara ogun to le ingba yen lorun o si lanu o fun iranlowo ode logun o to se so ogun to le ogun to buru ni opo igba eyan ma so pe o fe gba visa fun adeni fun mo tun re n tan fun o de ti ndun o tun pe to da pada airport won ni ori ta won ri nu system won lo kola awon NRC le won o ti su
1: won si cola
0: won mo cola bo o wa pada won the waste almost 7 years ogun to le ma fa koko e ni sofu o ma je ke yan joko to lore mo ma so pe ma binu so lowo ti oran e lowo iwo lo gbadua ki lo de teni ran ni kan lowo ti won rin mi lowo ogun to le logun gbese se ri gbogbo eyin te wa nu akolo gbese o laisan ni o n fi kan yi kan ni ise o lo dede ni mo bi o tete de na go ma run role olanti e tori mo ma anoint yin specially ka to wonu adua gangan la go meje role proper mo ma anoint yin mo fi wakati kan yen le 5 to 6 mo fe face ki olorun mi se kini ko dasu so ogun to le ni ogun to ma je ke eyan fe ti gbo ileri ti oni se woli o so afa o so babalawo o so wa gbo adua yi ko ni esin ninu eni ti mo so yi ti mo so oro won ni waju muslim ni won sugbon won gbagbo pe ni bi to go ba ti se na logo ti se
1: olorun lo se
0: olorun lo se
1: olorun o si pe meji
0: pe meji ma je keni keni tan pe kile n wa lo bi kan kile n se kini kan oni kaluku lo mo bi to toju ba o won ni mu alowo won ni pe e dani o oni kaluku lo mo n to nje ni koro yara re ti o fun eje o gbogbo eni to ri loke won lo se mo nkan sa gbogbo eni ti mo ri loke won se kini won lo se mo nkan ko se ti o lo se mo nkan kan so ma fi esin fun aye ara re ni gbedeke ese kan ni mo se abi ni church kan ni mo nlo iya kan ti tori omo re wa pastor lo me ni last month iya ya oni baba woli omo ohun je pastor sibe o nje gbese o de n gbadua fa mo to je gbese gbese ti won de nse mo ni mama e gba omi mama si gba omi mo ni e ma gbe lo won si fun omi mama mo na gbe lo mama ti n so testimony ki se po gun gbese ya ti ta emi oni ta lori radio tori gbese ta so po je almost bi 50 something million be ni 50 something bo olorun baba lo lati san more than 30 million laarin osu kan ki la tun wa fe ko lohun o se gbese ta ti je for almost be 4 years ti won ri san won gbe won si police station kan ade lawon eyan la tan pray fun won ade pastor san gbese sugbon nigba tan gba omi ti mama lo gbe fun pastor pastor kan so pe o pe mi oni baba woli a jo se to su ino tele erun ba mi ati yoju kin mo pade omo ijo mi sugbon bi ta dedu oyi bo omo ijo ba ri mi ko se kini ko ri mi eri lojo ri be mami eyin na le meri pada ta ba jo gbadua tetebe between 3 days e gbodo ni eri nla le kan si to ba ti nbo ni bikibi to ti wo lu lorin ona ti eje ni o wa lati travel ni to ba saturday lorin ni bi le po bofas to wa ni ofa garage bi okada be so pon lo si church freedom city to wa lona school king step oduni ki sai mo foloko ago meje role ola ni sir thank you god bless you
1: amen sir emi ni gbagbo wi pe gbogun ti awa eyan ta ti gbo yi ati pe awon ise iyanu tolorun o ba ti se ninu awon ti won wa ati to ti se ninu bibeli ti gbogbo wa na nka ta mo olorun na oyi pada yo si se be ni bi ipade adura yi adupe pupo lowo yin baba wa prophet adeniyi
0: abiodoje se mo ran ti so fa awon eyan
1: yes sir
0: mu ka egi e lowo o
1: okay
0: iwo na o gbo omiya omiyan na ni o omiyan lo ndara o olorun ni o ko si tele kan fe se si mu kegi e lowo
1: ti wa fi
0: ko se nikan ti o gba wo naira lowo re
1: okay
0: ko si enikan
1: o mi
0: ko ro mi o da nkan kan o se anybody ti o gba wo naira lowo e kaka ti fi gba wo lowo e yin tun fun o ni
1: oluwa se
0: e olorun lo ba debe e mo pa wa na ntoro ngba kan ni sugbon boluwa ba ti so pe o nde o de niyan awon eyan to wa tara re dide awon lo se pataki o ba lowo to fi sanu emi ko emi ori bi olowo awon eyan to tara re so ki se pe boya fe ipade tan ti pe owo wa gbadua e sa ta ba pe owo nbe se owo nla fe ra
1: o ma bo si to nti mo fe so na no sir
0: so wo ya la fe fe ra teni kan si gbe wa sa to wa mo eri telomi ora aye ri ti wa lori number to ngbe bo boya lo mi kan te ngbe jipu bo fe mi gan mi mo god bless you
1: amen sir number ye re le kan se je ki pe fun yin e fe debi ti ipade adura yi ti ma waye lola ti se saturday la go meje irole number ye re lati fi ma apejuwe be se ma debe ni ofa garage lorin 0916490591 le kan si 0916490591 titi igba na ta jo ma pade bawo eyan ti nleri lorisirisi emi ateyin atun ma leri eri ti wa ma kun o lagbara lohun bi mo se ngbera bayi o dinu ipade adura yi lojo saturday ni ye a pade

0: ah. Iwo lo bere sibe o.
1: Ah, e mo mo binu. Kini ohun ti ba mi nle ni?
0: Nda to wa bo nle nko. Se bi to ye ko se ga sinu. O ti e mo pe bi esin ba fi le gbe kini ohun to si ba lo nje lomi. O le fo ni iru aisan ni. Eyi to se won da o. Oya oya afira. Ko bo ti se kuro nbe o.
1: E mo binu o mama.
0: E ri nkan. A wi wi wi. A fo fo fo. Pe imo to to lo lo segun arun gbogbo. E je ka yago fun iwa obun. To ba le darun ohun aisan sile laye ka ti agbegbe wa. Be ba wa kefe ni keni tabi enikan pe o n dale tabi se gasa yi kan yin e tete ki lo fun ko ma ba fi ti e ko ba ti yin tori bi ara le ni ba nje kokoro ta o ba wi fun u rere re ko ni je ka sun e je ka yi ka ti agbegbe wa ma wa ni imototo ni gba gbogbo
2: oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
3: Iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM.

0: E kaabo pada iroyin na ri lekunre bere lati lewa Nigeria. Are Bola Ahmed Tinubu ti ro awon oniroyin lorilede yi o lati mu idagbasoke orilede yi lokunkundun ju ife inu won lo nigba to nsoro nibi eto ifilole apeje iko oniroyin to je ti le ise are to wayo nile ijoba to nbe nilo Abuja be lo jawe akiwowo lori gbigbe iroyin to le dabaru eto abo ti mo itesiwaju isejoba awarawa o Are Tinubu shalai pe iko oniroyin gbodo ko jale lati jo ohun elo olohun goro fawon agbesumami te mo egbejegbe oniwo daran to nwa gbugbu ona lati so orilede yi di akurete o are ile wa na ni won se loso gege bi baba egbe fun iko oniroyin ni le se are pelu ikedegbe ikedepe ominira lati fi iwoye han je eto labe isijoba awarawa o pelu afikun pe agbonrin ohun lo ni opopolopo ojuse lati se papa julo niru akoko bi eyi ti orilede yi nkoju oniru ipenija leka eto abo ninu iroyin mirewe ijoba apapo ile wa ti so loju egun atunse abala keje oju ona to wa lati ilu bambalamba lo si sharam nijoba ibile kanke ni ipile plateau ise akase ohun ni alaga apapo fegbe osilu apc arakunrin netawe itiwada si so loju egun re loruko are bola ahmed tinubu leyi to ni se pelu oju ona oni 100 kilometer ewe nigba to nsoro lasiko aye na gomina ipinle plateau arakunrin kile muftuwangi juwe ise akase ohun gege bi asiyori lalao fawon eniyan ipinle plateau pelu itokasi pe ise atunse oju ona na loju ona to so opopolopo agbegbe papo te mawon ipinle alamu leti o gomina to fi emi mo ore re han si are tinubu fun bibi wo lu ise akase na pelu aro wa sawun eniyan ipinle plateau lati mo riri nipa titesi waju lati mo satileyin fun isijoba to nbe lode lasiko yi nipinle ekiti ijoba ipinle ekiti ti pase fun gbogbo awon lokada ti mawon awako keke lese meta o to nbe nipinle na lati foruko sile ki won si la ilana eto ayewo fun foruko sile to to ati yi to ye koja o saju ojo kejidinlogun osu keje eyi je okan lara igbiyanju lati pinwo iwo daran ati lati mu irugogoba oro eto abo nipinle ohun o commissioner foro igbokegbodo oko nipinle ohun Kindi ajobiwe to fi ase ohun lede lasiko ipade pelu awon agbagba to je sebi te ma won alenu loro to waye nilu Ado Ekiti je ko di mo pe igbese na ko seyin ati jawe sobi oro eto abo ohun igboke gbodo oko pelu alaye pe isakoso gomina biodun oye banji lo faraje si mimu ki eto abo gbopon ni tibutoro ipinle na te ma igbaye gbadun awon awako nipinle ohun we agba teleri fun ijoba ipinle Benue David Salifu ti jade laye o latari ogbe ota ibon eyi to farakasa lasiko tawon iko afurasi janduku se akolu si lojona wo kari silu makodi Salifu ohun lo dipo akowe agba mu lasiko isijoba gomina Gabriel Sosuam leni tin se oluko ni nile eko fasiti to je ti ijoba apapo to nbe nilu wo kari nipinle Taraba o akowe agba nigba kan anori ohun ni iroyin fi lede pe o ririn ajo lati ilu Wokari lo si ilu Makodi lojobo nigba ti o bo sowo awon okunrin adi amara kan leyi ti won sesi da oko re duro olobo iroyin je ko di mo pe awon obi le je da obi tin so lerun ohun lo pase fun pe ko so kale ninu oko re o ki o si gun oko atapopo kan sugbon ti won fesun kan pe nise ni won sina ibon bo lasiko to n pe awon okunrin ohun nija ewe nigba to nfidi isele ohun mule lori iforowero ori ero alagbeka loni enikan tin se to sumo olugbe na pekipeki titun se omoye fun ipo ilegbimo asofin agba lekun gusu ipinle Benue arakunrin David Olofu salaye pe Salifu lo gba mimi lo ro kutukutu ni ojo jima nile iwosan akose mose ti ipinle Benue to nbe nilu Makodi iroyin lekunrere le nteti si lati kan ni bon safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi
1: ẹdarapọ̀ mọ́ wa ní ìdàkùn káyélujára wa ìdàkùn ìbádọ́ rẹ Facebook ìdàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 88.7 FM Diamond FM Shining Supreme.

Eka bo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin lekunrere le ntati si lati kan igbon safefe Diamond 88.7 FM ilori iroyin na tese waju bayi nile okiri ile Iran ti gunle to si sofo ohun kikedun olori ile ohun teleri Ayatollah Ali Khamenei fun ojo die o leyin ti olori ile na ti papoda ni nkan bi osu merin gbako lasiko akolu yi ti ko omogun ile America pelu ile Israel se oku Ayatollah teleri ohun ni won yo tepepere nilu Tehran ni ojo Juma o saju eto isikun re ti yo waye nilu abinibi re tin se Mashbad ni ojobo ose to nbo oku kamene eyi ohun ti ma won ti mo lebi re ti won padanu emi won nibi akolu to waye losu keji na ni won yo tepepere si Grand Musalla fun odindi ojo meta gbako igbimo alase ile Iran ti je ko di mo pe awon eniyan to to million 2 la ototo si million lona ogun ni re ti wa pe won yo peju pese si bi eto isikuna o leyi ti won pe ni eto isiku to lami la ka julo ninu itan eto na ni yo waye latari bi ile Iran pelu ile America se jumo dawo ogun jija duro leyin ti won towo bo iwe adehun lati je ko gun omi losu kefa sibe nile okere kodi ni awon eniyan to to 22 niye ti won gbe mimi nigbati awon eniyan to to 24 ototo si farapa yana yana o lasiko ti oko akero kan sa dede rariwo ori oke to debu to nbe lekun gusu iwo orin ile Pakistan oko akero na lo rinrin ajobo lati ilu Quetta lo silu Peshawar nigbati o rariwo ori oke dansa loni awon osise ijoba ti won sabewo si osibitu zob shalai pe apapo eniyan to to 72 ti monka awon obirin to vidori awon ma kekeke ni won wa ninu oko na lasiko ti isele ohun fi sele lagbon iroyin ere idaraya foto san to ni ko awon agbobolu alafowoju sapere agba lokunrin lorilede yi ta mo si the Tigers ti bere ifigagbaga lati peregede o fun idije ifeye agbaye ti FIBA nipa jijawe olubori nibi ti won ti feyin ko tile Tunisia bele pelu ami ayo 84 ti 89 o Chimeze Metu pelu ike iro egbo ni won le waju ijawe olubori ohun pelu ami 17 nigbati Uwundu fi obale pelu ami 14 iroyin lekunrere foto san tuni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gboyin pe are Tinubu ke si awon oniroyin lati ma se so ara won di ohun elo olohun goro fa won agbesumo mi te ma won ajinigbe o bakan dan la tun wa se ti gboyin pe ijoba apapo ile wa si so loju egun ise akanse oju ona to lo lati bamban lamba lo si sharam ni ipinle plateau lati ipinle Benue ajeke gbolosan to ni pe akowe agba teleri ni ipinle Benue David Salifu padanu emi re o lasiko akolu iko afurasi ajinigbe kan lati le okiri losan to ni amuwa se ti gboyin pe ile Iran gunle eto didaro Ayatollah ti won se kupa losu keji o lagbon iroyin re daraya foto san tuni aje ke gbo pe ko the Tigers si de idije iperegede o fun ife eje agbaye FIBA nipa fifeyin iko tile Tunisia bele iroyin lekunrere foto san tuni ohun ko niju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni funyin yi nje mo wi pe layajo ni lodun 1960 ni ijoba ile britiko te mo ijoba ile wa Nigeria jumo fohun sokan o lori mimu ojo kini osu kewa odun 1960 gege bi ojo ominira orilede yi iroyin lekunrere foto san tuni ohun ko niju bayi lo lati mo gbadu oko ojo kan awon eto aso wajo download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store e ma gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta oso oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fun iru iroyin lede gesi
ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbanjo gbanjo to ba sele layika ati agbegbe yin te fe fi to yara iroyin ile ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062756 abiodun akiwumi ni olotu iroyin lekun rere futo san toni olanri waju oye wole lotu si ede abinibi to si mu wa seti gboyin e se o bi e se n tetisi kan niyin to ta won yo lekan si e ka san elembe won

0: Diamond FM.
1: Swimming along, kick or end opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shit you kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon, simi riranu mo, gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orilede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
3: Imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.

0: ti o love you we ka bi esi o
1: okay let's go let's start
0: ya wa yi kai ori olorun po gan bi omi okun ni
1: eniyan balaro jile
0: okay mo ba lo ri nkan kan
1: eniyan balaro jile
0: ategun to mi si mu nko
1: ore riri je ni
0: ani
1: mo ni o
0: bo ba lo dati to bi olomo ori ile to tin rin

0: Olorun
1: iki ola inu
0: oju esoke ko woju orun na o
1: mimo omu mimo o nsoro
0: pila to gboju orun to gbe kini ohun duro ti awo sanmo ti o fi jalule
2: mi father my father
1: wonderful luli mo wa dupe orisun ayo mi ti mo gbe
0: generator transformer
1: dale mi ni gba gogo
0: ton tanorun tan osupa ibi olodumare gbe kini ohun si o ya fi na
1: Olorun osore fun ani osore fun mi
0: o bara bata kan
1: a se da orun
0: bo ba ti lo fun akoko kan bata yen o je
1: opo o po lori mi mo wa dupe
0: ese ti e yi to tin lo to ti fin rin
1: o to
0: mi ti di akoko to wa yi bata yen o je
1: o fun e layo layo
0: Olorun yen to bi gan
1: Olorun o da e lare
0: Olorun
1: da mi lare
0: yeah

inu imo ejile won ni aye ta jo wa lori e ori omi l'olorun gbe si bo ti a se ta yo teri olorun nikan loye so fi ile alolorun yen tobi gan

0: Fama pe nkan ni gbedu extra. Ti o ba ti kile to, ti o mi le to, ti o gbe ode be.
1: Olorun mo se.
0: Omi ti ja niyan. Adele yi. Ki papa, ki papa. Bi nsale je lo, bi nsale kunu. O ye ma gbe mu.

0: show fi le alujo yan
1: o kudo sese ma yan fun pe diamond lo ngbo yi ikanni alalubarika diamond 8.7 fm nile lorin oh, the boss and roletti, on me let me be titi.
2: Modaye, modoke, modaile.
1: Oh, fella, no, oh, let it go.
2: Only me, modafe, moda.
1: Oh, no, no, river.
2: Baba, ni ma se konju.
1: Ni ba din jubai. Let me, eke ma mo moda bi golini o. Eman ganu, eman gbenu se.
2: Only moda.
1: Yay!
2: Mo jora moni. Beke ise won o dogba
1: bi ma se se lo san ire
2: ni ma se konju
1: 091365569 52
2: eni to lo wuro koni lo san eni to lo san ye koni lale rara baba ni ma se konju
1: eni to ba gba owe
2: isa lo
1: ki n ko fi yen sere owo lo san yi bi won ti gbe wanu
2: o si mi tori
1: seri
2: oni fun mi
1: a n po nkan kan po
2: baba ni
1: lowo ni pa gbedu extra to jo ojimo yi a n po nkan kan po lowo
2: oni ma se
1: ba ba ti te pepe si waju igbimo alaboju to ikan ni mo ba ti buwo lu ai yeee yo lata gan yo letike yo ton lata bogi
2: igba tolorun
1: oju e di ri nkankan idunu ti yin faaji yin igbadun yin lo je wa logun ni ta wa yin

0: go e je sare se bayi papapa
1: igba yi lo la mi se bere
0: 0913655692 tani nbe loju opo yi o eh ore bete akoko tani lori eto losan yi o kere die e je sare ta kankan kan bi awo baba o sona arojo mu sologun o ye gbeges
2: igba yi lo la
0: e ganu si e lo e ka so o
3: e ka so
0: yes ke o ko ti yin
3: Abdul Fatai
0: Alaro
3: lato
0: gidi. Abdul Fatai Alaro. Oya, esare ganu si owe. Bolo ba kadara te ba gba. E gbo, e bun yo tun le kan si lo san yi. Lati le se fuel pharmacy. Bi won ti ni ama tari e. Sodo awon to ba je mu wa. Aki jayi oba ka se kini?
3: Aki.
0: Aki jayi ka se kini?
3: Aki gbaju oba.
0: Ah ah. Leleke lo le fe kin tun so bayi. E bo le nbe.
1: Ke koso international producer
0: ngba die se pe gesi ni mo so ebi yo ba ni yes ke lo ta ni bembe e ka so e gbon soke dara lo die to yi

0: Hello, Daddy Tumbembe, yes, ke?
1: Eka san.
0: Asis
1: yo giri leti la to gidi.
0: Ewo to ni asis yo giri leti. Agbakan. Asis yo giri leti. Se son ne mwini ni yo giri leti.
1: Ode asis yi la to gidi.
0: Ebe ganu zi. Eh, oh ya, won fun yin ni eyo oro kan. Won akoko, won koko lo fun yin. Eyin wa fun mi ni orisi gbolohun oro meji si meta. E je so.
1: Ben.
0: Awon agbabo won ni kile o to posika. Ohun rere o ti baje. Oh ya, eyin na e fun mi ni gbolohun meta to ni ile ninu.
1: Da mi so aju ka tele titi.
0: O de ni babayi. Tan your fuse ta yo
1: ojula te to teni
0: ojule te to teni se eni wa o to ri yin emi na ko e ma binu e gbo eh omo te eyan bi to je pe ejo oku eko le yan lanfani lati pa lojo osuna re ati omo te eyan bi to je ku o didi malu bayi le yan lanfani lati pa lojo osuna re ohun omo de ba ni o ko si jambe e ma binu. Hello. Yes ke o yo yanju ara jelo Ola lati police road e ba nganu si phone yin dada o eh eh e ba gbenu si gbenu se won ti gbede o Ola lati police road ye eh eh o ya e gbenu si mo fe ke lu oro kan ke fi fun mi ni gbolohun

Edu Extra. Tojo Jimori. Shine feel here. Shine get here. Mo so lekan. Mo lo ni nkan kan ta te pepe si waju igbimo alase. Ikanni yi nipa eto gbedu extra tojo jimo yi. Mo ba ti buwo lu. To do un tan, to do be. A jo mo gbenu si gbenu se ni. E kan lo su ni o mo ba de. Won ni ti si so loju egun e. Mo worry. A ise meye bo lapo ni. Nikanni a jo wa ni. Gbedu extra. Tojo jimo. Awon merin ni won ti gba igbere lori eto ilosan yi. Eni akoko number won pari pelu 7291. 7291. Eni keji 4299. 4299. Eni keta

0: tu wa lo mi tin be loju laye lo e ka so o
1: hello
0: yes ke ka so
1: e ka so e kwetu
0: olorun ni be wa to o ko ti yin
1: mr inka lati taiwo
0: mr lyin ka lati taiwo
1: be ni
0: ati taiwo leyin tin pe yi
1: be ni
0: ah ada mi se taiwo
1: yes bo abali yin
0: oya e ganu si
1: oya
0: mo wa baba so wipe osu keji o yato si ikeji sono mi ye yin
1: ngo yin
0: osu keji o yato si ikeji oya e fa gbolohun jade ninu oro to le daduro ninu keji
1: eji
0: kina npe be oh yeah, Odeni. Oh yeah, eh?
1: Igi.
0: Ibo la tiri I?
1: Ah, ikeji la pe ikeji.
0: Oh ni ikeji, mo ni keji, keji. Oh ni ikeji.
1: Eh keji.
0: Eh.
1: Ah. Ah, ike.
0: Yo.
1: Eh, bugbe yin sey ike.
0: Ike okay, odi meji.
1: Bẹ́ẹ̀
0: ni mo. Ọ ti mu meji. Márùn ni.
1: Ah, márùn o da. Ike.
0: Eh, ya ti mu yo di meji.
1: Ah. Ike.
0: Ah. Yeah.

Adefiate, Jesus was city. 090-311-9863. 090-311-9863. Lo loke ago ki atuso layo atalafia losan yi lori eto yi Olorun ogo ni foruko re bi mo tin dupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti wo fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lore sa e mo ga si e mo po si e mo ni si lagbara Olorun. Lọwọ ilese fiolu pharmacy ti won sha lati leyin fun wa ni gbogbo ojo mejo mejo lori eto yi se gan iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju le mo lo iwaju lo pa ebi ti yan mo re si la se edumare olorun mo ye wole lo ko temi Mr. Ganuzi a tun pade lojo mejo nipa nu olorun olorun rokan mi nko ni se wa wa la mo gbe ohun to da se ipo wa nipa laanu wa ati awa ti won yo sanu fun love you catch but ojo mejo jai e je n fi yin le pelu orin Saidi Osupa kingi kingi kenge kenge oba orin ka avatar e mo fele sorun ajija.

0: Aite soro jina o ye ko da voice wuli adamo the prophet with the oil of gladness wa sha da voice eni to nsegun aye e mo tori ti eni mo se ngba we ju dodu e lo sa so mo ko pe iya ni wura baba ni kini won ni digi abi rara ki si digi on pe fo da baba ni diamond ja fi le be so he wule ma do diamond fm ibe yen le ti ma ma pa won lo eto ogo lo ngbo eto ogo na lo nsoro gbogbo wa lapapo
1: your destination
2: for hit music
3: diamond 88.7 fm

0: se o ni
1: gbogbo eyin te nwo wa te ngbo wa kaakiri agbanla aye oro yin o dayo o oro yin o loju e ri ba ti se ero na gbegba be se nwo wa te n follow te n share ogo yin ma carry aye se appetizer lele yo be ni sa gege be ti mo pe abala meji n le to ohun gbe dani adele bare tojo jimo abala koko today in Israel oni ninu tan ni meni meji meta mo so fun yin nigba ta sise bere odun yi mo ni ti odun ba ti dasi meji ko to di pe odun ma dasi meji e ri pe a wo ojo kini osu keje lati ojo kini osu keje a tun bere si ni kabala keji odun 2026 ni meni meji meta bi omode ti kawo se mo pe 365 180 ni daji e abeyin omo he he 180 ni daji 360 abi 5 ori e nko ka pin meji meji abo abi aha ijo ta ti bo si 82 to wa pe 183 lodun dasi lojo lodun dasi meji gerege to ba je leap year njo ba bo si 184 lo ma dasi meji se get here okay now mo ma ya se ka kulowo oja oni lo pe 184 days me lo lo wa ku oku 181 ba se nje die die bi cake igbeyawo ba se nje die die bi cake ile oni birthday ah ama ti wonu osu wa bayi olohun seun o eh eyin omo july ba wo ni o se wa le le le le le le se wa mo nbo na

Ekabo, Lateka, Puluwaja. Diamond DJ 0.7 FM, long baby, oh, I deliver a little. Thank God it's Friday. Ejen Sarija, you see. Where abala koko unre today in Israel kila won kan to se pataki to sele ni ru ojo oni mo sha ti promise yin pe ani je ti yin o di be la ani je nu yin o baje igbadun ti yin lo je wa logun kinu ti yin o le ma dun la wa se nsare soke sodo be ni sa Monday, you okay, you okay, you okay. Life a koko shofo moja yin si. Enini okwe 184 days. Tati lo. Efe kani 1, 2, 3 abi. Oya, emu ni 1, 2, 3 ngbe anan. Emu 1, 2, 3. Eka 1, 2, 3 to ba jen yelo ye yin. Baba wa mu ni pe ka so lede Yoruba ogosan ati merin ojo la ti lo bayi o wa ku ogosan ati eyo kan ninu odun 2026 ejenti Nigeria bere rin ajo niru ojo oni lodun 2009 Nigeria Algeria ati Niger orilede mete tato wobo we are doing lati se eto idagbasoke opa ti o mo gbe afefe iyen gas pipeline laarin awon orilede mete ta egbori mo ni nja yin si na ni e ti mo yen niyan niru ojo oni lodun 1980 ni eni ti o fi gba kan ri je oba ile ife to tun je gomina akoko omo ile Africa Adulawo to se gomina ni ekun iwo orun Nigeria Western Union oba Adesoji Aderemi o ni ti ile ife gba na Iru ojo oni ni baba waja lodun 1980 Jamba ni ta lo joba ri to tun je governor governor Western Region o ye ke le mo o Iru ojo oni ni baba ohun dagbere faye Ibodun lenu baba na pupo Olorun ma tun je ariru e mo Iru ojo oni lodun 1967 Ibugbamu ado loro sele ni Eko Aromi salegbelegbe ni kete ko pe ti ogun abele igba na to bere civil war ni an pe logun abele o olorun ma tun je ariru e mo Nigeria o pe ti awon omo orilede Nigeria ti man fi ife won han si awon orilede ti an ba nife si nigba ti rogbodiyan ba nsele lapa be niru ojo oni lodun 1988 awon olufehonuan won ririn ajo ifehonuan lo si olu ile ise ile America tin be lo le de wa Nigeria latari bi awon ile America bi won se ja oko ofurufu to je ti Iran Air Flight 655 niru ojo ni lodun 1988 eje won ririn ajo balu ti mo gbe yi o ilu to koko balẹ si Canada ni o buba mo si wo otutu be npo die niru ojo ni lodun 1934 ni won da banki apapo Canada le the Bank of Canada iru ojo ni ni o lodun 1934 niru ojo ni ni odun 1986 are le America Ronald Reagan otun o se atunse ina eyi to wa ni bi Statue of Liberty
ere ominira ti nbe ni ile America. Ene iru ojo oni lodun 1986 ni are igba na ri Reagan lo sha mujuto bi won se fina tuntun sibe eje nsari ya sire daraya kin to pe kin gi kenge kenge sa idi osupa wole. Thank God it's Friday. Ondun ondun ojo bi mi ko tun la omo July bawo ni o se wa la la la la la la la la la ekimi lomo lodun ojojumo lodun niru ajo oni lodun 2011 Novak Djokovic o gba ami eye ti Wimbledon akoko fun igba akoko to won o jawe olubori ni o Novak Djokovic mo du ere ti se awon eleyin lori odan ni o lawn tennis da mo fi kini bi kayo kayo ba igba bolu ti ma ta bonbon ba kekeke hun. All right now. Live ya koko sofo. Je kin pe kan nu awon olorin wa wole. Won po nbi o, won po nbi o ton to le. Se kin kokko gbe school la wole ni iro. Je n pe Said Osupa wole.

yin ti wa ko ni baje fun yin se okay now bashiru oga nla eyan ti a oga nla ni kin se leri cake nla bamba fun gbogbo eyin te ngbo wa bayi o melo ni kaka ninu gbogbo awa omo july july bon Zion o se ti e lana Zion Jola Yemi la loyin ko so la o se ti e bo pastor dayo la na ni eyi Jacob ijo Sunday Sunday july 5 okay now e ko gba je wole e ko gba aye ko gba je bota

0: abo lateka kolowo oja abe olodo ase omo July ile yin na abajo tan ba ti pe awon ore mi bi odun yin wa lo ba mo mi mo mi kilo de temi o ma je bi odun e won gba awon bi odun na ma npe ni abe mo mi ni bi odun ni wona ngba awon si odun ileya ni an bi odun wona Abi olodo Happy birthday in advance fun gbogbo wa gbogbo yin e wa ma sanwo July e ma sanwo e ma sanwo iya sade so mo July le yin na 0913655692 abala ile keji lori eto ye pe wole ebere forin to wu yin ehn
1: omo lori alalubari ka o
0: Now, Shino Peters, I want to hear. Okay, Shino Mania. All right, Eje ma mu kini ye wole ni kokan ejeji. Hello, e ku role o.
2: Alaafia fun yin.
0: Alaafia fun eyin na.
2: Godun lala jorin.
0: Okay, now, hello da sir.
2: Aye fele.
0: Aye fele. Okay, okay, go see wala. Moma fun yin laye fele yen. E je nsare mu kan si. Ki mu bi meji meta papo. 1 2 3. Eni keji e kaabo. Uruko yin ibi te tin pe wa. Ah, e ma gaton. E duro dede o, eyan po nbe. Hello, e ku role o. Okay now. 0913655692. E ku role o.
3: Hello, e ku role.
0: Yes sir.
3: I call you one.
0: Molebi.
3: Niba je, thank God it's Friday.
0: Yes sir, yes sir. Oruko yin bi te tin pe wa?
3: Ahmed. Ahmed Anima Shaun lati Itamodu.
0: Ahmed Anima Shaun Itamodu. E ba nki Alhaji nbe.
3: Niba je, Alhaji sir.
0: All right. Only wo ni ka fi se weekend.
3: Pasuma to
0: ta lenu yeri yeri.
3: Yeah.
0: Okay now. O di meji o, e je mu kan si ki n fi skola wole ki n to wa lo pe awon olorin meta ni sitentele. Hello. E ku role o. E duro dede, e ma gatan 0913655692. Thank God it's Friday. Hello. Eti wa nbe. Lati ogidi. King Dr. Saeed Oshupa. Odi meji, odi meta. Ah, meta ti pe. Okay now. Je nwole pelu skoskola mi ti mo tin ba bo tele. Efrainle. Oya. O ma laja.

0: Ejen tun mu kan si. Hello, ta lo wa nbe?
1: Ele ku role o.
0: E ku role.
1: E dupe se o. E ba wa nso la to gba gidi si baba Wesa.
0: Aruna Isola.
1: Beni.
0: Okay sir. Aruna Isola. Okay now.

Okay now, ladies and gentlemen, e je n gbe yin de be bayi. Let me kan leyin plenty. Eyo. Ese suru eyin olorin mi. Ah, ki emi o teri ba fe mi. O ya na. Aha. Ko to di pe mi ati yin o ma fe le ise lo lori eto e je akorin akod. Kama iti ko. Okay. E je n pe Alhaji King was you and Dem Masha wole. Thank God it's Friday. Mo fe ke feel ara yin Friday lawa. Emi ati yin ati don azu lati bere ose yi. Akoko de eje abobu. O ya ero mi sinu cup. E fowo kan gbe genge. Emi si waju emi seyin. Emi sotun emi sosi. O ya ebre mole e ti bejo lori. Ah. Oh, shit.

0: won ti ko awon isi miran awon omo Nigeria wale lati ile South Africa. Egbe oselu PDP eka ti ipinle Kwara siso loju igba keje eni ti yo dupo gomina ninu eto idibo to nbo lodun to nbo. Ijoba ipinle Oyo se oro to njaran iran pe won sanwo otaran lati igba awon akeko ati oluko pada lodo awon ajinigbe ni ile okere. Oku olori ile Iran gunle si Tehran nibi ti won ti se isinku re. Leka oro aje. Ibudo fopo Dangote din owo epoko fun igba kerin laarin ose merin. Leka amuludun. Iya Burna Boy bere pe ki omo ohun lo fe yawo ohun si nfe awon omo. Leka ere idaraya. Elese ayo agbabolu omo Algeria Riyad Mahrez kede ifeyinti ni sisoju orilede re. Eku role lekan si e seun be se ndarapo mo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 88.7 FM Ilorin. Oloyede Sheyi Jacob ni oniroyin e ma gbagbe pe ele igbo wa lori takun elejara www.diamondfm.net ele ri wa lori Facebook at Diamond 887 FM ba kono le le download app wa lori Play Store Diamond 887 FM e kun eroyin kakiri agbaye yo de si etigbo yin leyin idanuduro ranpe yi.
1: Kore no opportunity by my ex in Japan.
2: O le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine ni awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se ti re kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
3: Imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7
4: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.

Eka bokpada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye nte si waju Ishi miran awon omo Nigeria ti won ko wale lati South Africa ti gunle si Murtala Muhammad ni papako ofurufu loni nilu Eko ijoba apapo nte si waju lati ri daju pe won gba awon omo Nigeria kale ninu rogbodiyan to nwaye ni orilede South Africa. Minister fun oro ile okere Arabirin Bianca Odumegu Ojuku lo soro hun di mimo wipe oko ofurufu Epri Peace lo gbe won wale to si je wipe iye awon ti won ti ko wale je ota lerugba ati eyo mejo eniyan pelu awon osise meji pelu ati awon ti won je osise awako ofurufu lati Johannesburg wa si ilu Eko Odumegu Ojuku salaye wipe Are Bola Tinubu ti pa lase ki won te si waju kiko awon omo orilede Nigeria wale lati South Africa bo ti le je wipe gbedeke 30 ojo osu kefa ti won koko fun won ti tenubepo lati South Africa o tenuma be lo shakiyesi wipe igba meta ni won ti ko eyan wale lati South Africa to si je wipe awon ti won ti ko wale tin to bi egbeta awon omo Nigeria ko to di wipe ilekun gbedeke ti won koko fun won ti o fi kun wipe awon te si waju lati ri daju pe gbogbo awon omo orilede Nigeria ti won finu fideo fi oruko sile ti won si se ayewo fun pirepire ni won ko wale Egbe oselu People's Democratic Party PDP ni ipinle Kwara ti sisọ loju eni ti yo je igbakeji ondije dupo gomina eni ti se akowe tele egbe omo leyin Christy Khan lorilede Nigeria kati ipinle Kwara Reverend Cornelius Fawenu gege bi won ti se so di mimo loni lasiko ti won se ayeye isiso loju eni ti yo je igbakeji gomina ninu idibo to nbo ohun ni ile egbe ohun ti nbe nilu Ilorin alaga egbe oselu PDP Honorable Isa Adamu Bawa salaye o wipe yiyan ti won yan arakunrin ohun ki se igbese oselu lasan sugbon o je igbese ti o duro lori iwadi iwa omoluabi jije eni to kunju osuwon ati ifraje fun itesiwaju ipile yi ni igbaradi de idibo odun 2027 alaga egbe oselu PDP so di mimo wipe egbe ohun wa ni isokan won ti gbaradi won se fraje fun ati pese olori ti yo mu eto abo idagbasoke oro aje awon odo ati irolagbara awon obinrin lai fi eto eko tafala be ni won mu idagbasoke Ise ogbin ati imogara isejoba fun gbogbo olugbe ipinle Kwara igbakeji gomina ohun ti o je ondije eni ti o je ondije dupo igbakeji gomina ni o wa lati ekun gusu idibo ipinle Kwara to si je wipe won fayo laarin awon merin ototo ti won jo je ondije dupo pelu Engineer Bola Kalekawu. Idile Shita Alimi ti ilu Ilorin ti fidi oro mule wipe gbangban lawon wa leyin ondije dupo gomina ni ipinle Kwara labi ase egbe oselu PDP onime ro Suleiman Bola Kalekawu be ni won ya ara won soto pe awon o lowo si awon ipolongo tako ondije dupo gomina ohun ninu iforo ranse si awon oniroyin ti won gbe jade loni nilu Ilorin idile ohun salaye o wipe awon na n gbo pe awon kan fe ma lo ogbon alumokoro yi ba oruko ondije dupo labi ase egbe oselu PDP je idile ohun salaye o wipe awon mo riri iparere ti ondije ti kawuko ninu ebi Shita Alimi ati jube lo be ni won se apejuwe re gege bi omo bibi ile ola na to si je wipe o ni ipatakuntakun to ti ko ninu idile na won salaye o wipe awon ko fowo si ibanilorukoje kankan
be ni awon ose atileyin iru wa buruku be tabi ikolu si ondije dupo gomina na won fi kun wipe awon ti won wa leyin iru iwa ibani loruko je be won kan gbianju won polongo tara won lasan ni won ki se asoju ebi awon rara won fi di oro mule wipe bi a tin gbara dide idibo odun 2027 gbogbo ebi ni won kede pe awon be leyin kaiwu be ni won gbadua ki ala ko to sona ko da bobo ko si mu ko se aseyori ninu idibo tin bo awon olugbe okolowo ati awon awako lagbegbe ibe ni ilu Ilorin ipinle Kwara ti fi erongba awon han lori bi afra eyi to so agbegbe ohun po to ja eyi ti won ti se awon atunse onigba die si bi o ti se ndi lilo bibo awon eniyan ati igba igbadun awon olugbe agbegbe ohun lowo leye to n fa sun kere fa kere lilo bibo awon olugbe agbegbe ohun ti won ba awon asojuko royin Diamond FM soro Abigail Nwako salaye wipe ijoba ipinle Kwara ti se awon eto kan nipa pipese awon irin nlanla yi ti yo je ojutu fun igba die kawon eyan le ma koja ni abala ibi opopona ohun to baje awon mejeje ti won ba awon niroyin soro Alhaji Jamiu Alewa ati Alhaji Rafiu salaye wipe awon afara onigba die ti won se ohun ni ko lagbara ati gbe awon oko nla nla tin gba oju ona na bo ti je pe oju ona ohun lo so ko lowo po mo igbeti oyo saki kayama ati awon agbegbe miran awon olugbe agbegbe ohun ro ijoba ipinle Kwara lati pese ona eyi ti yo dun rin gere ti o si je alalope leka ibi ti afara ohun ti baje won dupe popo fun iranlowo ijoba amo won rawo ebe si awon alase lati se afara to ja ohun ni kan mankobo ijoba ipinle Oyo se awon iroyin to njaran iran pe o san owo iyonda lati gba awon akeko ati oluko ti awon ajinigbegbe ni ijoba ibile orire won se apejuwe iru iroyin be bi eyi to le si ara ilu lokan to si je ofutu bepe iro lasan ninu atejade ti o towobo loni commissioner ito iroyin dotun oyelade salaye o wipe eyi ti won so ni jina si otito oni igbiyanju awon kan ti won je akoroyin ti o fese rinle lori ayelujara ni won fe si ara ilu lokan oro awon eniyan olugbe ilu lati ma se fete si iru iroyin be oni ohun ti o ba jade lati odo ijoba nikan ni ki won o gbagbo commissioner ohun tenumo wipe ijoba ipinle Oyo n sise takuntakun pelu awon ajo eleto abo lati ri daju wipe awon ti won jigbe lo ohun pada wa layo ati alaafia bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le n tete si ni Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin yo tesiwaju leyin danuduro ranpe yi aroyin e ma yi kuro ni ikanni wa ikanni to tawon yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin

0: wa lati gbọ ri nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo dukiya je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe E je ka ko awon omode lati ma ma sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
1: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikanni diamond 88.7 ilorin

0: 0170-7709. Then we only deport. Loniki Ewa Loi Oyitoje Gidi Gidi Gidi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مكسنة على سيد المرسلين آمين يا الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وميك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا سل جلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لمن المولى ولمن النصير آمين يا الله آمين يا الله Olohunma ja mosi kosina mama wa wola oruko re mejeji ya hayu ya akoyumo Olohunma ja ajia kiyana ma jewa Olohunma ja ajia kiyana ma jewa Wala oruko re mejeji ya hayu ya akoyumu amina ya Allah amina ya Allah amina ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin gbogbo pe tolorun oba nisi olorun oba joke aye oba sake orun oba titi nbe ki be bi o to ma be ohun na lo si to ma wa nigba ti o ba si kankan ma opo jo na lo ti ro ti le ti famu opo eyan lajo dagbere funra wa pe to ba tun dijo mejo to je pade Awon mi ti bo siwaju Olorun won ti gbe won gbin bi isu Olorun a fi yo won o wallahi a fi yo won o awon na fi ti wa dupe lodo Olorun ni tori pe bi Olorun ba sore feda ke do dupe lodo Olorun ni tori pe Olorun lo ba mo se ta ni obi mi Olorun a dupe alaafia dupe mi gegun a dupe lilo bibo to nso wa tori jejo na ladagbere yayin pe bo ba di ijo mejo tin bo eyan ara ile e tun je apade asamo wa ara wa ni Olorun wa mo lori o. Ikani Diamond lawa yi 88.7 yi to kale si lu lorin. Ile se alalu baika adupe lodo re Olorun. Lere to te ara le ti ma nfarabale te ma tele wa te ma ngbe to ta pe ni ile lo ti bere o gbose be ni. Ile lo ti bere eto to je pe en pa ke si kaluku wa en tun le se laarin toko ati yawo laarin omo ati obi re. Laarin oga somo se o laarin ara ilu ati gbogbo tin ja won olori Olorun a dupe fun amo lori emi omo yin na ni ololufe yin na ni Allahu latifu Oladi meji baba Alarba na lo nkira wa pe atuku Ola Jima toni Olorun ja sopolopo Jima laye Olorun ma ja fi leyi se asimo Olorun ja se pupo re mo se Jima leyi laki mo fe ni kokan wa atawa ati gbogbo awa ta jo ki ati gbogbo ilu ti o ti ki Jima loni ara wa dupe lodo Olorun ja sopolopo re Ola amina ya Allah Allah amina ile taji alalu barika lo so lugba weto te ngbo yi eto ta pe ni ile lo ti bere ile taji alase apase Tawer Nigeria Limited baba alalu barika badada ti o ba tun ma yato ti o tun ma da Olorun jo ma da si ju bayi lo ile taji Tawer Nigeria Limited o ti wa ka kiri gbogbo tin je lu lorin ko si bi te de te ni bowoja ile taji Tawer Nigeria Limited Olorun afanu re bi o Baba to ni le taja le Olorun ma jaba nu ma pada subu ma ji won subu danu Ola Muhammadur Rasulullah Ola amina ya Allah Ola amina ya Allah la hawla wala quwwata illa billah aliyul lazim awara ile o ma wo pe baba larba wa la ri are ni keji baba yi ara la ji awa awawu alabi bashiru ya dada sofan ti awa asiwaju mi dada emi ma nsadua kan fun ya na pe to Olorun o Iwo lo ba to lore lodo to laanu lodo to ma nse feda alajawa awawu halabi bashiru sofan ti awa aya won lerubu Olorun da ko ma saba mi se alekun ore alekun agbega alekun istijaba Olorun ma saba mi se fun alajawa awawu halabi bashiru tori pe obirin bi okunrin ni ya na wallahi liazim takun ti ya na nse ko relent ko de wura re ni wo pe abi ni ni debe to ba ti ya ya na dide nu aja awawu alayi bashiru e fokan bale so do Olorun ore po lodo Olorun te ma nse feda alaji awahu alabi bashiru lagbara olohun olohun wo la awon agbalagba te tara won jade nbalogun fulani olohun wala ale oko te ti jade lerubu olohun wala abawa to ese gba alifa tuntun alifa alifa ti ganiya e baba wa gba lerubu olohun wala awon lodo olo alaji awahu alabi bashiru Olorun dakun masa wala na gbogbo ti ya na nbere lori laanu Olorun masa ba mi se fun ya na wala Muhammadur Rasulullah wala amin summa amin ya Allah o se je na e ara le ti gbonu e ya mi oga mi asiwaju mi gbogbo ti ba tin je awawu ya wa na ni ya gba e ya lo bi kan ni gbogbo bi te ba wa ayere ni kolorun masa je o ja si wala amin ya Allah Olorun bo ti le mi afford akadoni mu yin lowo wala Muhammadur Rasulullah alaja bless fun wala be lo loni Tora wa ara ile na tun fe gbo wa eja pera wa sakisi lasiko ta wa yi gbogbo ana mo pe asiko ta wa yi ah o le ta gboro wi ah wallahi o le o e ara ile mo wa ni e mo lo jo emi ni Facebook live Olad Meji Abdulatif na leti mo ba wa pade e mo ri wa kitikiti e fe ri wa e lo wo wa nbe e ri wa babalaba na lo nseto lowo e ri nbe asiko ta wa yi asiko to da ta gboro so pe oda ni Bia sa waka wa, ya wakan, ya lalu barika wa wakan, wa ya wani lu lori. Alaji abate molu wa si, ya ni igba ile adwa ni eja kunfon. Igba ile adwa ni eja gbamu. La kadi jakun lama, kama ke. Kurisi yona ni eja ke. Igba ile adwa ni eja kunfon. Wallahi igba ile. Wallahi igba ile debi pe oko gan o te fe roju si re se manu le pelu yawo re oh la ilaha illallah olorun ma fara ni wa o olorun ma fara ni wa o olorun ma damu wa o ami mo ke gbogbo tin je oro tin jarisi ki nbe lowo awon kan ami eja paro wa sawon tin sanu eja ki won bi asa usa ni sanu sanoku gbogbo eyin te sanu olorun oni je ma pada si gbogbo alaanu pata e ni monira o ti ni ko ni mo olohun ni fi se dede oro yin ko se ni ti o mo sanu to olohun ni sanu re be ni o gbo se ko se ni ti o mo sore ti o mo sanu to olohun ni sanu re iyun se mo sanu ko olohun mo sanu re iwo to lowo to sanu to olohun gbe oro sodo re jije mo mo ni ola nta wo nta na nta lo ko si kankan to ni ola ama ati wa sanu wa nira fun o ah o lagba fun o ke sore nu ori ko ori ede lo wa lo re Wallahi ori ede lo wa lore. Tore mi ogbo bi alaanu tin sanu ri, won ni kaka ko mo olori o jin si koto. Manamana o sise mo le fun. Abo ogbo se. Manamana o sise mo le fun. E wo le taja tewor Nigeria Limited wa yi. Baba dada baba lalu barika. Ko sibe en ba lo si odo baba na. To ba lo so odo baba na. Baba na e fi nira, ke fi nira taja re. Be ni. Kefi nira tajare. Baba nan sanu. Tamba kpe niye kafun o. To ba lagbarare. Kpe yin lagbarare. Iti mo ni lowori. Baba nan sanu fun yan. Wallahi yon ni sanu. Kolo man sanu. Bukbe yin ten sanu yan. Yon sukun waba yin ten sinre. Wale kun. Ah. Olong o. Igbi ekun. Igbi a o. Igbi o foko. Ni selenu le yin. Sibo kanani lo suma wan lori. Eja so. Ben yon ban sida de eja so. Allah wodi wo to ni Allah wodi eni waye mo ya Allah wodi re on to pada dale o dawole bayi ni ngbati eh o gbo ngbati malaikal mautu ba de gbogbo to ni o dale bayi ni o da kale ni ti o si kankan wa dawole bayi moto mi e mo de be ile ti mo ko e mo eh oni gbale jo nbe njo to ba ti ku ile re di ile onle yawo mi ni my sister my love you my gerega ngbati mi nbe ni njo to ba si mo nkan dukia re di dukia on dukia se bo kan lo sumo wa to si wa yan baba to ni ile seta wa yi baba wa fi olu eja so me yan ba se dada eja so ba ku de ka to eja wi e wo dada ti baba na nse o gbo mi se e wo dada tan se ko si me yan ba ko si jo kan te de le taja baba na te ni ba won eyan nbe lawon tan ba nu wa baba ye de so problem won e wa ni problem ti e na olohun ni ma ba so fe tori pe beyan ba sore to ba teyan sukun wa lo re to re lekun olohun o ji omo ye pe inu awon irinse mi ni o gbo mi se inu awon product mi ni baba yi je ini ji nkan ko se ke wo po fe ni ti ba sanu ki emi re o sare japati baun laye turolo won wo pe ni bi kan tin di fa won eyan e ma je nkan ko se nkan ko si ni se e o le se ti baba idale aba fi olu aya lo be ni e ja aya lo be mi en ba se daada e ja so a je nbi a je nu kini a je nu oro won nu dukia won o ama be yan ba ngbo habaru yan anabi ni laiza la khabaru kalimu hayyan iroyin o ta moju ba fi tin yan ba gan ni won na lo si le taja baba na bi tan tin togun gambari ora won yan tan ba nu aba na de won de sanu won e wo le se ti aba na gbe kale e wa ni osubu e ni subu gbogbo eyin te ri be na ten sa nu awon eyan ta we yan ri dun nu gba latara ti yin na albariko la nabi lodo olohun ba to fo ba ta ba nu je won ni bo senu ona yin ola muhammadu rasulullah ola ibe je bere olohun ki lanfani to ni to fi sanu gbogbo e kaluku wa na ma ba si ko yi sile ni je ajo temi atoga mi jo se program ni je ajo yan awon so awon mi omo wo bi awada ke sawada in to ba ju oto ke yin o so aja wa wu nji o ye wa ni je jo pe bawa larubawa azakiru te ba wa account mi ko si kankan nu re mo ni wallahi bo se ri lodo temi na nu be si ni especially awa ta je soro soro ta wa le redu ta se program in ta ni elomi mo wu pa ni ni ku de si olohun ba keyan to ba sore fun o ke se tiyan le gbe pamọ gbogbo eyin te lowo lowo tolohun keyin te je boro kini te je saraki tori pe bi won ba npe yen saraki awon olowo ni eni olohun saanu ni awon tolohun ke ni olohun ke fi baba wa dr olusola saraki o ke gbe ogo saraki ye le won leri ni gbogbo eni olohun ba

0: 77 09. Then we only deport loni ki ewa royin oyin to je gidi.
1: E ka bo pade yara ali gbon bi ti a ni e ka si ni litaja Tewori Nigeria Limited alasi apase Tewori Nigeria ni baba alalbeka bala no Olorun ki o ma je baba na o mo apada si bu gbon ti apada si bu ba o ki o so areda alasi apase Tewori Nigeria Limited Olorun ma je ki won subu danu wala Muhammad Rasulullah fun anfani awon ti won o number ye boye ri mu e mu ba iroyin kesi mu we ke ko number Tewori Nigeria Limited ke ko kale number won ri 08030 751690 awon yen lenu mi ya ku poju 08030 751690 number Tewori Nigeria Limited na ni eti gbon e ma lo sodo won gbogbo nte ba need e lo ranbe oyin gidi nbe nbe wo to ba need o da kiyin oloyin le anabi sallallahu alaihi wasallam anabi na ni fesi anabi e fo oyin sire oyin da pupo kiyin oni oyin le tori pe gbigba dua nbe la royin o gbo mi se iyen yin na ewu e wa tara bi toyin ti jade la ilaha illallah la tara be mi inu ara awon eda olohun kan na ni oyin fa oyin o gbo mi se ninu

won eda inu eda tolorun da ina lo yin fa tori pe ke se bi teyan gboro ku firiwo meyan ba de oyin ta mu tin dun lenu wa yato sa won yin fake e ma lo royin fake o original oyin nbe lodo tawo nigeria limited original oyin awon yin kan be nisin won fi sugar lu ni sugar won wa dun yin o ngbo ba lo bi jọba de gedige didenu olu awon ba ma fowo karabadi no le yin dun iwo lo lo mu oyin oni sugar original oyin loju lowo oyin ti won lo ko ninu ogba won awon tin sise an ku oyin ise won se fa tori pe ninu bi ti awon kini ye tin se mi na won ma nwo won wa se bi won se o da gan ma ndana sun won na ni won ma wa ko jade won ma wa po allahu akbar asi gbogbo awon kan ta nje ase nu bi tun ti jade ase bi yo lagbara ni o gbo mi se e wo eke ireke ni nisin awala agbireke ah kese po mi wa lo mu ireke ti fi ndo va o si gbe ireke o si ma je no si ma dun lenu e wa si olohun tin be lara re e wo yin na bo ba ni di oyin to jori jinu oyin ma lo si detaja te wer nigeria limited oyin gidi bembe awon labidun to da o gbo mi se awon labidun ti won ko wa lati saudi arabia gbogbo ni tin je na maka olohun wala utuba ti won keleri gun mere ni agbaye loni gbogbo eni tin je na maka olohun ma sa se ni rorun fun wa awon labidun gidi nbembe o gbo awala ma awon so be ni olohun lawa na debe ko olohun ko mo wa si la lo mo tun wa ka tun lo si gbogbo eni ti o ran wa na ti o tun sanu wa to olohun ran laanu si wa olohun ran si wa meyan ba de maka awon labidun to je awon original labidun labidun to mo je ti jeri jedi oni mu o nbe lodo alase apase tawo nigeria limited mo je labidun bi labidun ba ma wu le riyan ni mo gbianju bi anje ngbe anje labidun ni maka n ba wole bayi ta ba ko ni ara n ba tin ba wole bayi ti mo wonu te tan fi wa si ti mo ba si free ti mo ba si fisha wa yin ko labidun jade ni yin mo wa je labidun alaisi akadan fu alafa abletif labidun mo ni eje ma je bo ba n waru labidun ye to je original labidun to je quality labidun in be lodo ta wuri nigeria limited wallahi n be ni ke so renu awon te kirun awon jalamia gidi te le fi belon o fe belon o fe berin kan lodo olohun o wa nwa so ti o da laye kibaru illa tayyiba olohun le mi so ba ti o mo o in so bo nido ti o ogbo mi se o fe gba nkan lo e wo na fi wo are wo me fi wo are wo ko olohun lo ori chance abi ori opportunity lodo baba wa Bola Ahmed Tinubu on wa ni o wa ipe Bola baba Bola Ahmed president wa won ni keyin o wa laso work won fe ri o won koda bo ba ti laso to wo lodo won o sare lo wa aso un papapa fo o sare lo ran aso un ni ran pe en lo ori ala en lo ori president Nigeria ka wa so po lohun to da president ka so po lohun to gbe president sipo re o wa fe be lohun o wa wa aso ikisa la ilaha illallah in to ba fi bere lodo olohun olohun o fi fun o iyan ma sunmo olohun ni sunmo daada ni o lo perfume leyin gba to ba lo jalamia to je quality jalamia lodo tawir nigeria limited awon jalamia original jalamia to lo owo wa won perfume gidi ti o ma ja puchan puchan atawon tuare tuare adua nbe o e ja so oro funra wa o awon to lohun fi adua ro lorun te ma ndide loru bi ago kan ago meji oru won te ma pe olohun e ma watch won won ma tan tuare adua o si jo ye agbo lenu awon agbalagba lenu awon eni olohun pe ko si bi yan ba nsa adua lowo to tan tuare adua laarin oru tori pe loru ye na lasiko ti won yi kada re elomi pada eni ti o ni ti o ti o ti o ti e to pe ko ri je ko ri mu ko ni mo lebi to da oru won na olohun ni se ti nbe mi olohun oye nte e ma yi kada ra pada e yi kada ra re pada si daada o gbo mi se baba wa tan tuare adua ye to tan bi se won ni bi tuare ohun se ran tin jo loke ye olohun wa leyin malaika mi e lo joko te ru mi tin be mi hun won wa dori ko ma wo bi yan ba dunrin ma dua tin ma sa dua dada ta dua ba jin ola dada especially loru iwo gan mo pe kese won nikan mo lo joko e wa ara re gan mo bo ni joko ye pe o ti mo pe yes olohun ti wa lara re awon malaika olohun ti nbe pelu re won ti nbo sise po iyin wo aso ka so fi be lohun won ti du omo laso kan lo fi nkirun masalasi aso to nlo lasuba na lo nlo layila lo nlo lalasari lo nlo magubi lo nlo isaki lo de afijo jimo nikan lo nparo aso ki lo de to mo fojojumo na mo wo so gidi mo wo so bi jara mi ara lo ba fe mo lo fi kirun ni
Bloga Jalamia gidi lodo Tawir Nigeria Limited. Jalamia to quality. Gbogbo e ko le yin Olorun Saudi won ti ko wa bi gba lodo Tawir Nigeria Limited. Alasia Pase Tawir Nigeria Limited. Lora awon Jalamia gidi. Lora awon turare awon tesuba gidi awon Al-Qur'an gidi ti en le fi belon nbe ni taja Tawir Nigeria Limited. Mo se yemeji. Mo se yemeji. O wa fe wa won ri. Nbo lati ri won. Nbo lati fe mo won. Elomi nbe ni se o le mo gbo won ri. Ogbo mi se elemi le mo gbo te wi Nigeria o le mo gbo won esi won ten ki wa ni lori Facebook live esi won adupe pupo Oladimi Jablatif na le mo le o fi join wa esi won adupe pupo Olorun ba mi ni fe yin ogbo mi se o fe lo sodo te wi Nigeria Limited jinju we bi ta kale si fun akoko bi ti o pe o je ed office won o fe ri oga o fe ri afa wa lase apase te wi Nigeria mo bo wa soke lele adugbo ti wa na ogelele ali mo kakwa fo ne buru won ma lejo ma bo aso kelele bo ba tin bo lati gambari o ba ti ku epo bo fasiye legbe yana le olesin ko se ni ti omo le olesin lo nle awon afa wa gba olesin gba won agbaragba tan tin lo nle olesin olorun ba wa ke won awon to seku na olorun sajari won pe ni egbe kegbe le olesin o ba ti wa debe je n fi bi kan juwe le temi temi ti jade nu won pe le kan ni Oladimeji so ri le Oladimeji e o ti ri ko fo Oladimeji e won lo face tan wo Nigeria Limited head office wa nu wole o bara se apase me bo ba ba won gbogbo to ba fe bere won ta fun o o tun wa wo sunsun adugbo ti wa jina bi tan juwe yi jina ma lo si apalara o mo be ona liikima university ma lo si be tewu Nigeria Limited me nbe o tun wa wo sun pe igboro la wa oda ma bo wa si sale aluko opposite randa bo tu sale aluko to ba ti debi junction ye boju soke o rile ile taja teun Nigeria legbe microfinance bank won fe gbe kegbe ti pelu awon ni wa o pe ona mi tun jin sibe won na oda ma lo si ogbo mi se isale koto ye nibi junction teun Nigeria Limited ni bembe won tun wa nbe ni emiasod ladoju kole alaya nibi imbiranda bo tu ye ta won kon ti ma yi ti lo si balogun fulani yi ti olona oja yi ti lo se emiasod bi o ba ti wu o kankan ye ile taja teun Nigeria Limited nbe nbe atun wa wo sunsunsun oya ma lo gire alimi ogbo teun Nigeria Limited ni subu danu olohun ni fi yin pa wa lekun gbogbo eyin gbe to olohun se lekan ni subu ma lo gire alimi nibi ile epo masfala e ibe la won ko badan ogbo ma so iko ma tin lodu o ri won nbe ile taja teun Nigeria Limited won nbe won tun wa nbe ni tipa garage ni tanke tipa garage ye to ba ti soda nibi abe bridge ye nibi masala si ye ogbo mi se masalasi ye na won koju sira won ile taja tewu Nigeria Limited nbe nbe dakun ma lobe gbogbo to ba need ko lobe o ba pade lagbara olohun le kan si je to pe number tewu Nigeria Limited ki to pe fun ofin ti e ba fe pe won te ba fe ri won number to wo ile se oga gangan ni ogbe o 08030751690 number tewu Nigeria bo ba wa debe to ba pe won ti won ba gbe drop message fun won inshallah awon na won do lohun to baba laba ati fe mo lo olohun mo se re lase mo fanfa ni to ba fe pe mi na won na fe o fe sanu baba laba ni o fe fun ni nkan kan ni o fe gbebun fun ni ko si tin yan se ti olohun o tin yo ore olohun o se kaluku lesson lori number te pe mi si ko yi para 08035252012 08035252012 number temi nu babalaba lo lilehun ipade wa njo mejo atemi atanti awa lagbara olohun ajo pade njo mejo ni andagbe pe allahul latifu bi ibadihi yasukuma yasha wa huwa qawiyul asim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Iwo to joko lori obiri aye o. Iwo yi kan na lo joko lori obiri ohun. Aye atorun ku fun ogo re. Aye o gba o, orun o gba o. Alasha pase ibi gogo. The paramount ruler of the whole universe. Gbogbo aye fori bale fun o, olowo ori aye. Gbogbo orun fori bale fun o, olowo ori orun. Iwo ti awon angeli nko rin mimo si. Oloju ina eleyin o. Inu orun lo gbe ngba tegun. Oju re o se. Akoyin si re o se. Arugbo ojo abirun funfun gbona. Olori arugbo ni gbogbo ile kile. Arugbo ojo olojo gbon. Olowo ori mi olojo ori gboro. Agbo koja ogbo. Agbo koja iwu. Adagba koja asise. Iranu awon woli. Ipa si agbara awon na si. Olorun Oladeji Esikaya Olugbe. Kini o ti benu Samu Oluwala. Olorun Esther Ajayi Abimbola o. Ojo ogbo di agbara re. Ire funfun so odole. Asoro kolu bi ogiri to ti gbe. Iwo ni na nu ara ti fagi atekateka. Omi mi nla teni kokon o lebu. Okuta nu kanakana to pa Goliath ti olori ogun Filistini. Mo gbe oga o.

tun de pada nu kani kani se mo bo nile o o da na in kankan re o o da kitchen ni won pe o kitchen kitchen ta wu yi eh ibi ti enu se ni meji tin pade in kan wa ton ma fin ki re papo o kitchen ta wu yi o lati lati sawari awa jade re o da eni kan be mo fe ko farabale ko le mani o fj loudin nje fj loudin ti mo wu yi ojo kesan ninu osu kini odun 1894 lo sawari awa jade kitchen ti e to se bode o pe onaje o ti wa mo na niyan

ni mo de pada sodo ti e na ni abe won o nkan kan tun re ti mo fe ki wo na o tun mo ati ba ti sawari awa jade re o lawn sprinkler ni je lawn sprinkler asikini na bode eyan dudu na lo se tawo re dudu ni o na lo se lawn sprinkler ti mo wuye enikan be o JW Smith ni je JW Smith lojo kerin osu karun odun 1897 ni o ojo kerin osu karun 1897 lo sawari awa jade iyen ta mo si lawn sprinkler to se bode gba na

0: ada baba mo mo to de lugbenga
1: e to wa ya mi lenu be bokunrin obirin se rin ni o okunrin na yi o na to ma bo sokoto leyin wo na pe leyin
0: ah
1: so sa ya se ya se nabu abi kini won pe yi ya se nabu ni
2: eru se ti en ba mi ni pe jesu oni pe de mo eru wa
1: ba mi
0: pe nu ese ta wa ina kolo fun ju anu re ko
1: fi sa wa oda aranda o aranda ko
0: oda e me ti so di wa so mi lo lugbe gas e ka kan re o peanut butter ni je peanut butter o bo lati sawari awajade ile ina o eni kan be just washington cover ni je george washington in cover and it's a wee 1896 na lo sawari awa jade iyen peanut butter lo se bodi nigba no seun
2: ah
0: oda an dupe fun o tori pe a lo gbianju oda na peanut butter to ti gbo na niyan o wo na to ngbo wa ani kini wo na o se e ma gbagbe pe eto ta pe lara nda ekun na le ngbo
2: o
0: ni diamond jake jadu agbaye ibe na le tin gbo wa o ibe na lawa bi mo se wi awa sunsu
2: o se nkan ta fi se
0: e ti gbo kankan e ja fese radio die se ka to tutẹ waju
2: it's okay.

0: Oda ba se nbabo. O kani kani. Mo ma to dodo ti na ni abe hun. O pelu wa si ati wa su yi. Enjo mo pe nkan kan be pencil sharpener ni je. Pencil sharpener. Eh eni kana se to se ti e bode. Eh eleyi papa julo awon sharpener ti won ma un ya bi love bayi. Yen logo love ton ma fin ton ma design ba hun. Eh on le mi wi o. Oda na pencil sharpener ti mo wi yi eni kan be o. Je early love ni je. Je early love. Je early love ti mo wi yi. O se awari awaja de pencil sharpener ti yen ni ojo keta le ni ogun mani osu kokala 1897 ojo keta le logun osu kokala 1897 na lo se bode o pencil sharpener o to ti ma na niyan lori eto aranda o
1: aranda ekun.

0: mo tun dodo yin pada niyan
1: kaabo fa
0: o mo kaabo
1: kaabo
0: oda mo kurin okay ikankan re o ti mo tun fe ke mo o
1: oja mo
0: phone transmitter ni je phone transmitter ni kini yi
1: o
0: ki mo pe
1: interfita
0: interfita
1: you na da
0: saje san wa
1: olojo ta
2: labulator ti do
1: pe
2: interfita
1: lo interfita
0: oda baba phone transmitter la pe o eni kan be o gravity woods ni je gravity woods eni ta wuyi ojo keji osu keji la mo ni 1884 ojo keji osu keji la 1884 lo si awari awaja de phone transmitter lo se kini ibode
1: o se won
0: o da intention la win
1: be ni

0: bi mo se nba bo lale oni o o e ma gbagbe o keni keni a nso bo nipa nta won eyan ti ala dudu black black bi ti wa bayi ti won se bodi eh eh tori ninu awon ibo na ri black gbogbo e na wa nu won na o
1: black america
0: wa eh awon na wa o oda en kankan ri refrigerator ni je fridge ko hun refrigerator ta wi bo lati sawari awa jade le na oda eni kan be o to na sawari awa jade to je alawo tawo re dudu ni o eni yi won pe ni je standard je standard na loruko re o lojo kerinla ninu osu kefa 1891 ojo kerinla osu kefa 1891 na sawari awa yen refrigerator ti e to se bodin gba na okugun eju akose gan de ni

0: Bala wile.
1: In down.
0: Mo to yin wanu.
1: Yo da fun
0: o. O e kaka to re ti mo fe ke mo lale toni o.
1: Oja wa si.
0: Mo fe ja yin si kin te yin si na ni o.
1: Be ni, be ni.
0: Mo fe re yin si gan.
1: Yo do mami.
0: Spark plug ni je.
1: Oh.
0: Spark plug.
1: Eh.
0: Spark plug plug ti mo wi yi. Bo lai sawari awajade re o.
1: A fe mo.
0: Oda asawari re lato we nikan ti won pe ni Edmond Baga.
1: To.
0: Edmond Baga. Ki mo pe.
1: E ti wo Baga.
0: Spark plug o se bode o
1: ni
0: ba na lohun
1: be ni
0: e ti mo na niyan
1: be ni o

0: Lagos. Mo tun de pada nu. O da nkan kan to re o. Stethoscope ni je o. Stethoscope. Irinse awon ki won pe awon dokita.
1: Dokita nu.
0: Abi ka pe awon eleto ilera. Irinse won nu. Stethoscope ta wuyi. Bo la isawari awa jade re.
1: A fe mo.
0: O nkan kan be.
1: O ya fe mo.
0: Imhotep ni je. Imhotep. Eni ta wuyi ni ile Egypt atijo na lo ti sawari awa jade kini nigba na lohun stethoscope. Be lo ti sawari nigba na bi ribi awa o. Seun oda adupe fun to se o. O lo je nti eran ti latos ose tin bo. O se se ka ti e wo awon irinse to ni se pelu awon ta nlo ninu lab wa gan gbo awon lab ta ni won yi awon ilo ta nlo mi atawon kan mi to farape
1: be ni
0: ireto na lawa arada o.

oda eni kan be ta le gbagbe pa to na ko lori oro ni stove de o ti a carrington nje ti a carrington lojo ke dogbo osu keje 1876 moni ojo ke dogbo osu keje 1876 ni ti a carrington o se stove ti o se ibode ngba na o o na lo de ti mo yi

0: ilé. Ọdẹ ja ma lọ fun tale eto ni lori eto ta pe ni arande ekun o.
1: To wa mo fi si lo ojo mejo lati mo pade. Ti te mejo ko ni ba mi le ruko temi, ruko mi yipada. O si le ba mi o ma nu je loko. Ti ojo mejo iri ayo tara pe lati pade. Aranda o.
0: Aranda ekun.
2: Oroke fun tale te ni nanu. Opo pataki lowo Olorun ba mi oke to mu abe layo to mu apare laya tala. Fi agbogbe yin olufa papata la ki pe ku eti gbo wa lagbara lowo Olorun ba mi oke e ni ku awa na o si ni ku. Ti ti ojo mejo ta mo fi idunnu ayo orire pade pada lori eto yi. Oluwa gbe mi ga o ma ki pelu mi le mi je agun taso lo ekun oko yawo re le pa by taso robo by for society center re afefe oro akin o ma kin loruko temi ti mo dagbe lori eto bi pe amala toluwa bu mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu e to ba bere mi so fun won pe mo ti lo bi giga o dabo
3: to baba labule wa amuludu adide ma gbagbe ede o ma si gogo to mo ma we won ko tori na apari tin ge punk ya firu muse verse temi na so fun yin pe mo ma ti wa nu balu e ma ba mi o di jo mejo o
0: adupe a mo pade o da na mi ape kode ko lo ni yusupa bo su ko ba dara moju ko ni ye kankan mo that is to say ola tin re waju ogun ni ope bi tele mi je alaka feyin re ija logo international preset mo lati favola mo kon yen gan oko papapa fire na kanakan gbare lowo kanakan wo bo lolu fe eto yi patalaki o se ti bo la mo pade titi ose tin bo 08062891134 08062891134 o da

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo tan fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo se wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona mo wu le soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo n tolorun da daada mo ni olorun da ewe ategbo fun ilera o ma araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe ti e lati fi se iwosan fun o ma araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara ti e mo wa so ireti nu iwosan to tabi tatijo pelu otito inu alaafia yo si je ti e
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awo gba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun o nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ya wa bani so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re ele ilewu
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni gakanbi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wa nla nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won ti n dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps inter mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 07036508206 leko si 07036508206 ilera loogun oro Olorun ba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba wa te ba tin gbo mi dide akoko yi aisa ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe so ye wa ba ni so wa yi 07 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiesi lati ara ijekuje imokumo lilu ara re nilokulo ati aise aiwa re lorekore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi ni akoko yi eya ara se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori dse re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de bagun re ti alafia re si le di fi afia olohun da ewe ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole tori isan ni oko mulewo toju san re ni ile ise baba garanti awa ki se awo gba arun aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe so ye wa ba ni so wa yi
1: 07036508206 leko si 07036508206
3: ti ku de o je ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabo lese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ikan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keke re yo ma we ati duwo bere mu kan ile tabi kiun inira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomiye ko le rin lai lo popa mo so are bi arugbo ojiji ti o ba ti si akiyesi kudie kudie lagba are kasi minister
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number 07 66 79 97 93 07 66 79 97 93 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo ayadidun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile so daada
1: pe mi miracle apps international mr garanti olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye wa ba ni so wa yi
1: 07036508206 leko si 07036508206
3: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje ka kiriara oniton yo mo se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe on gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isa re ti dase sile ti isa to lo si ile si omokunrin ba dase sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori si si sugba ko sise toju isa re koda ti isa to lo si bi irina re ba dase sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo

ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bire so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo nse won to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wu le sokokiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga

0: Ami, eti eni la fi ń gbọ, ese eni la fi ń rin, debi ti ona bayo abi ti re ayo eni wa. Eo, ati wa ń gbọ bayi, mo ki gbogbo eni to lanfani lati ma gbọ mi, dide di akoko yi wipe, aku dede woye. Aku kole da, aku ushe. Olongoba, yo shano wa, yo gwa dura wa. Boba ti pete ti mba, oma agba, lote ye, loruko jesu. Tokpe anima shan, o loruko me, ti mo nki ika abos, ori etu akanshe yi, akanshe ni ki letu ma agba lori e. Baba mama, anti, boda ami, egwa ata buru te, egwa mi onili ata lejo, e joko da da. Lati gbo, lati bere, dokpe, e maje ki kakan, kofo yi loni nunti, amua, fun yi ni didi akoko yi. E jen waso fun yi yo, Baba wa tolo nlo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City eyi to wa ni agbegbe ofa garage nlori bawo le se ma debe e koko duro na mo nbo e je ki baba wipe won ka abo si yara e tori pe baba ti ri won amo wipe nkan iyanu nkan otun fe sele ni ye daddy mo ki yin e ka abo sa
1: mo ki gbogbo omo olorun e je ki n koko so pe kada gbogbo ogo ati iyin pada fun olorun apostle ayo baba lola olorun to n soro to ri be olorun to nti oro eleyin olorun to nti aiko ati riju eleyin bi o ba ne ka so bi o ba se mo ko se si sugbon bo se so pe ka wi o de nde lade awon eyan de nba be e je ka so pe ogo ni fun oruko
0: oluwa lo ya
1: ah mo fe soro ase melo ni kin so na tori inu mi dun o
0: yes sir bo je yo kan na mo mo wi pe dada ko ni ko po lo bo je yo kan o ti sise
1: o ase akoko re bi oluwa ti nbe temi e si wa eni to soro furasi to nfogun ja omo mi eni to soro furasi to nfogun ja yin daddy anti mi ati boda mi gbogbo eni to soro furasi to lowo si to nba yin fira loruko baba tomo ti ama orun femi won so fira
0: mi jesu
1: gbogbo alagbara to ni bomba nbe lori le alaye to le oni rona lo loruko jesu orun femi won so fira
0: mi jesu
1: okan yo bale
0: ami
1: e o serere
0: ami
1: be se ngbo yi ona la fun
0: Ami Jesu.
1: Omo toko taya taya ona la fun yin.
0: Ami Jesu.
1: O de fi osu to koja le ti owo yin o ba mo wi loruko Jesu osu yi o ma fun yin.
0: Ami.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Ami, ami, ami loruko Jesu. E se ti ri bayi mo ni eyo kan to ninu eyo kan ewo bi Olorun se so di opoloko. Mo si mo yi pe oro ase to jade ye yo sise ninu aye gbogbo wa. Prophet Adeniyi Abiodun James. Awon le gbohun won yi ti Olorun lo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City kaakiri agbaye mo so ni bere sa pe baba ti ri yin lori eto a je pe nkan yanu nkan nkan otun o tun fe sele ni yes sir nje a le modi ta tun fi ri yin bayi sa
1: ko si idi o pe meji
0: okay
1: bi Oluwa ba ti form awa tun jade niyan
0: okay
1: ipade adua to waye losu to koja
0: yes sir
1: tiru e o tun waye lago meje irole ola yen to je saturday akoko yi lago meje irole ba sese ti osu to koja
0: meje si meje
1: ta de pari lago meje aro a bere lago meje irole a de pari si lago meje aro mo gba mic ni 5 minutes to 9 ale mo de pari ni 7 o'clock
0: lojo keji
1: opo awon eyan ni
0: jo sunday
1: kini baba igbe mi lati ago mesan ale
0: mo ti kini baba igbe mi te ri sa mo nbo wa be na mo fe bire bire kan lori esugba e ma boro yin bo sa
1: lati ago mesan yen titi di ago meje aro owo oluwa o nawo mu awon eyan lotun losi lo je so pe bi mo se wa nlorin inu mi ndun daddy to ngbo mi mommy to ngbo mi mo fe ki eyin na ni eri bi awon kan ba ni ni osu to koja ti won lero pe nta won le yi pada ni odun merin marun si iru akoko yi sugbon ti won gbohun bi eyin na se ngbo ede kan wa ti mo lori gbogbo radio ti n ba ti soro pe e o gbo mi by mistake po o ba fe ke gbo mi ti oluwa o ba ni lo mi fun yin e o ni ri radio si e o ni sindi radio o wa lara adua temi mo gba ti ma ti goroke oluwa mo tun lo gbogbo eni ti oro re o ni yanju lodo mi
0: gbogbo gbo
1: tori eni gbo to wa to ni eri iyen ni yi woli
0: peter on tolorun ni ka se ta se a je pe be na lori
1: a je pe woli eleyi olorun lo nba soro looto bo eni to ti je pe oro re o ni yanju ninu pe yen mo ma oluwa bo ba gbe yanju ati gbo ma da frequency ru be ni baba
0: debi pe yo wa wa
1: debi pe yo wa now eyan gbo losogbo mi mo frequency to wo osogbo
0: gbogbo aye ni won gbo

0: Peter wa bayi sa
1: bo o wo osogbo olohun wa ngbo olohun charge ni le epo ni ko ni bi to ti le charge
0: ile epo lo
1: ile epo lo ti lo charge eni yi je furniture ti olorun ti fi gba kan gba fun o ni ile kan to ngbe to ko fara e o wa ni kan to nko lo o de ni moto eyo kan soso bo nigba ti nkan ta wi de o kokko ta ile to nko si keji yo dide o gbowo o nawo tan nkan ojora
0: o tun mu mi
1: eni kan sa mi ogun tan ni ko ba okale ogun to je pe bo se ngbiyanju to lo tun le si mo soro ase loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: owo tan o tun gbiyanju omo kan tun wo school na won me o wo school o tun sare ngba ti o si o mu moto o ta o tun ya ile are to tun gbe o ta ni gbanjo omo ya re lo mu en ti o ra wa koni choice ah marubi lia kadava ruabi ogun to letani ko lero ogun to ti sa gbogbo ipale lori ogun te ti sa gbogbo igbiyanju le lori ti o se ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: ogun gba gbogbo nto ni lowo e nti mo fe soro le lori ni ogun to le o ma gba gbogbo nte eyan ni lowo eyan ni eyan gbiyanju sibe koni se o ma fa koko e ni sofo ni baba gbogbo nkan ta o wa dolokada ile baba e to ti file o wa
0: family house
1: won soro lori eri won wa ni ba to so pa won pada sile baba awon mo ni e wa ri yara kan rent won wa so fun pe baba pele kan yaju pele kan lo mi o gbe ede yan ri awon so mo ni kiran ah ita won fi lo ma je gbese nle ole
0: ti won pa duro lo ta won lowo ole san
1: be ka won kuku pada le baba awon ta won ti se boys
0: keni o ni bere powo ole da
1: oh marubi lian kadava ruabi ogun to fe ma da pada seyin ogun to ni ko ma kojo to ntuka ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: jesu
1: baba
0: yes sir
1: o sa gbo after so many years tan ti lo bi adua gbogbo ibi ti won le lo won gbiyanju won wa gbo ohun yi ani ore awon so pe enu awon woli yi ti doju pe e tun ma wo teni ba pari e radio te tu gbo woli ni
0: soro
1: pe ololo mo ye woli to nsoro ki le to su sugbon eni to lo ba so pa koko ti e ti to nkan ko ba soro bi eni to ngbo mi ma fe mi ri de pe se woli mi re abi woli mi ko o wa gbera ko so o ti pe iyan fe pana igbagbo ohun ko fe ko affect belief system ohun o wa gbera o wa gbe okada re okada na olohun ti lo fi picture eran mi o wa lo ta okada tori ko fe wa ko ri eyan ya lowo
0: latosogbo wa si kwara nbi
1: ko ri o ni gbogbo re lo sa ko ri olohun wa gbe fun mechanic pe lo ta okada yi
0: iye to ba ri ta
1: iye to ba ri ta iyan ni e le fe gbowo baba ko si so on fi customer si ibi kan ni iyan so pe e wo e kokko gba 20,000 ona pack okada loju won fo won wa ja iwele lori emi o mo ba se nta o ni ma se nta ni
0: o
1: ja iwele lori
0: oro sa lo ti mo pe a fe ta kini
1: egan taye ti mo yan mo dani egan taye ti mo ogun te n wa so le lori male ogun te o le ba eniyan so ogun to en pa mara loruko jesus ogun yan wole ba
0: mi jesus
1: ase ni ogun yan wole ba
0: mi jesus
1: ta se ta se ni mo so ogun yan wole ba
0: mi
1: o ba gbowo o ba so fun yawo o de lorin ki na se lorin o n gba radio kan o baba ye de so pe bye o ba ku sonu a dogba dua igba ti le mo la go meje gbogbo awon yan bo sile anu won gba omi o gba omi o ni bo n se nlo ero ka so so lo kan pe awon oyinbo kan wa nigba to n se furniture oluwa to n ba lo mi je ko ri owo re o n kan lero awon oyinbo yen years back
0: so fun ra re lo fo kan gbadura ye
1: o fo kan gba now o wa npada nigba to gbo mi ti e tan o wa o ku de ka wa no so aye kale awon ro so gbo ti mo bo se pe fun mi niyan olohun wo shop to hun lo nigba kan hun wo waju moto awon bere sin so fighting awon park driver park awon ti o le duro won wo moto mi ohun o lowo igba te ba pari moto ile tan ni o gbe mi de garage o igba ta sa se radiator tan ohun wa phone si bishop awon idomi ohun wa lo ki won be won wa gba omi fun
0: driver
1: awon wa continue won lo wa tun wo pe ah oluwa won fe pada wa sibi se o fe wa soro eri won wa lo le won wa mo mi yen won so pe gbogbo bi tala nu won wa laarin 7 days ba won pe o de gba ise 250 million ninu ede
0: ah ah
1: $250 million ninu ede
0: olorun iya nu
1: ah ene kan sa mi ogo to ma gbe ganyen mi ba se npade la go mejero le ola loruko ba

0: ti ama egan yin di ogo
1: ah mi jesu
0: mami ton gba mi le daddy ton gba mi le nkan ti mo fe ka mu lo me ni pe mi modu teyin na ti se gbiyanju be yin o ba ti debi ton lo ko gbodo su ko gbodo re tori awon kan fi yin se yeye won de nreti pe bo loro yin fe jasi eyin o wa gbodo fun won loro so bi eniyan ba le gberu gbagbo yen daddy orun sanu omokunrin ama nkan to wa se
1: yes sir
0: oni daddy kin to fun yin ni anything mo fe ri yin mo ni emi soro ri die bo le se fe ri mo le oke oni e ba mi send awon eyan meta kan oni ti oni ohun fe ma pin epo ofe fa awon olokada
1: ah
0: tori n to ti fi ya jeun ri ohun fe fi ya je
1: epo ofe
0: o de se iye ti igba ti awon finance lo won ni iye to fi pin epo ofe ki soro 5 million leni to yawo wa ni last month ki soro 5 million ba se soro yi mo n fi ti omokunrin yi ko wa leko eni yawo wa baba ba se soro e o ra o ma boss tutu fun church
1: ah
0: e to ki la tun wa
1: oluwa se
0: e ri wo la tun wa now mommy to n gbo mi la go meje role online eyin na wa kegi yin e ja jo pade ri bi pade adu ajo fe gbadua opolopo awon asiri abami asiri ijele awon asiri kan wa bi o ba tu eyin o ni rona lo lo de n tu ago meje role la ma bere ade ma pari na ago meje aro be ni gbogbo eyin kan e wa ni isori meta kan number 1 awon ti se won lo dede number 2 iwo to njo njoju ala on lalakala abi o ni ibalopo loju ala number 3 iwo to je wipe gbogbo igbiyanju lo ti se lori pe ko mo je gbese mo o sa nfi kan yi kan iwo yen ma tete de la ago 5 a ma se deliverance awon to ni aisan lara ago 5 ro lola ki wo yen ti de a ma se deliverance yen 5 to 6 wakati kan la fi ma gba yen ta ba ti wa gba yen yo wa sinmi a wa wonu program gangan
1: la ago meje
0: ro lola yen a wa gba mojuma leyin e o kaluku ta ba ti sori ofe a lo si bi omi le anu o ti mo to ba omi le anu wa eh gbogbo wo lo mo gba omi wa god bless you
1: amen oda e se on lati go lekun rere yi agbara olohun o si wa sibe gege bi ti gba ni ko to di pe mo bere ohun ti mo ni mo fe bere lowo daddy e ja gbo fonran ipadi ola yi lekan si mo nbo pada

fi se iyadun gbe wo ni olorun alaye abi odun ade ni ije fatin blue lo ni lola saturday o mo je ma waye ni yen gbogbo saturday akoko lo josu akori to su yi bi bo lo wa la gidi ogun o gba ye re ma kejengbo kakara jengbo lola saturday lata go meja sale tara ti wonu adua wa wo bi mi ya gbe yon ti ma fese fe se mi la kaka ati agba ayo ma gbora nu adua e ma se jo poro si olorun alaye atawon olori ari bi wo ni toro ataye mo ti e abi odun ade ni ije fọti ma fi ma jamu to da to lori mi sore fun gbogbo eyan gbogbo ade ba nbo ni ko gbe ka jomi lawo ohun olorun ni pe kira ba o pe omi ori ile

0: ye ti mo fe fi sise mo mo ye to gori e o ni mo ni o ni omi wa lamu n to so mi ya o lo mi wa lamu sa ah eni kan gbo mi wo na ma ni eri wa ni boss to ro o ni o n fe ki boss ma lo kaakiri ko lo mo ko awon eyan opolopo awon eyan lo ni ero lati se nkan fun yan bo won ti dana ogun o ti se
1: ko ti sagbara ye
0: o ti sagbara o wu o wu oh number yi n to wa fun ni pe iwo to n bo latona jeje abode bi kan baya no lorin ni wona ti n bo o wa de bofas of garage yen ni bi ko bofas yen miranda about yen o wa mona mo ko pe number yen ko ti e nisi eni olokada to ba ti ba ni bi ile po bofas to wa ni randa about of garage yen so po lo si church freedom city to wa lona school king step bo ti e fona school king step si o du ni kisi aimo fun oloko
1: freedom city
0: bayi ni freedom city oduni kisi aimo fun oloko number yen ise number egbadua fun wa
1: okay
0: owo omo woli lo wa ko de wa authorize lati pray fun yan omo woli ni ehe so kisi number
1: kojuwe ona
0: kojuwe ona to ngba niyan juwe ona lo wa ni section yen onikaluku pelu section ti eni so ko hun juwe ona lo wa fun egbadua fun mi ko ni down
1: god bless you amen sir oda eti mo ni mo fe bere ko to di pe tun mu wa lonu oro olohun oni wipe eni elomi o mo pe akini baba yi gbe mi enti mo fe bere nbe ni wipe bawo le ti se bawo le ti nbo lohun oba so to ngbo tori gbogbo awon ipade adura to nwaye na la ngbo eri pada wipe olohun se bayi olohun se bayi ti o si duro titi dasiko yi
0: baba ko sin to ngbenu mi ju jesu lo eni to ngbenu mi o jaye atorun lo eni to ngbenu mi o jaye atorun lo oku o be ni osun ipa to bori ipa koku o be ni osun inu mi lo fi se gbugbe eni to ngbenu mi o jaye atorun lo o ni ju eyi to hun se ba o se number 2 ti ipade aba ti se copy ko lagbaja se pade
1: emi na gbadọ se
0: owo olorun orin olorun o ni ren se ko mo fun olowo moto gba lo nba so pe lo jise kan yo satileyin fun so ko ni soro ko lohun o ni emi a se eniyan ti n fi seke so o ti promise wa na lele pe o ti as did so fun mo pray lori oke kan lori adua yi ka tori pa nbo olorin oluwa so fun mi pe ti o ba fi ma pin ojo meta ka ma mura fun awon eri to soro gbagbo so gbogbo eni ba ti e wa tele yi ta ba fi ri sunday monday tuesday
1: leyin ipade adura ye
0: o so fun mi ni o so to su to koja fun mi ori be o
1: de
0: so
1: be
0: gbogbo eni keni to ba tebe la go meje role ola ta jo gbadura mo jo to pin ojo meta ka ma mura le de eri to soro gbagbo
1: ami jesu o se
0: jo ije so en ton be no mi ni ase na pe
1: o ti ye mi sa lo ba tan o ti ye mi oda mo mo pe daddy a tun fi awon nkan kan si wa leti ni atinu bibeli lori bibo lowo ogun to le eyin to n gba gbogbo nte eyan ni sonu lowo eyan ke eyan to wa jana olorun ba mu eyan mana
0: ogun to le ogun to le logun te eyan ti sa gbogbo ipa ale nikan so pe o lo n debi kan pastor yen so pe ko mo sare ka pe ko le da fohun en ti baba ni baba ri lo so sugbon ni bi kan nkan kan tun ma sele ni mo so pe ki mami ja pade role ola be ni kan ba ti so fun yin pe ke so re tinu lori irin ajo ayanmo yin emi so fun yin pe e si wa ninu agenda olohun
1: to olohun o so be
0: olohun o so be in to olohun o ba de so be ni yan ba so won le cancel e lorun won wa tun ko ja be si o gbe pin to da waye iya re so pe tori pe mo bi pelu ibanuje o lo mo ibanuje ni ojo kan ja be si dide mami to ngba mi be eyan ba fe balowo ogun to eyan o dide ni eyan ni jo su lo to le ti rin e ti sa ipa sibe sibe e tun tun igbagbo yin se ninu oluwa ogun to le o ni idi adua to le be eyan o babo o ni idi igbese to le o ni idi woli to le gba te nkan mete ta iba sele olorun to le o wa sise olorun to le olorun to lagbara olorun to le olorun to lagbara dasi oro aye mi o ojo nlo so ogun to le nigba mi o ma je ke eyan lanfani ati loli oko bo ko ni jobi mo ogun to le ma je ke eyan rewa ke eyan ni gbogbo nkan to ye ke eyan ni ko si ni loko gidi ogun to le mo gbangba mi to ma mo ani eyan gbe oyun sinu fun odun meji teribi other se scan won dan so pa won ori nkankan ko de ri nko su e
1: omode wa
0: mbe omode wa mbe olodun to le de se to le bori ogun to le emi asi e o le bori e eyan bi ti e na le mi na mi lagbara mi nipa mi je nkankan sugbon mo mo olorun kan olodun to le to mo gbe ogun to le mi to mo se ogun to le o mo

0: aso ogun to le ya lorun eyan be eyan ba nja ogun to le yo fi gbogbo n to ni yo jise jiya lati tomo baba sibe sibe ko ni jere omo isi da kan ma je ko mo rona lo tabi ko mo tun rona lo ko tun mo pe ye laje eni kan fi picture omo e han mi o ni o lo bi omo e mo ni ko le jeyin o lo ni mo ni ko le jeyin o ni ko le ti mo so pe mo ni eni yi ti wa n bi giga ko si bi ta o ti soro eni ti won mo lorilede o ni photo re re o egbon re re baba re re o ni omo yen goke bo won jori ti ya ero o wa n toju aburo ya o kole faburo ya o ra moto faburo ya
1: o wa ro nkan ki nkan si ya
0: o debi kan na so fun eyin mama eyin baba e di ajo gbadua lale ola lago meje now ogun to le nigba mi o mo je ke eyan ni certificate to da lowo bo ko ni ise to da lowo ogun to le mo je ke eyan ni ise to da lowo bo ko ni na won customer to se fi yan gan ogun to le ni ogun fi kan yi kan ogun to le ni pe ma sare ko ma debe ogun to le to buru ju ni pe yo mo je o gbadua nkan mo le si
1: ti o fi wa mo su o
0: yo o mo gori o bo se ngori oke logun o mo ga si bo se ri woli lo na o mo daru ogun to le ni
1: so abiku to so logun de ki
0: abiku wa so logun awon baba yan ki se pe won ni pe won gbadua won lo ase tan lo le yin lori na na lo lori enikan tenikan si leri sugbon to ogun to le o ba ti ise ibi tawon eyan tin leri iwo oni ni nbe afi ka bo so yen lorun ara wa ka jo pade ni ago meje irole ola ka bo so yen ka ku onu yara ogun to le ngba yen lorun o si lanu o fun iranlowo ode logun o to se so ogun to le ogun to buru ni opo igba eyan ma so pe on fe gba visa fun ade ni fun mo tun re n tan fun o de ti ndun o tun pe da pada airport won ni ori ta won ri nu system won lo kola awon nrc le won o ti su
1: o si kola
0: won mo kola bo o wa pada won dey waste almost 7 years ogun to le ma fa koko eni sofu o ma je ke eyan joko to lore mo ma so pe ma binu so lowo ti o ran e lowo iwo lo gbadua ki lo de teni ran nikan lowo ti won rin mi lowo ogun to le logun gbese se ri gbogbo eyin te wa nu akolo gbese o laisan ni o n fi kan yi kan ni ise o lo dede ni mo bi o tetede lagun marun ro le ola nti e tori mo ma anoint yin specially ka to wonu adua gangan lago meje role proper mo ma anoint yin mo fi wakati kan yen le 5 to 6 mo fe face ki o kini ko da si so ogun to le ni ogun to ma je ke eyan fe ti gbo ileri ti oni se woli o so afa o so abalawo so wa gbo adua yi ko ni esin ninu eni ti mo so yi ti mo so ro won ni waju yi muslim ni won sugbon won gbagbo pe ni bi to go ba ti se na logo ti se
1: olorun lo se
0: olorun lo se
1: olorun o si pe meji
0: pe meji ma je keni keni tan pe ki le n wa lo bi kan ki le n se kini kan oni kaluku lo mo bi to n toju ba o won ni mu e lowo won ni pe eda ni o oni kaluku lo mo n to n je ni koro yara re ti o fun eje o gbogbo eni to ri loke won lo se mo nkan sa gbogbo eni ti mo ri loke won se kini won lo se mo nkan ko se ti o lo se mo nkan so ma fi esin fun aye ara re ni gbedeke esin kan ni mo se abi ni church kan ni mo nlo iya kan ti tori omo re wa pastor lo me ni last month iya yan o ni baba woli omo ohun je pastor sibe o nje gbese o de ngbadua fa mo to je gbese gbese ti won de nse mo ni mama e gba omi mama si gba omi mo ni e ma gbe lo won si fun omi mama mama na gbe lo mama ti n so testimony ki se po gun gbese ya ti tan emi o ni tan lori radio tori gbese ta so po je almost bi abi 50 something million be ni 50 something bo olorun baba lo lati san more than 30 million laarin osu kan kila to wa fe ko lohun se gbese tan ti je for almost be 4 years ti won ari san won gbe won si police station kan ade lawon eyan la tan pray fun won ade pastor san gbese sugbon nigba tan gba omi ti mama lo gbe fun pastor pastor kan so pe o pe mi oni baba woli a jo se to su inu tele eru n ba mi ati yoju kin mo pade omo ijo sugbon bi ta de duro yi bo omo ijo ba ri mi ko se kini ko ri mi eri lojo ri be mommy eyin na le meri pada ta ba jo gbadua tetebe between 3 days e godo ni eri nla lekan si to ba ti n bo ni bikibi to ti wo lu lorin ona ti e jini o wa lati travel ni to ba saturday lorin ni bi le po bofas to wa ni ofa garage bi okada me so pon lo si church freedom city to wa lona school king step oduni ki sai mo foloko ago meje role ola ni sir thank you god bless you
1: amen sir emi nigbagbo wi pe gbogbo nti awa eyan ta ti gbo yi ati pe awon ise iyanu tolorun o ba ti se ninu awon ti won wa ati to ti se ninu bibeli ti gbogbo wa na nka ta mo olorun na o yi pada yo si se be ni níbi ìpàdé àdúrà yìí a dúpẹ púpọ lọwọ yín baba wa prophet adeniyi
0: abiodun ti sọ fún àwọn èèyàn mú ká ẹgì ẹ lọwọ o
1: okay
0: ìwọ náà gbomi ilẹ omi yẹn náà ni o omi yẹn ló ń dára o ọlọrun ni o kò sí tẹnìkan fẹ ṣe sí mú ká ẹgì ẹ lọwọ kò sẹnìkan tí ó gba owó naira lọwọ rẹ
1: okay
0: kò sí ẹnìkan
1: ọrọ omi
0: kò rọ omi o dán kankan o sẹnìkan tí ó gba owó naira lọwọ ẹ kàkà tí ń fi gbowó lọwọ ẹ yìí tún fún ọ ni
1: olúwa ṣe
0: sọ ọlọrun ló bá débẹ ẹ mọ pé àwa náà ń tọrọ ń gbà kan ni ṣùgbọn bó olúwa bá ti sọ pé ó ń dé ó dé nìyẹn àwọn èèyàn tó wá tara rẹ dìde àwọn ló ṣe pàtàkì bó o bá lówó tó fi sànú èmi kò ní orí bí olówó àwọn èèyàn tó tara rẹ so kì í ṣe pé bóyá fẹ ìpàdé tán ti pe owó wá gbàdúrà ẹ sà tá bá pe owó mbẹ ṣe owó ńlá fi ra ọmọ
1: abọ sí tọ ní mo fẹ sọ náà ló sà
0: sówó yàrá fẹ fi rà tẹnìkan sì gbé wá sà tó wá mọ ẹrí tẹlòmí ò ráàyè rí ìtiwa lórí nọmbà. Tó ń gbé bọ̀ bóyá lómi gan ṣe ń gbé jù púpọ̀ fẹ́mi gan mi mọ̀ God bless you.
1: Amen sir. Nọ́mbà yẹn rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ kí n pè fún yín ẹ fẹ́ débi tí ìpàdé àdúrà yìí ti máa wáyé lọ́la ti ṣe Sátidé láago méje ìrọ̀lẹ́ nọ́mbà yẹn rẹ̀ láti fi máa pèjúwe bẹ́ẹ̀ ṣe máa débẹ̀ ní ọ̀fà garaajì lọ́rin 091-64-905-891 lẹ́ẹ̀kan sí 091-649-05-891 títí ìgbà náà tájọ máa pàdé báwọn èèyàn ti ń lẹ́rì lóríṣiríṣi èmi àtẹ̀yìn a tún máa lẹ́rì ẹ̀rí tiwa máa kún o lágbára lọ́hùn bí mo ṣe ń gbéra báyìí ó dìnú ìpàdé àdúrà yìí lọ́jọ́ Sátidé nìyẹn a pàdé.

0: yoti ma fese fe
1: se mi la kaka
0: ati agbara kaka yo ma gora nu adua
1: e ma se fe poran se olorun alaye
0: ata won olorun eri bi woli toro ataye ko ti e
1: abi odo adi ni ije
0: fo ti ma fi ma jamu to da to lori mi
1: sore fun mo gbe yan
0: gbogbo ade ba nbo ni ko n gbe ka jomi lawo
1: ohun olorun ni pe ki baba o pe omi ori ile a

0: Ami, eti eni la fi n gbo, ese eni la fi rin, debi ti ona bayo abi ti re ayo eni wa. Eo, ati wa n gbo bayi, mo ki gbogbo eni to lanfani lati ma gbo mi, ni dede akoko yi wipe, aku dede woye. Aku ko le da aku ise Olorun oba yo saanu wa yo gbo adura wa bo ba ti pe te tin gba o ma gba lote yi loruko Jesu to pe ani ma saun o loruko mi ti mo nki ka bo sori eto akanse yi akanse ni ki le tun ma gbo lori e baba mama anti boda mi egbon ataburo te n gbo mi onile atalejo e joko daada lati gbo lati bere dopin e ma je ki kankan ko fo yin lo ninu nti amuwa fun yin ni dede akoko yi e je n wa so fun yin o Baba wa t'Olorun lo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City eyi to wa ni agbegbe ofa garage nlorin bawo le se ma debe e kokko duro na mo nbo e je ki baba wi pe won ka abo si yara e tori pe baba ti ri won amo wi pe nkan iyanu nkan otun fe sele ni ye daddy bo ki yin e ka abo sa
1: mo ki gbogbo omo Olorun e je ki nkokko so pe kada gbogbo ogo ati iyin pada fun Olorun apostle Ayo Babalola Olorun to nsoro to ri be Olorun to nti oro eleyin Olorun to nti awon iko ati riju eleyin bi o ba ne ka so bi o ba se mo ko si ta fe se si sugbon bo se so pe ka wi o de nde lade awon eyan de nba be e je ka so pe ogo ni fun oruko
0: Oluwa Oluwa
1: ah mo fe soro ase melo ni kin so na tori inu mi dun o
0: yes sir bo je yo kan na mo mo wi pe dada ko ni ko po lo bo je yo kan o ti sise
1: oro ase akoko re bi oluwa tin betemi e si wa eni to soro furasi to nfogun ja omo mi eni to soro furasi to nfogun ja yin daddy anti mi ati boda mi gbogbo eni to soro furasi to lowo sin to nba yin fira loruko baba tomo ti ama orun femi won so fira
0: mi jesu
1: gbogbo alagbara to ni bomba nbe lori ile alaye to le oni rona lo loruko jesu orun femi won so fira
0: mi jesu
1: okan yo bale
0: ami
1: e o serere
0: ami
1: be se ngbon yi ona la
0: Ami Jesu
1: omo toko taya taya ona la fun yin
0: Ami Jesu
1: o de fi osu to koja le ti owo yin o ba mo wi loruko Jesu osu yi o ma fun yin
0: Ami
1: Jesu Oluwa wa
0: Ami Ami Ami loruko Jesu e se ti ri bayi mo ni eyo kan to ninu eyo kan e wo bi Olorun se so di opoloko bo si wo yi pe oro ase to jade ye yo sise ninu aye gbogbo wa Prophet Adeniyi Abiodun James awon le gbohun won yi ti Olorun lo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City kaakiri agbaye mo so ni bere sa pe baba ti ri yin lori eto a je pe nkan yanu nkan nkan otun o tun fe sele ni ye sa nje a le modi ta tun fi ri yin bayi sa
1: ko si idi o pe meji
0: okay
1: bi Oluwa ba ti form awa tun jade niyan
0: okay
1: ipade adua to waye losu to koja
0: yes sir
1: tiru e o tun waye lago meje irole ola yen
0: okay.
1: To je Saturday akoko yi lago meje irole ba se se ti osu to koja
0: meje si meje
1: ta de pari lago meje aro a bere lago meje irole a de pari si lago meje aro mo gba mic ni 5 minutes to 9 ale mo de pari ni 7 o'clock
0: lojo keji
1: opo awon eyan ni
0: jo Sunday
1: kini baba igbe mi lati ago mesan ale
0: mo ti kini baba igbe mi te ri sa mo nbo wa be na mo fe bire bire kan lori esugba e ma boro yin bo sa
1: lati ago mesan yen titi di ago meje aro owo Oluwa o nawo mu awon eyan lotun losi lo je so pe bi mo se wa nlorin inu mi ndun daddy to ngbo mi mommy to ngbo mi mo fe ki eyin na ni eri bi awon kan ba ni ni osu to koja ti won lero pe nta won le yi pada ni odun merin marun si ru akoko yi sugbon ti won gbohun bi eyin na se ngbo ede kan wa ti mo ma npe lori gbogbo radio ti n ba ti soro pe e o gbo mi by mistake ti Oluwa o ba fe ke gbo mi ti Oluwa o ba ni lo mi fun yin e o ni ri radio si e o ni sin di radio o wa lara adua temi mo gba ti ma ti go loke Oluwa mo tun lo gbogbo eni ti oro re o ni yanju lodo mi
0: o gbo do gbo
1: tori eni gbo to wa to ni eri iyen ni yi woli
0: peto on t'Olorun ni ka se ta se a je pe be na lori
1: a je pe woli eleyi Olorun lo nba soro looto bo eni to ti je pe oro re o ni yanju ninu pe yen mo ma Oluwa bo ba gbe yanju ati gbo ma da frequency ru be ni baba
0: debi pe yo wa
1: debi pe yo wa now eyan gbo losogbo mi mo frequency to wo osogbo
0: ah gbogbo aye ni won gbo bi ta wa bayi sa
1: o wo osogbo o lo won gbo o lo won charge ni le epo ni ko ni bi to ti le charge
0: ile epo lo lo
1: ile epo lo ti lo charge eni yi je furniture ti olorun ti fi gba kan gba fun o ni ile kan to ngbe to ko fara e o wa ni kan to nko lo o de ni moto eyo kan soso bo nigba ti o yi nkan ta wi de o koko ta ile to nko si keji yo dide yo dide o gbowo o nawo tan nkan o jora
0: o tun mu mi
1: eni kan sa mi ogun tan ni ko ba okale ogun to je pe bo se ngbiyanju to lo tun le si mo soro ase loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: owo tan o tun gbiyanju omo kan tun wo school na won me o wo school o tun sare sare sare ngba ti o si o mu moto o ta o tun ya ile are to tun gbe o ta ni gbanjo omo ya re lo mu en ti o ra wa ko ni choice ah marubi li akadava ruabi ogun to le tani ko lero ogun to ti sa gbogbo ipale lori ogun te ti sa gbogbo igbiyanju le lori ti o se ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: ogun gba gbogbo n to ni lowo e nti mo fe soro le lori niyan ogun to le o ma gba gbogbo n te eyan ni lowo eyan ni eyan gbiyanju sibe ko ni se o ma fa koko e ni sofo ni baba gbogbo nkan tan o wa dolokada ile baba e to ti file o wa
0: family house
1: won soro lori eri won wa ni gba to so pa won pada sile baba awon mo ni e wa ri yara kan rent won wa so fun pe baba pele kan yaju pele kan lo mi o gbe ede yan ri awon so mo ni kiro ni ah ita ita won fi lo ma je gbese le ole
0: ti won awon to re ita won ni lowo ole san
1: be ka won kuku pada le baba awon ta won ti se boys
0: teni keni o ni bere powo ole da
1: oh marubi li an kadava ruabi ogun to fe ma da pada seyin ogun to ni ko ma kojo to ntuka ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: baba
0: yes sir
1: o sa gbo after so many years tan ti lo bi adua gbogbo ibi ti won le lo won gbiyanju won wa gbo ohun yi ani ore awon so pe enu awon woli yi ti doju pe e tun ma wo teni ba pari e radio te tu gbo woli ni o tun soro pe ololo mo ye woli to nsoro ki le to su sugbon eni to lo n ba so pa koko ti e ti to nkan ko ba soro bi eni to n gbo mi ma fe mi ri de pe se woli mi re abi woli mi ko o wa gbera ko so o ti pe iyan fe pana igbagbo ohun ko fe ko affect belief system ohun o wa gbera o wa gbe okada re okada na olohun ti lo fi fi picture ran mi o wa lo ta okada tori ko fe wa ko ri eyan ya lowo lato
0: sogbo wa si kwara nbi
1: ko ri o ni gbogbo re lo sa ko ri o lo wa gbe fun mechanic pe lo ta okada yi
0: iye to ba ri ta
1: iye to ba ri ta iyan ele fe gbowo baba ko si so on fi customer si ibi kan ni iyan so pe ewo e kokko gba 20,000 o na pack okada on loju won fo won wa ja iwele lori emi o mo ba se nta oni ba se nta ni
0: o
1: ja iwele lori
0: oni sa lo yo ti mo pe a ke ta kini
1: egan taye ti mo yin mo dani egan taye ti mo yin mo ogun te n wa so le lori male ogun te o le ba eniyan so ogun to en pa mara loruko jesus ogun yan wole ba
0: mi jesus
1: ase ni ogun yan wole ba
0: mi jesus
1: ase ta se ni mo so ogun yan wole ba
0: mi
1: o ba gbowo o ba so fun yawo o de lorin ki na se lorin o n gba radio kan o baba ye de so pe bye oba ko sonu a dogba dua igba ti le mo lago meje gbogbo awon yan bo sile anu won gba omi o gba omi o ni bo n se nlo ero ka so so lo kan pe awon oyinbo kan wa nigba to n se furniture oluwa to n ba lo mi je ko ri owo re o n kan lero awon oyinbo yen years back
0: so fun ra re lo fo kan gbadura ye
1: o fo kan gba now o wa npada nigba to gbo mi ti e tan o wa o kudi ka wa no so bo npe be ni aye kale awon ro so gbo ti mo bo se pe fun mi niyan olohun wo shop to hun lo nigba kan hun wo waju moto awon bere se so fighting awon park driver park awon ti o le duro won wo moto mi ohun o lowo igba te ba pari moto ile tan ni o gbe mi de garage o igba ta sa se radiator tan ohun wa phone si bishop awon ido mi ohun wa lo ki won be won wa gba omi fun
0: driver
1: awon wa continue o lohun wa tu pe ah oluwa on fe pada wa sibi se o fe wa soro eri o wa lo le o wa mo mi yen won so pe gbogbo bi tala nu wa laarin 7 days baba won pe o de gba ise 250 million ninu ede 250 million ninu ede
0: olorun iyanu
1: ah eni kasa mi ogo to ma gbe egan yin mi ba se npade lago meje role ola loruko baba to ma ti egan yin di ogo
0: mi jesu
1: mami to ngba mi le daddy to ngba mi le nkan ti mo fe ka mu lo me ni pe mi modu teyin na tin se gbianju be yin o ba ti debi to nlo ko gbodo su ko gbodo re tori awon kan fi yin se yeye won de nreti pe bo loro yin fe jasi eyin o wa gbodo fun won loro so bi eniyan ba le gberu gbagbo yen daddy orun saanu omokunrin e ma nkan to wa se
0: yes sir
1: oni daddy kin to fun yin ni anything mo fe ri yin mo ni emi soro ri die bo le se fe ri mo le oke oni e ba mi send awon eyan meta kan oni ti oni ohun fe ma pin epo ofe fa awon olokada
0: ah
1: tori n to ti fi ya jeun ri ohun fe fi ya je
0: epo ofe
1: o de se iye ti igba ti awon finance lo won ni iye to fi pin epo ofe ki soro 5 million leni to yawo wa ni last month ki soro 5 million ba se soro yi mo nfi ti omo kunrin yi ko wa leko eni yawo wa baba ba se soro o ra o ma boss tutu fu church
0: ah
1: e dokila tun wa
0: oluwa se
1: eri wo la tun wa now mommy to ngo mi la go meje role online eyin na wa kegi yin e ja jo pade ri bi pade adu ajo fe gbadua opolopo awon asiri abami asiri jele awon asiri kan wa bi o ba tu eyin oni ro na lo lo de ntu ago meje role la ma bere adam a pari na ago meje aro be ni gbogbo eyin kan e wa ni isori meta kan number 1 awon ti se awon lo dede number 2 iwo to njojoju ala o nlalakala abi o ni ibalopo loju ala number 3 iwo to ja wi pe gbogbo igbiyanju lo ti se lori pe ko mo je gbese mo o sa n fi kan yi kan iwo yen ma tete de lago marun a ma se deliverance awon to ni aisan lara ago marun rolela ki wo yen ti de a ma se deliverance yen 5 to 6 wakati kan la fi ma gba yen ta ba ti wa gba yen awon yo wa simi a wa wonu program gangan
0: lago meje
1: rolela ola yen a wa gba majuma leyin e o kaluku ta ba ti sori ofe a lo si bi omi le anu o ti mo to ba omi le anu wa eh gbogbo wo lo mo gba omi wa god bless you
0: amen oda e se on lati go lekun rere yi agbara olohun o si wa sibe gege bi ti gba ni ko to di pe mo bere ohun ti mo ni mo fe bere lowo daddy e ja gbo fonran ipadi ola yi lekan si mo nbo pada

osu yi bi bọlọ wa la gidi ogun ogun aye re ma kije gbọn kakara je gbọn la satide kata go meji asale tara ti wonu adua wa wo bi emi ya gbe yo ti ma fese fe se mi la kaka ati agba ayo ma gbora nu adua e ma se bi poran si olorun alaye ata won olori ari bi woni toro ataye gbọn ti e abi odun adini ije fo ti ma fi ma jamu to da to lori mi sore fun mo gbe yo gbogbo ade ba nbo ni ko n gbe ka ju omi lawa ohun olorun ni pe kira ba o pe omi ori ile anu.